Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na magtipid sa tubig at mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino, habang pinagting ng pamahalaan ang mga hakbang upang tugunan ang naturang climate phenomenon. Sinabi ni Presidential

Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na seryosong tinututukan ni Pangulong Marcos ang banta ng El Nino at patuloy ang koordinasyon sa pamamagitan ng El Nino Task Force. Anya, praktikal na hakbang ang payo ng Pangulo na mag-ipon ng tubig-ulan gamit ang mga timba upang makatulong sa mga kabahayan na makapaghanda sa posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Dagdag niya, gagawa si DSWD Secretary Rex Gatchalian ng instructional video na magpapakita kung paano sasalain at gagawing angkop sa paggamit ang nakolektang tubig ulan. Malupit ang time check, 8:24 ng umaga, mga ka-vibes. DJ Jojo Melon para sa ating FMR News.

0: bad.
1: I'm the bad.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

Taray naman yarn. Oras natin, 42 minutes down 8 in the morning. Once again, magandang umaga sa lahat po ng mga ka-vibes natin nakatutok sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. Kami po ang 100.7 FM Artaklovan. Ang inyong ka-vibes sa Sound Drip. Ang lupet talaga naman. Oo po, yes po. Oras natin, 8:42 na. Kayo ba'y nakarating na sa inyong mga workplace ngayon, mga ka-vibes? Or hanggang ngayon, ibiyahe pa rin kayo at struggling kayo dahil sa traffic? Ay, nako talaga. Mas maigi na lang yung naglalakad, ano? Hindi ka matatraffic. Kaya lang medyo yung ano yung parang cons lang kung maglalakad ka, eh kung may makatapo ka ka-vibes, ano nga, bagay, eh, kasi marites mo. So, medyo masasangit ka, tapos ending late ka na ha-work. Ganun. Alam mo naman, Pilipino tayo, hindi natin maiwasan makipag-chika-chika sa mga nakakasalubong natin sa daan. Say good morning and happy watching sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa ating Facebook Live. And nagla-live din po ako sa TikTok for the first time in forever. Mali pala yun. Anong kanta yun? Ay, batiin ko muna lahat ng mga friendly natin dito sa Facebook Live. Unang-una sa lahat, magbigay-pugay tayo para sa isa sa pinakamalupit na coach natin dito sa Eastern Visayas. Pagdating sa sayawan, siya na yun. Wala nang iba. Coach Kaloy of CAA Productions. Mabuhay. Good morning, Coach. And syempre, batiin ko din, nakatutok din sa atin ngayon si Christian Ripalda. DJ Jaja Melon, ka-look-alike ni Angelica Pangin. Sabi ko nga sa inyo guys, yung loob ko kay Christian Ripalda talagang sobrang gaan. Ang gaan-gaan ng loob ko kay Christian. Lalo na yung paningin niya sa akin, kamukha ko si Angelica Panganiban. Favorite talaga kita, Christian. Gumagandang araw ko pag nakikita kita sa Facebook Live. Ano? Ba't ngayon ka lang din nagpakita dyan sa Facebook Live, ha? Bakit ngayon lang, Christian? Sinasabi ko sa'yo. Good morning din. Sabi niyo ba't ilang days ka wala sa buong... Nagbakasyon kasi ako sa Thailand. Sawali ka. Parabang totoo. And good morning din to Regine Malate, to Mary Jane Ronda. Hi Jane, good morning. Iba talaga si Christian. Follow mo ako dyan na. Alam mo, ang labo ng, siguro kasi dahil sa light, medyo hazy siya. Hazy! So, yun, in English ko yung pagka-hazy. Ayan, syempre mga ka-vibes, i-drop nyo lang po ang inyong mga pa-shoutout kasi para pabasa ni DJ Jaja Melon. And sa lahat po ng mga ka-vibes natin, kapapasok lang dyan sa ating live. Good morning po and welcome sa ating programang Bongga Ka-Vibes. Mga ka-vibes, sa oras na 8:45, pag-usapan natin ang isang mahalagang topic na hindi natin kailangan palagpasin. Taray, gano'ng kaseryoso to? No, para bang? Okay, eto yung pag-uusapan natin kasi may nag-message dito sa ating Facebook page. Ang sabi niya, DJ Jaja Melon, ano ang gagawin ko pag nagparamdam ulit si ex? Like, WT? Ano ang gagawin pag nagparamdam ulit si ex? Hindi mo alam, diba? Hindi mo alam kasi hindi ka pa nakaka-move on. Diba? At parang... Dahil nag-message or nagparamdam ulit si ex, nabuhay ulit sa loob mo yung pag-asa na baka magkabalikan pa kayo at baka kayo nga ang meant to be. Oh my God. Pero hindi mo alam, di ba, mga ka-vibes, na nagbabalik lang siya kasi baka bored lang din siya sa buhay niya. So, anong gagawin mo para maiwasan na maulit muli ang sakit na naranasan mo dyan sa ex mo? Alam mo, ka-vibes, kapag nagparamdam ulit si ex, huwag ka munang magpapadala sa saya, kilig, o pangungulila. Ay, tagal. Gintrapuhan ko na talaga ta camera. Pero malabo na talaga gihap. Sing labo ng pag-asa na kami. Ay, diba? Grabe yung hugot. Huminga ka muna, ka-vibes, ha? Huwag kang masyadong masaya dyan. Huminga ka muna pag naka-receive example ng message mula sa iyong ex or nasa message request kasi in-unfriend mo, di ba? Tapos naka-lock profile ka ngayon. So may message request ngayon. Tapos nakita mo, nag-pop up sa notification, uy, nag-message si ex. Anong gagawin ko? Huwag ka munang masyado magpadala sa kasiyahan ng puso mo. Relax ka muna. Kasi depende yun, ka-vibes, kung paano kayo naghiwalay at kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Naka-move on ka na ba? Type mo pa din ba siya hanggang ngayon despite sa nangyari sa inyo?
Or umaasa ka pa rin ba na magkakabalikan kayo ulit? O in fairness, ang dami natin dyan ha. Good morning sa inyong lahat and everything, mga ka-vibes. Paramdam naman kayo kung sino-sino kayong nandiyan para alam ko, di ba? May pagkamarites kasi yung DJ ninyo, kaya dapat alam ko kung sino-sino kayo, girl. So ngayon, ang tanong, ano ang dapat gawin pag mga ganitong scenario? Yung nagaganap sa buhay-buhay natin. Naparamdam nga si ex at hindi natin alam kung magtitiwala tayo ulit or magbibigay tayo ulit ng open na pagkakataon para sa kanya na makapenetrate ulit siya sa buhay natin. Gusto niyo yung penetrate? Ayan, number one, huwag agad-agad mag-reply. Importante yan, mga ka-vibes. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo kailangang sagutin siya agad. Kailangan i-absorb mo muna yung situation na ganyan. Hindi yung basta-basta ka lang magre-reply dahil lang nag-message sa'yo, ganun. Ay nako, bigyan mo ang sarili mo ng oras para kumalma at mag-isip. Inhale, exhale, ganun. Number two, alamin mo kung ano ang pakay niya. May tinatawag tayo na background check at research. Kung ano ba talaga, mag-isip-isip ka ngayon, gamitin mo yung pagkahilig mo sa mga dokumentary ng mga drama na kailangan mapagtagpi-tagpi mo yung mga sitwasyon. At maisip mo kung ano ba ang dahilan kung bakit siya nagparamdam. Nangangamusta lang ba siya? Namimiss ka ba niya? O seryoso siyang makikipag-ayos sa'yo? Diba? Ganun. Number three, tingnan mo ang kanyang mga actions, hindi lang words. Sabi nga, di ba, action speaks louder than words. O, di ba? Napulot ko pa yung tea. Tingnan mo yung mga actions niya. Kasi madali lang sabihin. For example, sabihin niya, uy, alam mo, Jaja, alam mo, miss na kita. Diba? Tingnan mo muna. Madali lang kasing sabihin na miss mo ang isang tao, pero ang tunay na pagbabago ay nakikita sa kilos at consistency. Ganon. Consistency is the key. Number four, mga ka-vibes. Ay, eto pala dapat. Ayun, alalahanin kung bakit kayo naghiwalay. Siyempre, kailangan alam mo at maisip mo kung bakit kayo naghiwalay, mga ka-vibes. Yung ba ay nagloko siya? Diba? Nagloko ba siya? Or ano ba? May third party ba? Or ginago ka ba nitong taong to? Kailangan maisip mo muna, mga ka-vibes, kung bakit nga ba kayo naghiwalay. Huwag mong hayaang burahin ng isang simpleng hi ang mga sakit na pinagdaanan mo. Oh, oo nga, no? Uy guys, tap-tap daw kayo dyan. May nag-message sa akin, sabi, invite mo daw yung mga nanonood dyan sa TikTok na mag-tap-tap. Tap-tap-tap-tap-tap-tap yun. At number five, mga ka-vibes, ang sabi dito ha, piliin kung ano ang makabubuti sa'yo. Kung gusto mo pa siya, hindi mo kailangan ikahiya yun. Siyempre, tao lang tayo, nadadarang. Sabi nga, di ba, nadarang na naman sa'yong niga. Pero hindi ibig sabihin na dahil mahal mo pa siya or hindi ka pa naka-move on, ay kailangan mo na siyang balikan. That's the reality, ka-vibes. Hindi ibig sabihin na pag nagparamdam sa'yo, ay bibigay ka na din agad-agad, di ba? Tayo, may lahi tayo mga marurupok, di ba? Kaya kailangan. Eh, pigilan muna natin ang ating mga self, di ba? Pag-usapan natin more of that maya-maya sa aking pagbabalik. Oras natin, 51 minutes past 8 in the morning. And coming right up, I'll be giving you a song from I Belong to the Zoo. This one is a really, really nice song. So we gotta enjoy this one. This one is entitled Sana. DJ Jaja Melon pa rin po ito para sa programang Bongga Ka Vibes on your number one favorite radio station across Eastern Visayas. 100.7 FM or Tacloban ang inyong Ka Vibes sa Soundtrip. All the best! Good morning!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

Ito mga ka-vibes, good news para sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Luzon. Alam nyo bang mamamahagi ang Kamuning Bakery Cafe ng 100,000 na libreng pandesal sa October 16 bilang pagdiriwang ng 11th World Pandesal Day kasabay ng World Food Day upang itaguyod ang seguridad sa pagkain, makatulong sa mga nangangailangan at suportahan ang edukasyon. Nagpahayag ng suporta si First Lady Liza Raneta Marcos na binigyang diin ang kahalagahan ng pandesal bilang simbolo ng pagkakaisa, malasakit at pagbabahagian ng mga Pilipino. Bukod sa food drive, patuloy ring tumutulong ang Kamuning Bakery sa edukasyon, sa pakikipagtulungan sa Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry. 3 gusali na ng pampublikong paaralan ang naipagkaloob sa Pangasinan, Tarlac at Eastern Samar, habang 14 pa na school buildings ang ipatatayo sa iba't ibang lalawigan sa loob ng susunod na 3 taon. Itinatag ni Wilson Lee Flores ang World Pandesal Day noong 2015 upang itaguyod ang pagtutulungan laban sa gutom at kahirapan habang pinagdiriwang ang pandesal bilang pambansang tinapay ng mga Pilipino. Dito kaya sa Tacloban City may palibreng pandesal. Abangan natin yan sa October 16. Oras natin 8:58 ng umaga mga ka-vibes. DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilil?

0: 8 minutes past 9 in the morning. Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. And that was Binny with the song Blush. Magkita-kita tayo ngayong October 17. That's gonna be this Saturday, mga ka-vibes, para sa Unfiltered Concert. Kasama natin, syempre, si Addy, ang baby doll sa ang ating nation's girl group, Binny, dyan sa Tacloban City Grandstand. So, kasama syempre na magpa-perform ng ating mga artists from Manila ay ang ating mga local artists na talaga namang ipagmamalaki po natin. Sobrang mag-i-enjoy po tayo. Abangan din po ang reunion ng ating MOR DJs. Magkakasama-sama po. Syempre si Uncle Mac, Mama Mavet, Kuya Elmer, and yours truly, DJ Jaja of FMR Tacloban. Kita-kita tayo, mga ka-vibes, sa Saturday. Para sa lahat ng mga wala pang ticket, don't forget to message us dito sa FMR or di kaya naman sa aking official Facebook page, DJ Jaja Melon. 9:09 at ang ating oras ay hatid sa atin ng...
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS!
2: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisda nga riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag uuma. Tundiin ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakatuo opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Asian Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop-specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and raincoats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
0: Bongga! Vibe!

0: 9:17, Philippine Standard Time, mga kabayes. And that was Billie Eilish with the song Birds of a Feather Flocks Together. Ganun, parang naiba. Anyways, mga kabayes, oras na para ako mag-say goodbye, bye-bye sa oras na ito. I just want to say thank you everybody for keeping me company sa ating programa. Thank you very much. I'm gonna see you again tomorrow, ha? Same time, same place pa din po tayo. Ano man ang mangyari, magkakasama pa rin tayo. Susunod na syempre si DJ Buko J for the program Bida Ka Vibes at sa lahat ng mga bida-bida dyan ang programang para sa inyo susunod na. And syempre mamayang hapon huwag kakalimutan DJ Papi Abicado for Unsent. And for tonight naman abangan din po ang Gandang Gabi Vibes with DJ Faye Lemon, Cherry Lou and Nico Chico. And back to back po yan sa programa naman ni DJ Ron Toron na Late Night Vibes. Siksik liglig na gumapa ang ating Wednesday, October 14, 2026 na isang kembot na lang. Eh, syempre, payday na. Alam nyo na yan. Para sa mga alam nyo ilang araw na ako nagkikrave ng pusit na adobo. At sana naman sa payday ay may makapaglibre ng ganun sa akin. Alam mo, sa mga panahon nyo yun, gutom na gutom tayo. Anyway, mga ka-vibes, check muna natin ang oras, 9:18. At itong time check ay hatid sa atin ng
1: Time Check. Brought to you by NCS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS. And I'm Gonna Believe in You song from KZ Tandingan and Shanty Dope is a collaboration song entitled Imposible. Para sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan, laging tatandaan na walang imposible. Basta tayo yung magsisikap lang at magdadasal sa mga pangarap natin. This has been your DJ, Jojo Melon. Enjoy the rest of the day, guys. Love you.

0: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
0: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
0: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
0: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
0: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
0: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
0: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
0: At aanihin ang mas magandang bukas.
2: Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
2: Malaking tulong sa bukirin.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatatwad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
5: at the sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: Madalas po ba ninyo nga marinig ang salitang body clock o circadian rhythm? Ito po yung oras ng pagtuloga at magising. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kung ano ito at ano ba ang purpose nito at ang masamang epekto kapag ito ay nawala ng kontrol. Kasama ko si Doc Farlan Sindak na mag-uulat sa inyo tungkol sa pagpapayaman ng kalusugan at ito ang DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Maraming salamat, Sir Ted.
5: Yes.
6: Ayan, ang circadian rhythm po o ang body clock ay nangyayari sa katawan sa loob ng 24 oras.
5: Mm-hmm.
6: Ito yung nagbibigay hudyat sa katawan natin na, huy, matulog ka na.
5: Nako.
6: At ito yung nagsasabi na, gising na, bangon na, tama na yung tulog mo. Ayan. Mm-hmm. Subalit may mga kondisyon na nakakasira sa rhythm na ito.
5: Mm-hmm.
6: Kung kaya may mga taong nagkakaroon ng problema sa kanilang sleeping pattern, for example na lang, Sir Ted, mm-hmm, ito yung insomnia na tinatawag.
5: Uh-huh.
6: At ang malaking factor kung bakit nagkakaganito, Sir Ted, ay ang mga free radicals. At ito yung sumisira sa rhythm na ito, no?
5: Nako.
6: Kaya, mm-hmm, dapat may sapat kang antioxidant sa katawan. So, ugaliing uminom po ng DTX 500 at Mighty C upang mapangalagaan ang normal na takbo ng iyong body clock.
5: Di ba normal talaga na inaantok tayo? Diba? Mm-hmm. Lalo na sa gabi, tapos gigising ka sa umaga. Dahil ba yan sa circadian rhythm?
6: Yes, Sir Ted.
5: Maliban sa sleep and wake cycle, Doc Far, ano pa bang mga proseso ang nangyayari sa tuwing gagana ang circadian rhythm?
6: Maliban sa pagkaantok, nagbibigay din ito ng signal sa iba pang body process.
5: Mm-hmm.
6: Gaya na lamang ng pagbagal ng paghinga, ng pulse rate at pagbaba ng blood pressure.
5: Okay.
6: At sa madaling salita, Sir Ted, mm-hmm, piniprepare nito ang state of rest ng katawan natin.
5: Galing.
6: O yung simpleng pahinga. At sa panahon na ang ating katawan ay nasa resting period, mm-hmm, dito mangyayari ang tinatawag nating autophagy o ang self-repairing mechanism ng katawan. Mm-hmm. At kailangan natin ang antioxidant na makukuha sa DTX 500, mm-hmm, upang mapabilis ang autophagy na tinatawag. Ganon din ang Mighty C na nagpapatas naman ng glutathione sa ating katawan.
3: DTX 500!
7: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ayon, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ayon, nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: So, the more you sleep, the more you let yourself heal. So, ganun pala yun, Doc Far.
6: Yes, Sir Ted. Ang problema lang, may disadvantage naman.
5: Aba?
6: Pag na-disturb ang circadian rhythm ng katawan.
5: Uy.
6: Dahil, naglalabas ito ng sobra-sobrang free radicals na nakakasira ng ating selula.
5: Mm-hmm.
6: Dahil, pagising tayo, nagdidiman ang ating katawan ng extra glucose upang gawing energy.
5: Mm-hmm, tama.
6: Pero, kasabay naman ito ang pag-produce ng sobra-sobrang free radicals na maaaring humantong sa oxidative stress na pwedeng maging dahilan ng mga malulubhang karamdaman na kagaya ng cancer,
5: mm-hmm,
6: diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Kaya mag-DTX 500 at Mighty C upang maiwasan ang mga itong sakit at mapapanatiling balansi pa ang circadian rhythm. Mm-hmm.
5: So kaya nga ako, Doc Far, palaging magandang gising ko eh. Kasi araw-araw akong naka-DTX 500 at Mighty C. Nagkakaroon ako ng good quality sleep of 8 to 10 hours. Take note po ha, ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpupuyat sa gabi ay

0: nagpapabilis ng pagtanda at manghihina ng katawan.
1: Tama ka talaga dyan, Sir Ted.
0: Mm-hmm.
1: At saka napapansin natin na yung mga taong palaging puyat,
0: mm-hmm,
1: sila yung may mga mahihina ang immune system. Kasi nga, hindi nabigyan ng opportunity ang kanilang katawan na magpahinga at i-repair ang sarili nito. Kaya sa DTX 500 at Mighty C,
0: mm-hmm,
1: hindi lang hihimbing ang tulog mo, kundi gaganda pa ang quality ng tulog mo. Sarap talaga matulog, Sir Ted.
0: Oo nga, mukhang inaantok na rin ako eh. Yan po mga ka-DTX 500 at Mighty C Health Listener. Abay, bawas-bawasan ang pagpuyat ha, para makaiwas sa sakit at uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Abay, Doc Far ha, gumaganda pa lalo gising ko after ko magkape ng DTX Coffee Mix.
1: Siyempre, Sir Ted, mayaman kasi sa antioxidant ang DTX Coffee Mix eh.
0: Exactly. Yan lang po muna sa ngayon, mga masugid naming tagapakinig. Ako si Ted Reyes.
1: At ako naman si Doc Farland, sindak ay nagsasabing
0: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
2: Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang. Unting-unting na numbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
4: FM Radio. The Vibes.
5: Ang lupet!
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
3: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value,
3: epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

May dalawang magkasamtahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niya

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kavibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

Dapat if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

At outside, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, besties! How are you guys doing? Everyone's doing well? Okay lang po bang lahat? Welcome to our show, Bidika Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Kasama po ang inyong bida, bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Wednesday morning. Midweek na po tayo, besties. Kuning kemot na lang at mag weekend na. Kaya naman, sa mga may balak na umalis or magbakasyon ngayong linggong ito, ingat po tayo. I-make sure po muna natin na saktong-sakto at meron pa po tayo mga extra sa ating mga pera, no? Naway bigyan pa tayo ng more blessings para every weekend gala tayo. Ngayong hirap na umaalis na po silang pera. Anyways, besties, konting tulog na lang. 3 more days to go bago the unfiltered concert na gaganapin po sa Tacloban City Grandstand. This coming October 17 po yan, kasama po natin Addy, Baby Dolls, at syempre The Nation's Girl Group, Beanie. Kaya naman, secure your tickets now. Messages on our Facebook, if that's 1007FM or Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J, para matulungan po namin kayo makasecure ng inyong mga tickets. Or you can also visit their website, that's enigma.com.ph. Ayan. Mamaya-maya ay abangan po natin kung ano po ang ating video topic of the day. At syempre, alamin kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito. At ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our video showbiz later on po yan. Kaya naman, keep your shoutouts and song requests coming. Isend nyo na po yan kasama na po ng inyong mga pabati sa amin dahil babasahin po natin yan later on. So ngayon, besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bit na radio station. That is 100.7 FM, Artacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Santo. Oras po natin, alas 10:48. Here's a song from The Ones, Hindi Tayo Pwede. Enjoy!

0: the fat.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 11:01.
1: Karuyang paghihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder, bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office, kinahanglan lahan paggamit ang smartphone.

0: Kultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
1: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
2: Pimples at rushes?
3: It DTX 500 mo na yan!
2: DTX 500!
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rushes.
2: DTX 500!
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes,
6: ang lupet!
7: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
8: FM Radio Newsbreak.
9: Mo pagkatap na sinirangan Visayas ng Tacloban City, balor 12 milyon ka peso sa kantidad ng propriedad na naging bilin na handa tabong asunog kanina na agad din ng Tacloban. Basara initial investigation ng mga otoridad, ginihingita ang kandila itong hinungdan na nasabing asunog na nakaugbaw o sa nga siya pa barangay 56 real nga dalan itong syudad. Dahil naman nga naparong itong sunog, mahuman ang kadagmitan nga pag-responde itong mga bombero nga napagkena ay nagpapadayong pa itong investigasyon. Nga namo ito na itong dalikyat ng newsbreak ng atak na ako'y nawali Yogo, mga pingaagang, and stay tuned para handida ka vibes.
7: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite Music Radio.
0: Okay. Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated are now accepting enrollees for Senior High School, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday.

Bet, kasama pa rin po ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Wednesday morning, besties. Sali na po sa ating usapan for our Be the Topic of the Day. Kung may time machine ka, anong desisyon sa buhay mo ang gusto mong baguhin? Ayan, ulitin natin ha. Kung may time machine ka, anong desisyon sa buhay mo ang gusto mong baguhin? Sali na po sa ating usapan by sending your kasagutan with your shoutouts and song requests sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM or Tacloban ang inyong 1FM Tacloban, 100.7 FM or Tacloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J. Babasahin po natin yan later on. So ngayon, besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM or Tacloban ang inyong kabayo sa solid soundtrip. Ang lupit, here's a song from Cool Cat Ash. Money Loves Me.

0: Manila ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:17.
3: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
4: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
5: Sony Alt Power Sound, Massive Bass, Ultimate Vibe. Ready to change the way you experience music? Get that live music experience from Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 through the newest Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Visit RL Appliance Main Real Street today to know more about the products and latest features.
1: FM Radio, good vibes!
6: Ang lupet!

0: That was my risk for the song Pusong Lito. Diba? Ang hirap naman nun. Sana dalawang puso mo, no? Kung sino ba ang pipiliin mo, ang mahal mo o yung taong mahal ka. Ay! Kaya pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radio 100.7 FM Arta Club, ang inyong kabarsa solid sound trip. Ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong Be The Best ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful midweek Wednesday, mga besties. Oras po natin, 11:22. Eto na, alamin na po natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito or not so swerte. Narito na ang ating Be The Scope Wednesday edition. Unahin na po muna natin ang ating mga besties na nagbo-birthday dyan ng September 24 hanggang October 22. Libra. Ang mag-init ang ulo ay magbibigay ng negatibong resulta sa kahit anong gawain. Kung pag-uukulan ng panahon at pag-iisipan, may kalutasan at suliran ang sulirani. Dahil makakahanap ng tamang solusyon. Lucky number mo for today. Lucky number 4 at color naman ay emerald green. Boom talaga. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Kung ang hangad. Sama po tayo today, di ba? Aray ko talaga. Kung ang hangad ay tagumpay, gamitin ang lakas ng loob, talino, sipag at syaga. Lucky number mo for today ay lucky number 7 at color naman ay dirty white. Hindi basta-bastang white, dapat madumi. Dirty white. Ito naman, Sagittarius naman po tayo, November 22 hanggang December 21. Kung may lakad, gawin sa umaga para magtagumpay. Huwag magpahiram dahil hindi maibabalik. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay cream. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19. Kung matamlay ang katawan, paniningil lamang ito ng pag-abuso mo sa ginawa mo sa nakaraang mga araw. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ang tatay mong blue, sky blue. Aquarius naman po tayo, January 20 naman hanggang February 18. Ayan, ito nang para sa inyo, no? Action ka agad sa suliranin dahil kung ito ay hahayaan, hahantong sa malalang sitwasyon. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman, ang color na nakakatulog, lavender. Lavender. Ay, ano pala, ang color na mahilig maglaba, lavender. Mali! Aries naman, March 21 hanggang April 19, besties. Alam ang masamang ugali na umiiral sa sarili. Kung babaguhin, magbabago ang takbo ng buhay mo. Lucky number, more for today, lucky number 1, number 1, number 1. Color naman ay jade golden yellow. Kakaiba yun na, jade golden yellow. Ano diba?
1: Aray ko.
0: Okay. Taurus naman po tayo, April 20 hanggang May 20, besties. Dahil sa kasiglahan, magagampanan mo ang lahat ng gawain ng buong husay at walang sagaba. Lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman ay indigo. Indigo. Hindi sa'yo, hindi sa kanya, indigo. Go, go, go. Gemini naman, May 21 hanggang June 21. Magandang reward ang matatanggap sa nakagawang o nagawang kabutihan. Kabaliktaran sa mga gumagawa ng masama. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay milk white. Hindi basta-bastang white, dapat milk white. Gatas ba? Gatas na gatas. Cancer naman, June 22 hanggang July 22, besties. Kung inaakala na maraming magagawa ngayon, nagkakamali ka dahil tatamarin ka today for today's video. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay honey yellow. Honey yellow? Yellow? Ito na. Rio naman po tayo, besties. July 23 hanggang August 22. Maging alerto sa lahat ng gawain. Kung may ipinangako, tiyak maisa sa katuparan. Lucky number mo for today. Lucky number 10. Color naman ay color beige. At syempre, last but definitely not the least, besties, Virgo naman, August 23 hanggang September 23. Uy, huwag magmukmuk at maging emosyonal dahil walang mangyayari. Maging kalma at mahinahon. Lucky number mo for today ay lucky number 4. Color naman ay sky blue. Diba? Yan po ang ating videos ko para sa araw na ito, October 14, 2026, araw po ng Wednesday, it's a midweek Wednesday, oras po natin 11:27. At sa ating mga ka-vibes, sali na po sa ating usapan for our Be the Topic of the Day. Kung may time machine ka, anong desisyon sa buhay mo ang gusto mong baguhin? Isend nyo na po ang inyong kasagutan, thoughts about our topic with your shoutouts and song requests sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM Artak Laban sa inyong Facebook or DJ Buko J at babasahin po natin yan later on. And speaking of FMR, no, we would like to also invite everyone to download. Encourage everyone to download our FMR application. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store. Once ma-download po ninyo ito ng libre, again, libre po ito. Once ma-download po ninyo ito, mahanap nyo po kami sa third option. That is 100.7FMR Tacloban. You can listen to us anytime, anywhere. Kahit nasa labas ka po ng Tacloban City, mapapakinggan nyo po kami. It's perfect para sa mga ka-vibes natin na nagtatrabaho abroad, or you can also share this to your friends or loved ones who's not here in Eastern Visayas para mapakinggan po nila at hindi po nila ma-feel ang homesickness. Anyways, besties, I know everyone's excited to tuloy-tuloy ang ating mga kantahan at tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bet na bet na radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong Kavaiso Solid Sound Trip. Kasama po ang inyong Bida Besties. DJ Buko J, oras po natin, 11:29.
2: Bida Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 11:29.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Mordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupet!

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio! Kavibes!
2: Ang lupet!

0: Ann Curtis, nag-trend matapos hindi mapansin or hindi mapansin ng F1 reporter sa Singapore Grand Prix. Trending si Ann Curtis matapos mapansin ng netizen ang isang viral moment sa Singapore Grand Prix. Nakipagtsikahan na ang isang sports reporter kay Felix ng K-pop group na Stray Kids habang nasa tabi lang si Ann. Pero natapos ang interview nang hindi siya nakakausap ng reporter. Samantala, kasama rin ni Ann sa VIP area sa Sandara Park at nabanggit ang pangalan niya sa isang international sports magazine bilang bahagi ng Asian entertainment scene. Present din sa Singapore sina Nadine Lustre, Apple Diap at Kim Kardashian na sumusuporta sa racing driver na si Lewis Hamilton. Mula Paris Fashion Week hanggang sa kanyang movie projects, talagang busy ang ating Ann Curtis. Mga ka-vibes, anong masasabi ninyo sa mga trending moments na ito? Ayan. At syempre, iyan po ang ating Bida Scope para sa araw na ito. Or Bida Scope, Bida Showbiz para sa araw na ito. Eto, bago muna tayo magpaalam, besties, basahin muna natin ang inyong mga kasagutan for our Bida Topic of the Day. Kung may pagkakataon kang mag-time travel, ano ang gusto mong baguhin sa buhay mo at bakit? Or mga desisyon sa buhay mo at bakit? We have some kasagutan coming from our friends over here. Unahin na po muna natin si Mark Anthony from downtown Tacloban City. If may time machine ako, babalik ako sa time na nagbulag kami, Han Akun X. Oy, nako. Parang may pinagdadaanan si Mark Anthony. Diri ko unta hiya ginpabayan dayon, pero siguro may mga rason gihapon kung kay anon nga natapos kami. Sometimes regrets teach us lessons nga diri naton mahihibaruan kun waray kita masakiti. Oh, meow meow meow meow, ako na lang nga.
1: Meow meow meow meow.
0: Anyways, ito naman sabi ni Angelica May ng VNG Subdivision. I wish I had to spend more time with my family, especially with my grandparents. Hato nga buhi pahera, busy ako permintiha school nga na cellphone. Kung may chance ako bumalik, mas makikigistorya ako haira nga mas damo nga memories ang akon paghihimuon. Kay time is something nga diri natun good mababalik pa. Alright, diba? Napaka-heartwarming naman nung mensahe ni Angelica. Eto naman, sabi ni John Ray ng Anibong, anakon pag babag-uhon is my decision nga diri magseryoso, hanakon pag-eskwela hadto. Diri magseryoso ngayon, hanakon pag-eskwela hadto. Had I know nga makuri ngayon ang kinabuhi pag-graduate, mas naniningkamot unta ako. Pero okay la, yan naging gagamit ko itong lessons para magbag-o ngan magpaday. Alright, thank you so much John Ray at sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nag-send ng kanilang mga kasagutan for our Be The Topic of the Day. And we also have here some shoutouts coming from our besties and ka-vibes online. Ayan, shoutout muna tayo sa mga Arsenio family from Marisol Macaldo. Maupay nga aga po ha iyong ada. Sabi gihapon or sabi din dito niya Nalro Amar, one of our ka-vibes and besties. Shoutout naman sir kan Miss Abby Weddings and Events. Sir, pagkakita ko pag nakikita ko talaga Team Life, nakita ako team nagtitikagwa po ka daw la. Oy, sana all. Thank you so much, Nalro. Hindi naman shadow. Shout out daw and pa-request daw ako ng Bulong by December Avenue. Request song from Nalro Amar from Barangay Babatngon, Leyte. And maraming salamat. Host Anding din. Shoutout din tayo dyan. At kay Jason Baisa Medalyo. Thank you so much for always tuning in. Ayan, maraming salamat po ulit sa ating mga besties at mga ka-vibes na sumama sa ating dalawa at kalahating oras. For this program, Bida Ka-Vibes, kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida. Samahan niyo po ulit ako bukas, ang inyong Bida Bestie, for another Bida Ka-Vibes program. Alas 9:30 hanggang alas 12 po tayo magsasama-sama bukas po on your favorite number one bet na radio station, that is 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Muko J, happy all the way, na nagsasabing live, love, freedom. alam. Oras po natin, alas 11:55. Here's a requested song coming from Nalro Amar. Here's December Avenue for the song Bulong. Bye!

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix. Thanks.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.

0: para i-enhance ang iyong sexual desires.
1: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
0: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
1: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
1: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
0: sa mga tinatamaan ng arthritis.
1: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
0: gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drugstores,
0: tindahan
1: at mga grocery stores.
0: Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig
1: ng programa
0: Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Pagod ka ba agad?
2: Aray ko.
0: Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na sumuk na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
3: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan
3: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom
0: at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan, siyempre hatid yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag na po sa ating po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: At syempre pa mga kaibigan, tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kinukumusta natin yung ating po naman mga kababayan na nakatutok na po sa atin sa buong Pilipinas sa mga oras pong ito na nakaandamay po naman sa ating programa. Yung lahat po naman ng mga inaabot po naman ng ating po naman programa. Mga nakikinig po naman dyan sa radyo natin, Rojas. Hello po naman sa kanilang lahat. Ito na, buwan naman ang caller muna natin sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Bay.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila? Hello? Hello po? Hello, nanay? Nanay? Nawala. Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ay, yung mga nakikinig din po sa atin dyan po naman sa Batangas. Dyan po sa Radyo Totoo Batangas. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin. Maraming salamat po naman. And dyan po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman sa atin sa FMR Comsur. Dyan po sa 94.5. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Ganun din mga kaibigan, dyan po naman sa Radyo Serbisyo DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po naman mga kaagapay sa kalusugan ng mga stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po naman. Hello po naman sa kanilang lahat dyan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Pangalan po ninyo, tatay, pangalan.
1: Wala naman.
0: Hello po. Hello? Hello po. Naputol. Bakit kaya napuputol?

0: Tawag po ngayon mga kaibigan, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello? Hello po?
1: K-Boy.
0: Hello po?
1: Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Si Bonifacio Balcino, tumawag sa'yo noon, wala. Pumunta, inutusan ko yung anak ko dun sa Ilagan, wala daw stock na, marami daw bibili dun.
0: Ilagan Isabela, tama po tatay?
1: Okay, Pharmacia Ilagan.
0: Naubusan po doon, wala daw po ng ating rice coffee doon sa Ilagan?
1: O wala na daw, stock, eh, nagpabili na ako ng 5 box lang sana.
0: Opo, sa Ilagan.
1: Inutusan ko yung anak ko.
0: Wala daw po,
1: naubusan daw.
0: Naubusan sa Ilagan, Isabela. Tatay, ilang butika po yung pinuntahan? Farmasya Ilagan lang po ba yung pinuntahan?
1: Tanungin nyo kung saan ba ang pwede pa dyan sa farmasya sa Ilagan kape. Lalo na yung pinuntahan nila, iba naman daw ang coffee na ikwan nila, maraming gugulay daw yung pinapakita.
0: Tatay, meron din po kasi sa Farmasya Aves, RS Drugstore, RNM Pharmacy, 4J's Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, Excel AQ Pharmacy. Yun po yung dyan po sa Ilagan City, mabibilhan ng ating rice coffee. Hindi lang po doon sa Farmasya Ilagan. Kung halimbawa po na naubusan doon po sa Farmasya Ilagan, pwede po tayong pumunta sa ibang mga butika doon. Kasi marahil po meron po doon, meron pa po ng ating rice coffee doon, tatay.
1: Saan yung meron kaya doon, yung malapit doon sa Farmasya Ilagan? Para andun pa sila sa Ilagan, tuhagan ko ila uli.
0: Opo, tatay, pwede po sa Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drugstore, 4J's Pharmacy, RNM Pharmacy, Farmasya Aves, at RS Drugstore. Lahat po yun sa Ilagan, tatay.
1: Sige.
0: Sabihin niyo po tatay na pagtanong-tanong po sa lahat ng butika doon.
1: Sige.
0: Tapos, kung sakali po tatay na halimbawa nalibot na po nila yung mga butika doon at wala po talaga, naubusan na po talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli tatay para masabihan po natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan pong muli dyan sa Ilagan. Okay po.
1: Kasi yung nagtatanong sa akin dito sa San Mariano, tinatanong nila sa akin kung nakabili na ako.
0: Oo. Uh-huh.
1: wala pa kagawa dahil talagang wala dito.
0: Opo, sige po tatay. Sabihin niyo po doon sa inutusan po ninyo na doon po sa Ilagan, ipagtanong-tanong po sa lahat ng mga butika para sure tayo na lahat po yon ay kumbaga matanong para malaman po natin kung talagang naubusan na lahat na ba na mga butika inapuntahan para kung sakali po talagang wala, naubusan na talaga, babanggitin po natin sa ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Gagawan po yan ng paraan.
1: Dito sa San Mariano, saan? Wala pa sa amin.
0: Saan po dyan sa inyo, San Mariano, Isabela?
1: Sa sentro.
0: San Mariano. Tama po yung pangalan, San Mariano?
1: Okay. San Mariano, Isabela.
0: San Mariano, Isabela. Hindi po Ilagan. Iba naman yung Ilagan.
1: Hindi. Inutusan ko lang yung anak ko dun sa Ilagan.
0: Okay po. Dyan po sa inyo, San Mariano, Isabela. May mga butika po ba dyan sa inyo? May mga butika po dyan sa inyo, tatay?
1: Ang daming butika dito, ha? Ivan. Okay. Ang daming butika dito sa amin.
0: San Mariano. Wait lang po, tatay. Titingnan natin kung ang mga nandito po, Gamo, Nagilian, Reyna Mercedes, Ramon, Tamawini, Santiago City, Jones, Ilagan, Itchagi, Cordon, Kawayan, Kawayan City, Kabagan, Kabatuan, Alicia.
1: Wala pa sa amin dito sa San Mariano.
0: Sige po, hayaan po ninyo tatay at babanggitin po natin itong San Mariano ulit na wala pa po ng ating rice coffee para sakali na magawan po ng paraan at gagawan po panigurado ng paraan ng ating po naman mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo para hindi na kayo kailangan pang pumunta pa po ng Ilagan.
1: Oo nga, tinatanong nga nila Meron na ba yung sinasabi ng rice coffee dyan sa butika natin? Sabi nila nung wala pa, kung dami sana kami bumili.
0: Opo, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at masasabihin po natin sa atin po namang deliveries, tatay.
1: O, sa San Mariano, Isabela, ha?
0: Okay po, tatay. Noted po. Salamat po. Salamat. Okay po. Noted po yun.
1: Sige, sige. Tawag ako ulit pag sakali nakabili yung nanak ko sa Ilagan.
0: Opo, kung makabili or halimbawa makabili po, may nabili, tawagan niyo po ako. Kung wala namang nabili, tawagan niyo pa rin po ako.
1: O, sige. Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Bonifacio. Mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: God bless din sa iyo.
0: Maraming salamat po. Opo, salamat. Sige po, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Joseph Dumlao po.
0: Jonald, tama?
1: Joseph po, Joseph.
0: Ah, Joseph. Okay, Joseph. Taga saan si Sir Joseph?
1: San Mateo Isabela po.
0: San Mateo Isabela?
1: Opo.
0: Okay po, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tari Joseph?
1: 50 po.
0: 50, okay. Tatay, Tati Joseph, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa nga po. Hindi po alam kung saan bibili. Wala naman po dito sa butika dito sa San Mateo po.
0: Wala pa po dyan sa San Mateo. Opo. Ang mga meron po sa Isabela, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etiague, Ilagan City, Jones, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Saan po kayo malapit, tatay?
1: Saan po? Kailan po di ako makapunta?
0: Saan po? Saan po kayo malapit?
1: Ramon.
0: Sa Ramon. Opo. Pero, mga ilang oras yung biyahe galing po dyan sa inyo?
1: 30 minutes lang po siguro.
0: 30 minutes lang naman. Pero hindi kayo makaalis?
1: Hindi ako makaalis po kasi na-stroke po ako.
0: Ah, na-stroke po kayo?
1: Hindi po ako makalakad.
0: Okay po.
1: Pakunti-kunti
0: lang. Okay po. Anyway, tatay, sige po. Hayaan po ninyo. Pero kung may mauutusan po kayo, tatay, pwede naman. Diyan po sa Ramon, babanggitin ko na rin para sakali po na... Ha?
1: Wala naman po kung mauutusan. Dalawa lang kami sa nanay ko.
0: Dalawa lang po kayo dyan. Opo, sige po. Sige. Anyway, tatay, Joseph, ganito na lang. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries para magawan po ng paraan, malagyan po dyan sa inyo, dyan po sa San Mateo ng ating po namang rice coffee. Babalita ko po ito sa ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating produkto, tatay.
1: Opo.
0: Okay. Sige po. Tapos balitaan nyo na lang po ako, tatay Joseph, kung meron na, kapag may nabili na po kayo, tawagan nyo po ako muli. Okay po?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, Tatay Joseph. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: Kuya Boy.
0: Salamat po.
1: Salamat po din, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat. Akibigan, all the way from San Mateo, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Ay, po'y napapakinggan dyan po sa 98.3 1 FM Lucena. Maraming salamat yung mga nakatutok po naman sa atin dyan po naman sa Lucena City. At ganun din po sa Radyo Bandera Katarman. Yung mga nakikinig po sa atin dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa inyong lahat. Sana po naman ay lahat na po tayo ay nakaiinom na ng ating po namang rice coffee. Ganun din po, dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, yung mga inaabot po naman ng signal. Dyan po naman sa radyo natin, Kalawag. Maraming salamat po sa inyo. And dyan po sa Kawayan City, Isabela. Yung lahat ng mga nakatutok po naman dyan sa atin sa Isabela, maraming salamat. DWDYAM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. At napapakinggan din po tayo sa ating Get Radio app, sabi ni Sir Edison Palafox. And likewise, nakaantabay din sa ating po namang Facebook Live si Sir Giancarlo Peralta, all the way from Jones, Isabela. And likewise si Sisa Compass Rimando Ramos. Sige po, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan po tayo. Dito po naman sa ating paladudunan. Itawag niyo po ang inyong inyo po mga kwento. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan mga kaibigan.

Siyempre pa, available na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa lahat din po ng mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. At pwedeng-pwede na po kayong magsimulang uminom po nito, mga kaibigan. Ano po? Sa lahat ng ating mga kababayan na naghahanap po ng ating 25-in-1 na sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. Kailangan lang po na simulan natin at araw-arawin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan.

0: Tawag na po mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palado, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, sir, ako po si Altom po, pangalan ko.
0: Ano po?
1: Altom.
0: Alfon.
1: Altom.
0: Altom.
1: Yes.
0: Okay, taga saan po si Altom?
1: Taga Angadanan po ako.
0: Agadanan, tama?
1: Opo, Agadanan, Isabela.
0: Ah, Isabela. Ano pong pangalan ng lugar? Ano pong pangalan ng lugar?
1: Angadanan, Isabela.
0: Angadanan. Angadanan. Yeah. Okay po. Isabela. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tate Altom?
1: Kon po. 38 na po ako.
0: 38. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Gusto, ayun nga po, ang gusto ko po sanang alamin kung kwan po kung legit yung andun sa may Shopee.
0: Basta po, Sir Altom, ganito. Legit naman po, basta tama po yung produktong darating po sa inyo.
1: Kasi maraming bandun eh, kumbaga, marami po kasi nakalagay na rice. Ano yun? Rice, coffee, na kung
0: ano. Opo. Tate Altom, ito yung kailangan nating tingnan para hindi tayo magkamali. Kulay gintong dilaw na karton. Okay? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Okay? Tandaan po yun. Ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, ang spelling po ng rice ay R-I-S-E. Apo, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Tapos, dyan po sa karton, may makikita po kayong isang larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yung po yung hanapin po natin.
1: Wala dito sa amin eh. Dito sa mga kwan, sa mga
0: bukika.
1: Wala dito sa amin. Opo, wala po kasi dito.
0: Saan po kayo nagtanong?
1: Nagtanong po?
0: Mm-mm.
1: Hindi po kasi lagi po kasing tawag dito. Lagi po kasing nakikinig yung mga kwan, mga tita ko. Kaya... Mm-hmm. Curious naman po ako.
0: Opo.
1: Kasi nga gusto kong makon yung kanya kasi marami silang pasakit yung mga tita ko dito. Tsaka yung po kasing isang auntie ko po is hindi siya masyadong kumbaga nakakalakad.
0: Mm-hmm.
1: Makasakali po yung
0: tama po, makakatulong po ng napakalaki yung...
1: Hirap din po siya magdumi.
0: Yes, makakatulong po ng napakalaki yung ating po namang rice coffee. Yan po ay base po sa mga testimonya at mga patutuo po ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Napapakinggan nyo naman po siguro, Sir Altom, yung, diba? Yung mga testimonya nila na nagpapatunay ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Oo nga po.
0: Yes. So, kailangan lang natin, Sir Altom, na hanapin yung ating po namang produkto. Diyan po sa Isabela. Ano po yung pinakamalapit sa inyong lugar? Meron na po kasi sa Isabela ay...
1: Alicia po meron po.
0: Alicia. Diyan sa Alicia, kumalapit kayo dyan. Diyan po sa Abuan Farmasya natin. Alam niyo po ba yun?
1: Saan po?
0: Sa Alicia. Abuan Farmasya natin.
1: Abuan.
0: Opo.
1: Abuan. Abuan.
0: Opo.
1: Sige po.
0: MRV Drugstore, AJL Pharmacy, and Farmasya V Medica. Lahat po yan sa Alicia. Basta tandaan nyo lang, Sir Altom, yung sinabi ko. Kahit po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada po kayo mag-order. Basta lang po yung sinasabi ko pong itsura ng ating produkto, yung po yung i-order po ninyo. Legit naman po yun.
1: Kasi doon po kasi sa my Shopee is 174 daw po is 10 pieces na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ka kung gano'n, parang mura naman ata itong white coffee. Kaya nga po, paano po ako tumawag po ako sa iyo.
0: Opo.
1: kung yun po talaga yung kanya yung
0: ang SRP po ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. 10 sachet din po yun yung laman noon nung karton na yun. Opo. So if ever po Sir Altom gusto po ninyo kumbaga nakabili kayo or hindi pa rin, tawagin niyo po ako sa mga susunod na araw para masabihan po natin. Actually, ito pong lugar po ninyo sa Angadanan,
1: Angadanan Isabela.
0: Isabela, sasabihin ko na po ito ngayon sa atin po naman mga deliveries ng sagayon.
1: Opo, if ever po wala po talaga sa aming sa Angadanan, kung wala po kang rice coffee na gano'n.
0: Tama. If ever po na magawin dyan yung ating mga deliveries, eh malagyan na rin po dyan sa inyo. So, yes, masasabi ko ito sa ating po naman mga deliveries, nang sa gayon ay magawan po nila ng paraan.
1: Oo nga, sir.
0: Apo. Para yung mga tita po ninyo, yes, para yung mga tita po ninyo ay makainom na ng ating rice coffee.
1: Oo nga po. Sana nga po para po matanggal na yung mga nararamdaman nila kasi kung po sila, kumbaga, hirap nga po silang kuwan, maglakad, magdumi. Mm-hmm.
0: Mga ilang taon na sila?
1: 78, ganun po.
0: Ah, okay. So, ano pa yan? Kumbaga, bata pa yan. So, kailangan pa talaga na maalis lang yung kanilang mga nararamdamang mga problema sa kalusugan para maibalik natin yung kanila po namang sigla. Okay po?
1: Opo, no. Opo, sir.
0: Okay po. Sige po, maraming salamat po, Tate Altom. Balitaan nyo na lang po ako. Sabi ko nga, sa mga susunod na araw, balitaan nyo po ako para masabi po natin na kumbaga meron na. Kung wala pa talaga, kukulitin natin yung ating po naman mga deliveries. Okay po?
1: Opo, sir. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, Sir Altom. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay po, salamat po.
0: Mga kaibigan, Sir Altom ng Angadanan, Isabela. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman. Ayan, maraming salamat kay Sir Edison via Palafox. Thank you. Sana Kuya Boy, tuloy-tuloy po ang samahan po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo at thank you very much po sa inyo, Sir Edison. Alright. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan.
3: Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation. Located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
4: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, emedya itong kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
5: Madalas na pag-ihi,
6: paglabo ng mga mata,
5: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na,
6: mag-DTX
5: 500.
6: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
6: at the sugar,
5: sugar cane extract,
6: na may pinakamataas ng ORAC value,
5: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
2: This is FM Radio.
7: FM Radio.
2: Favorite music radio.
8: Arangkada 1230.
9: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
8: Arangkada 1230.
9: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
8: Arangkada 1230.
9: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian.
8: Arangkada 1230.
10: Maupay nga tak na sinirangan Visayas ng siyadad hantak Loban Oktubre 14, tuig 2020 sa isang Miyerkules nga daw natong oras sa Bugos ng Pilipinas alas 12:45. Live kita nga nagkikita na Facebook page sa Narangkada Balita ng PRTV. Kaupo itong Bugos ng para sa PRTV News si Mahoy Noel Yogoy nga natong ipapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ng oras. Nga haaton mga laray uluhan. Katon siyahan nga headline, sobra 1 milyon peso sa kantidad ng gintutuuhan siya po na rekupo ha magkabulag ng operasyon ha late. Kadiwan ng Pangulo din niya Tacloban City, ginadayo hinda mo nga mga mulupyo pero pera naman nga mamaralit, diskontento. Ano sa naman nga motorcycle shop ha downtown ha Tacloban na ugbaw sunog insidente ng iimbestigaran na. Nga namo to na itong mga larayuluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras pas laka presuhan na itong pitong individual kaligip na sa nga priority drug target listed personality ha magkabulag nga anti-drug operation ng Police Regional Office 8 ikang Oktubre 12 nga dan ika 13. Maabot naman na 1.3 milyon pesos nga kantidad itong gintutuan siya bu mga pusil ng mga bala ang na-recover naman itong mga otoridad. Mas impakusgan naman nira itong nira kampanya hit kontra itong illegal nga droga agud naman nga masurapo na itong illegal nga aktibidad habugos naman nga rayon 8 samtang lima pa naman itong mga kadugangan pang naaresto kalagip na itong duha nga mga bata nga in conflict with the law.
8: Angkada!
10: Gindayo naman, hinda mga mulupyo itong naging titindang mga lokal ng mga produkto tikang itong mga farmer exhibitors inhi aton dapit. Labot lamang good nga presko itong anin, natural ng organiko ang mga produkto ng barato. Sugod na lang itong bugas ang mapapalit la 20 pesos itong kada kilo. Sugod man itong mga tanon, prutas, dumangan damo nga iba pa. Haka pa rin naman nga adlaw itong pagdumarang kadiwa ng pangulin doon ang luat na ginbuhat ang aspire activity itong Department of Agriculture nga nagpapanuyo nga mabuligan itong mga aspiring o marurunan yago na sektor o asosasyon nga mag-invest o mamuhuna na agribusiness. Problema liliwat, imbes na maglipay in may dalot pera ng mga mamaralit itong naging diskontento. May damanggo di ba nga mga residente nagtikang panorte anibong nga ng mga pabahay nga bumiyay nga nagasusan itara pamasay mahitulad itong kahirayo nga makapalit na itong barato nga bugas. Pero dismayado naman itong kaurugan na iradarang limitado lang nga la itong mapapalit nga bugas nga tag-GSK loss lang kinahanglan personal itong pagpapalit. Data. Ang kadiwa ng Pangulo in mahagos naman nga dahil ka 15 itong Webes nga lang kundi ng mga kwalipikado ng prioridad ng mga customer amo itong mga registered farmers and fisher folks, tricycle operators and drivers, minimum wage earners, DepEd personnel, mga senior citizen, mga PWD solo parents nga na miyembrohan for peace. Naugbaw naman itong kalayo ang mga accessories sa usang auto ng motorcycle shop ang mga real estate din siya na ng Tacloban kanina alas 7 itong aga. Initial nga report ng mga otoridad in Kandila itong naging kaos itong sunog dahil naman nga nag-respond itong mga bombero nga naparong itong kalayo rason nga waray na ini makaalakbat pa mga kasapit ng mga istruktura. Kimbaba na ba na naman nga maabot at 2 milyon ka pesos ang naging billing nga danyo sa nasabi nga sunog nga hapagkina inpadayon pa nga giniimbestigaran hiton mga otoridad.
8: Angkada!
10: Mismo, Department of Agriculture Regional Office 8 Regional Director Rodel Macapanas na ito nagpahayag nga usa itong sektor ng agrikultura ng fisheries nga naapektuhan itong hulgahan na grabe nga El Nino. Pero tarihas man iniinging klaro nga ipapasar ng impormasyon nga nakakagduro tin alarma o pagkabaraka nga na panic buying ha publiko. Sumala itong opisyal nga diri sugad naman nga nakakaalarma itong epekto ng El Nino din ni aton dapit mahitugod nga iginpatapo din ng rehiyon in food secure o may dabastante nga supply itong pagkaon. Labot lagi hapon nini itong mga warehouses and NFA in punuhin buffer stock in bugas. Ngan mga logistics nga magiging nabilabli ha panahon itong kalamidad. Kumo naman pangandaman ay ginsisigurado itong DA nga tanan ng mga probinsya rayon in matataganin sa dang supply itong bugas.
8: Angkada!
10: Gainhinga na yun na kamara itong balaod no ng tingog party list ng magkamayadang libre ng financial education itong mga OFW ng sugod man itong ira mga pamilya. Pasado na ini hapinal nga pagbasa ug sa ikonsolidar nga na versyon itong Senado ug sa ratifika kataliwan nga paboranin 250 nga mga magbaralaod. Sumala kang tingog party list Representative Judas Idre nga panuhin nga malikayan itong mga OFW nga itong ira mga pamilya nga malubong nga utang nga sayap nga pagkapot nga pag-desider itong ira sa lapi. Kung maging balaw din magiging mandatory ini nga training ug sa lumakat itong usang individual, agod nga magtrabaho lang niya o ilabi pa itong mga syahan o bago pa lang ang kontrata kalakip atong mga mabal ininasod kong regular nga OFW. Hailarom itong financial literacy program yung makakapanimulos gihapon ini itong may mga utang prendado nga propriedad ng iba pa nga mga isyo pinansyal. Usamanggo na kasigaran nga problema itong OFW nga nakaka-apek tawira trabaho ng kontrata ang pagkakamayada utang nga diri malikayan nga pagprend ng propriedad nga diri na nalulukat mahitugod nga nagpapatong-patong na iton kabaraydan. Ginabri naman na probinsya sa Marinacopat nga walang gutom kitchen na Pilipinas nga napapaning nga maghatag in duha ka gatos nga kun duha ka gatos nga masustansya nga bago pa nga luto nga pagkaon kada adlaw para itong mga individual nga pamilya nga nanginginhang laning tambulig. Formal nga ginlunsar itong Department of Social Welfare and Development akong DSWD kaupod na itong provincial government ang Samar. Ani kaupat nga walang gutom kitchen na naso di detong Lunes ang gimpangunahan han paglunsar ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kaupod dira Undersecretary Edo Punay, Director Grace Subong ang Summer Governor Sharian Tan. Nasabi yung aktividad ni nagpirmahin Memorandum of Agreement ang DSWD ng Provincial Government ang Samar. Sugod man ang pagpakita ito ni Raparan ng kooperasyon ng pagatubang ang kagutom ng paghatagin proteksyon ng mga sektor nga nangingi nahanglan.
7: Arangada weather update.
10: Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ito nakakapekto Visayas ng Mindanao. Inito nagdadarahan na urog ng madampong kalangitan nga may dapat sarang mga pagura na nasabi ng mga lugar. Northeasterly wind flow naman ito nagdadaranusahin ng madampong kalangitan nga may da naman puro-puro nga mahining ng mga pagura na Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ng Sugman na Cagayan Valley. Samtang ito Metro Manila nga nabibiling nga parte ang Luzon, yun magkakamiyado na sa nga madampong nga kalangitan, labot lang naman itong mga puro-puro nga mga paguran, dara naman inihiton localized thunderstorms. Salamat po na yung kabugusan na itong mga notisya na nga oras para itong kadugangan ng may informasyon ng magpaso ng mga balita. Bisitalan niyo Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na itong FMR app App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon itong Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito. Mag-subscribe yun. I-click ang notification bell para maging updated na itong mga pinakabagong mga videos.
7: Arangkada!
10: Nga hangaran, hanbugos sa para sa PRTV News, si Makoy Nua Liogod. Ang mga salamat, mupingatak ng ingatanan ng masunod na ito ng Sand Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa gandang gabi vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time? Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
4: Mula sa facial services to look younger,
5: pagpaputi ng skin,
4: kilikili,
5: and singit-singit
4: with diode and their whitening lasers.
5: At ang inyong slimming goals
4: with our 12D HIFU and RF treatments.
5: The newest Exilis treatment.
3: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
5: pwede ka ding magpa-lashes,
3: nails,
5: and hair services
3: para sa mas fresh at confident na ikaw.
5: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
3: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
5: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
3: Deserve mo yan.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
3: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.

0: dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Scent, Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

This is still your number one favorite Kavaisa sound clip. This is 100.7 FM Marta Cloben. Philippine Standard Time, 48 minutes after 1 in the afternoon. And of course, we're live at our Facebook page. Minsan lang tayo mag-live, no? Mailap si Papi Abby kada sa live kasi I'm shy. Hindi, kasi nga, di ba, kinicross post sa atin yung live na impeachment trial. So, paminsan-minsan nyo lang ako makikita sa live, di ba? Ganun talaga pag maganda, seasonal. Oh, pinalakpakan pa ako, ha? Maraming salamat sa iyo. Anyway, happy Wednesday, mga vibes. So, nasa kalagitnaan na tayo ng ating week. And of course, again, di ba? So, although tomorrow, sinong excited dito? Ako parang hindi ako excited eh. Parang ganun din naman. Mauubos lang din sa isang hinga. Ganun no, ang hirap. Ang hirap, but again, kinakailangan lumaban, kapit lang sabi ng first year, di ba? And anyway, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dahil oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating kwento ngayong hapong ito. Dear Papi Abicado, may gusto lang sana akong ilabas. Uy, ano yun? Nakakatakot ha, yung mga gusto mong ilabas. May gusto sana po akong ilabas na matagal ko nang kinikimkim. Ako po kasi yung tipo na tao na laging umiintindi kapag may problema ang kaibigan ko. Nandyan ako, at kapag kailangan nila ng kausap, handa akong makinig kahit pagod na ako. Pero nitong mga nakarang araw, napapaisip ako, paano naman kaya ako? Nakakatawa lang kasi ang dami kong tao na tutulungang maging okay. Pero kapag ako ang hindi okay, hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Minsan, gusto ko rin na mga may makapansin na tahimik ako, na hindi ako palaging masaya, na kahit palagi akong tumatawa, may mga araw din gusto ko lang umiyak at may mga tatanong kung kumusta talaga ako. Ang masakit pa, nasanay na yata ang mga tao na malakas ako. Kaya kapag sinasabi kong nahihirapan ako, parang hindi sila makapaniwala. Para bang bawal akong mapagod dahil ako yung laging nandyan para sa kanila. Kaya ngayon, unti-unti akong natutong manahimik at lumayo. Hindi dahil galit ako sa kanila, kundi dahil gusto ko ring malaman kung may makakapansin ba kapag hindi na ako ang unang mangumusta. Papi Abicado, selfish po ba kung sa pagkakataong ito, sarili ko naman ang piliin ko? Paano ko ba malalaman kung tunay na kaibigan ang isang tao o nasanay lang siyang nandyan ako kapag may kailangan siya? At kung may dumating ang araw na hindi na ako kasing available gaya ng dati, ibig bang sabihin nun nagbago na ako? O baka ngayon ko pa lang talaga natutunang pahalagahan ang aking sarili? Maraming salamat po. Nagmamahal, Ricky. Palakpakan natin si Ricky na. There you have it, no? Ang story ni Ricky. Si Ricky na palagi nandyan. Hello muna kay J. Vincent Campo. Happy watching. There you have it, ang ating story unsent story sender na si Ricky. Si Ricky na palaging andyan, pero kapag siya na ang nangangailangan, misto lang hindi niya alam kung saan siya lalapit, di ba? Dahil kailanman, walang nakakapansin kapag siya na ang nananahimik. Bilang tao na palaging siya ang nangungumusta, di ba? Mapapaisip ka din naman talaga kung paano kung ako yung hindi okay. May mangungumusta ba sa akin? O may makakapansin man lang na hindi ako okay? Ay, there you have it, mga kabayos, no? Kung tayo ay may advice para sa ating unsent story sender na si Ricky, nako, isend na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FM Marta Cloben. And of course, we'll be reading that later on as I come back. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's Caleb Santos with I Need You More Today. 7 minutes before 2. Good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't

0: ang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sampon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa, ha? Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
4: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
4: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
4: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
4: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
4: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
4: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
4: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
4: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!

You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa Sound Trip. This is 101.7 FM Tacloban, Philippines Third Time, 16 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama nyo pa rin ang yung papi ng bayan, DJ Papi Abicalo, in this bipolar kind of Wednesday afternoon. Di ba parang kanina ang inat-inat, tapos ngayon medyo uulan na din naman ata. Ay nako. Pag yan, di ba yung kalsada, pasmado na yan siya, oh. Di ba? Init, tsaka ano? Init, tsaka lamig. But anyway, going back sa ating unsent story sender na si Ricky, no? Si Ricky na, he's always present sa mga friends niya, di ba? He's always there. He's always gonna fix everything, di ba? Kapag may problema ka, he's there, di ba? Hindi mo na agad may isip, asan siya? Because he's gonna be there, di ba? Pero yung struggle niya is paano naman siya, 'di ba? Paano naman siya if may mga pagkakataon na siya yung hindi okay, 'di ba? What if siya naman yung nangangailangan ng tulong, 'di ba? What if siya naman yung nangangailangan ng pangungumusta galing sa kanyang mga kaibigan? Anyway, basahin natin ang mga pinadalang advice ng ating mga listeners through our Facebook page. Sabi dito, "Hi, Papi Abicado, para sa akin, hindi selfish ang pagpili sa sarili. Hindi mo kailangang laging maging available para lang masabing mabuti kang kaibigan, 'di ba? Tao ka rin na mapapagod at nasasaktan. Ricky, you deserve the same love and understanding that you give to others." Tama nga naman, 'di ba? Na dapat yung effort din natin at some point, hindi sa humihingi tayo ng kapalit, but at some point, diba, at least kahit papano, ma-reciprocate yung efforts natin na ginagawa sa ibang friends natin. Diba? Sabi pa dito, "Advice ko, huwag mong sukatin ang halaga mo base sa kung sino ang nangangailangan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, hindi lang lumalapit kapag may problema. Kamustahin mo rin ang sarili mo, gaya ng pangungumusta mo sa iba." Diba? That we tend to really care for other people na nakakalimutan natin na what if kumusayin natin yung sarili natin, 'di ba? Kasi more than anything else, kahit wala nang mangumusta sa atin, pero dapat tayo, we are fully aware kung okay ba tayo o kung hindi tayo okay. 'Di ba? Yung pinakaimportante doon na at least we have that self-awareness na kinakailangan tayo, then we go check ourselves kung okay pa ba tayo. Kung asa na ba tayo patungo, 'di ba? 'Yun yung pinakaimportante doon. Last, sabi dito, baka kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng taong mahalaga sa iyo ay kayang ibigay ang parehong effort na binibigay mo. Hindi ibig sabihin na wala silang pakialam, pero mahalagang malaman mo kung saan ka dapat maglaan ng energy. Tama nga naman, 'di ba? Nako, keep your messages coming, mga ka-vice, no, because we'll be reading more of that later on. But for now, let's continue our feel good sound trip. Here's the version of Ripley Alexander of one of the classic song. It's Mamma Mia. 2:19. Good afternoon.

0: Polycopter, Semanchak, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: FM Radio. The Vibes.
3: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio! Gabay!

45 minutes after 2 in the afternoon. And of course, it's still your Papi ng Bayan DJ, Papi Abicado, for Unsent Heart and Vibes. Balik tayo sa ating Unsent Story Sender na si Ricky, no, na parang he's always present sa mga kaibigan niya. But then again, nag-worry siya na parang kung ako yung nangangailangan ng kaibigan, kung ako yung nangangailangan ng may mangungumusta sa akin, parang ang hirap because sanay sila that siya yung unang nangungumusta at hindi siya yung may pinagdadaanan. Diba? For Ricky, always remember na sa sobrang pagiging present natin, minsan sa buhay, sa ibang tao, nakakalimutan natin, kailangan din natin ng masasandalan. Diba? Kasi we thought na we're strong, independent person. Na hindi. We should always be present sa mga taong ito. But the end of the day, nakakalimutan natin na kinakailangan tayo din mismo ay may masasandalan. Pero tandaan natin na hindi sukatan na, ng pagiging mabuting kaibigan ang pagiging available sa lahat ng oras. Diba? Hindi dahil available ka every now and then, mabuti ka lang kaibigan. Hindi dahil hindi ka available every now and then sa mga kaibigan mo ay masama ka ng kaibigan. Diba? Always remember, not for Ricky, but of course sa lahat ng ating mga ka-vibes, that you can love people and still set boundaries. Diba? Pwede kang umanawa ng hindi sinasantabi ang sarili mong nararamdaman. At kung may mga bagong tao or kayo may mga taong hindi makakaintindi kapag nagsimula ka ng magtakda ng boundaries, hindi ibig sabihin na mali ka. Diba? Baka nasanay lang sila sa version na meron ka dati na lagi mong binibigay. Diba? At kailangan din nilang matutunan na may limitasyon ka. At diba? May limitasyon ang lahat. Because we cannot always be present every now and then. Diba? Dahil hindi mo kailangang maubos para lang mapatunayan na mahalaga ka sa ibang tao. Diba? Kasi kung mahalaga ka, mahalaga ka. Wala kang dapat patunayan sa mga kaibigan mo. Wala kang dapat patunayan to your peers, sa mga katrabaho mo. Kasi kung mahalaga ka sa kanila, mahalaga ka. Diba? And for sure, they will understand if you will finally set boundaries sa sarili mo. Because at the end of the day, ikaw at ikaw lang din ang number one mong kasangga sa buhay. So you have to treasure yourself first. You have to set boundaries first. Diba? Para sa kabubuti mo. Diba? Kasi ang hirap ng mga pagkakataon na always present ka hanggang sa tuluyang nang naubos ang sarili mo, kaka-present sa iba. Now, kung ikaw nang mangailangan, paano lalapit yung ibang tao kung ikaw mismo wala ka para sa sarili mo? Diba? So you always have to be present sa sarili mo more than to anyone else. Amen? Amen! Maraming salamat, Tiki, sa pag-share ng iyong kwento ngayong araw na to. And of course, sa lahat ng ating mga kavayos na nagpadala ng kanilang mensahe, maraming salamat po. Same for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicado mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. Always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. I'll be leaving you with a song from Magsunta and Mara de la Torre. It's Kahit Kunwari Man Lang. 249, Papi Abicado, peace out.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depende sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! The Vibes!
10: Ang lupet!

0: GRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
1: FM Radio News Break.
2: Maupay nga kulo Eastern Visayas ng Tacloban City, paslak yan napresuhan ang pito nga mga individual kaligit na ang priority target listed personality ang magkabulag nga anti-illegal drug operation ito na Police Regional Office 8. Maabot ang 1.3 milyon peso sa kantidad ding intutuan shabu, pusil ng mga bala. Ito na-recover lahat sulod din duwa kadlaw. Ginsigurado naman itong kapulisan ang mas gimpautan ng kampanya agod nga masurapo ito na-exihir ng illegal drug activities sa bugos nga rehiyon. Kanamo to natong daligid nga news break ng atak na adi naman itong mga angay bantayan niyan nga alas 5 han kulop.
3: Sobra 1 milyon peso sa kantidad ng intutuan siya bon narekupo ang magkabulag ng operasyon na Leyte. Kadiwa ng Pangulo at Tacloban City, ginsurong itong mga mulupyo pero pera naman nga mga mamaralit diskontento. Ngan motorcycle siya pa may dalan riyal ang Tacloban, naog bawa sunog, insidente giniimbestigaran na.
2: Kanamo to natong mga headlines sa kunuwa liyogoy mga pahinga kulop ng stay tuned parahan hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupin!

0: sa Hapon Hits.
1: Hapon Hits.
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Hop on Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:01.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time? Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
4: Mula sa facial services to look younger,
5: pagpapaputi ng skin,
4: kilikili
5: and singit-singit,
4: diode and their whitening lasers,
5: at ang inyong Slimming Goals
4: with our 12D HIFU and RF treatments.
5: The newest Exilis treatment.
3: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
5: pwede ka ding magpa-lashes,
3: nails,
4: and hair services
3: para sa mas fresh at confident na ikaw.
4: Kaya,
3: kung beauty,
4: confidence, at self-care ang hanap mo,
3: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
4: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
3: Deserve mo yan.
4: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
6: is located at Pisa Water Street, Tacloban City.
7: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako gali si Rodrigo Lumpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mabalisa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:45.
3: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam yan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Igakabon niyo yung Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
0: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience tikang kan Jeremy G, Kaya, Mackie ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ini nga mga product ng latest features.
1: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ito ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Miyerkules, October 14, 969. Ulitin ko, 969.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyonan ang ganitong uri ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
6: Ito, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyonan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, diba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
6: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City. Matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng de la Peña
6: at Dr. Remilito Uy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupay ngatak na sinarangan Visayas ngan syudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages han arang kada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga nato nagpapadangap ang mga praskungan magpasuon notisya nga nahikayhan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ayan ang atak na. Ngan haton mga laray, unuhan!
1: Sobra usa ka milyones nga kantidad din gintutuhan shabu ngan mga pusil. Nariko po ang magkabulag nga operasyon din niya Leyte. Motorcycle shop hamay downtown area ang Tacloban. Naugbaw hasunog. Insidente. Giniimbestigaran na. Department of Agriculture 8. Igin patapo da publiko nga may ada igo nga suplayhin pagkaon. Haluyo iton posible ipiktan very strong El Nino. Libre nga financial education ng mga OFW ngan ira pamilya. Ginhihingadayan na yan ha kamera. Gindumara nga kadiwan ng Pangulo at Tacloban. Gindumog pirupira nga mga mamaralit. Diskontento ngan dismayado. Walang gutom kitchen. Gintukod ha summer. 200 kahat meals kada adlaw. Igahataga pinili nga individual.
0: Arangkada. Nganya na haton mga katukiban. Haton siyahan notisya lokal. Sobra 1 milyones ka pesos sa kantidad hingin tutuhan shabu ngan mga pusil na rekopo hamag kabulag operasyon Halite aditon katukiban. Hining report.
2: Arangkada. Arestado ang pitong individual, lakip na ang priority drug target. Hamagkabulag anti-drugs operation.

0: Balita
1: Arangkada.
2: Gindumara naman nga kadiwa ng Pangulo Hataklaban City, gindumog. Pero, pira ng mga mamaralid diskontento ngan dismayado. Adito report.
1: Arangkada.
3: Mga ka-vibes, sa nga mga oras, ari kita mismo may maras-baras nga dapit ano, nga kundiin, nagkakamay doon sa nga kadiwa ng Pangulo activity. Ini nga programa, in usay ni nga sarin pa man, flagship program ito na Department of Agriculture, ipinaagi ito na administrasyon, ano, itong nilidrato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nga kundiin, itong mga produkto, itong aton mga lokal nga paraguma, inigin titindaya na din mismo hiningakuan, kadiwa, ano, so magkadurlay nga produkto ito naton na mga paraumang igin babaligya pinakabarato na pamirisyuhan. So ganitong bugas, mapapalit na laha 20 pesos itong napula ka kilo, mga ka-vibe. So gadman, itong mga utanon, duma, prutas, pwede gihapon yung mapalit ha pinakabarato nga pamirisyuhan.
0: Ngani makikita ang haros dumugon hin mga mamaralit ang mga igintitinda nga lokal nga produkto tikang ha mga farmer exhibitors tikang din hiaton dapit. Mangud labot nga presko nga ani in natural ngan organiko ang mga mao nga produkto ngan barato sugad na lahat bugas nga mapapalit na laha 20 pesos ang kada kilo sugad man ang mga utanon, prutas, dumangan damo pan iba. Ngani ha kaparehong adlaw han pagdumarahan kadiwa ng Pangulo indunga nga ginbuhat ang tinatawag nga Aspire Activity. Han Department of Agriculture din nanunuyo kabuligan adtun mga aspiring o maruruyagon nga sektor o asosasyon nga mag-invest o mamuhunan ha agribusiness.
4: And mga ngan feature luat nato din han iba-iba nga mga innovations in the field of agribusiness. And nahilakip la din hi and aton gihapon paghatagin opportunity. In fact damo nga ni adayan nga mga parauma naton nga mga mulupyo nga gusto mag-exhibit ani raliwat mga produkto ikang mga farmers associations ng cooperatives ni bagihapon mga mulupyo din hi ang gusto luwat mag-avail han 20 pesos nga bugas adi taon akon likod may nga daan nagpakapak nga an pamaligya naton han 20 pesos nga bugas.
0: Pero ang problema, imbis nga mag-enjoy ha pamalit, may da pipirang mamaralit, itong diskontentuhan ira pa masyada. May edamang good iba ng mga residente, inagtikang pahanorte, anibongan ha pabahay, ang bumiyahin nga nagastusan han ira pa masahe, tungod han kahirayo, makapalitlahan barato nga bugas. Pero dismayado ang kaudgan ha ira, dara nga limitado man langayan ang pagpalit han bugas, diintag 10 kilos la. Ngan kinhanglan pa personal ang pagpalit dire pwede, ngaigpaalayon la. Resultahan pag-arungutan mga ini. Dapat daw unta gin klaro anay ang organizer ang dalagan ng aktibidad agud diri maburok ang tawo.
5: Layon.
6: Adiri pwede layon.
5: Oh, kailangan personal ay.
6: Pero ikaw yung nakapalit ka?
5: Nakapalit.
6: Pero man ka kilo
5: ni? 10 kilos.
6: So para ini, ano man, baga daw nang ulang yung palit para diskontento.
5: Kung magpapalit lang nun diri, basta. Kailangan ko na personal ay.
6: Parahin mo,
5: kaya pero sa
6: manali,
5: kung ka mo makapalit yung kalang kilo. Dere ko no, 10 kilos la. Di pa kin nalilipay, kay 10 kilos la. Gusto ko uskasako, kay hirayo nga ni, kay taga ni bong kami. Oh, tas 10 kilos la. Sayang. Alcance, pasahe, kay kang kami hanorte. Pasahe, tagpera na, baso, doble. Pas nga ni sobrasin, amon man lang ay aninit, amon.
6: So, bahala
5: ng
6: gusto, makapalit
5: ka naman yung
6: damo.
5: Oo. Eh, kasi na kami ang pasahe. Muna na norte, tag 40 pasahe. Masakay pa yung motor, 15. Balikan, tapos nga ni pera, 20. Mabalik na lewat sa Brazil. Kilos lang, alcance kami pasahe.
0: Ang kadiwa ng Pangulo in mahagos nga dahika 15 Huwebes nga adlaw din ang mga kwalipikado ngan prioridad nga mga customer among mga registered farmers and fisher folks, tricycle operators and drivers, minimum wage earners, DepEd personnel, senior citizens, PWDs, solo parents ngan Forpis members. Jay Barayon, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Hay ba naman yung notisya lokal, libre nga financial education ng mga IFWs ngan ira pamilya. Ginhihingadaya na ina ha kamara, Don Leandro Chu, ha detalye.
1: Arangkada.
7: Ginhingadayan nga na ha kamara ang balaod noon hanting party list nga

0: kaada libre nga financial education itong mga OFW nga nirang pamilya. Pasado ini hapinal nga pagbasa ug sa i-consolidar nga hiton bersyon ng Senado ug sa liwat i-gratifika kataliwan paboran 250 ka mga magbaralaod. Kamalagang tingog Representative Judas Sidre panuyuhin ni malikayan itong mga OFW nga itong nirang pamilya nga malubong hautang sayop nga pagkabutin pagdesider hiton nira sa lapi. Kung maging balaod, magiging mandatory ini nga training ug sa lumakat ito sa individual agon magtrabaho halangyaw. Labi pa, ito nasahan o bago palaan mga kontrata, kalakip na ito mga mabalinhin nasod kung regular nga OFW. Hailarumin nga programa, makakapaniulos gyapon nini at doon may mga utang, prendado nga propiedad nga iba pang isyu pinansyal. Usamang gudaw ang kasagaran nga problema ng OFW, ito nakakapekto ha ira trabaho ang kontrata, ang pagkaada utang nga diri na malilikayan, sugat pagprenda nahin mga propiedad, pagbaligyahin anuman nga ang ibaligya, nga diri na naluluka tungod nga nagpapatong-patong na itong mga baraydan. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Department of Agriculture Regional Office 8 igin patapod ha publiko nga may daigo o bastante nga supply hin pagkaon haluyo. Itong posible epekto itong very strong El Nino. Kung ano ini, ato ni Baruan, ako pagtutok.
2: Arangkada. Mismo yung Department of Agriculture Regional Office 8 Director Rudel Macapanyas, ito nagpahayag nga usay itong sektor han agriculture and fisheries na maapektaran haulgahan very strong El Nino. Pero tarya sininga ginklaro han ginpapasala nga mga impormasyon nga nakakagdurot hin alarma o pagkabaraka nga nagiresulta hin panic buying ha publiko, kundi sumalhamaw ang opisyal nga diri sugad hin ka-alarming ang magiging epekto han El Nino ha maungudapit tungod nga ginpatapod hini nga ang rehiyon in food secure o may bastante nga food supply.
3: If we talk about El Nino, usa iton agriculture and fisheries, ito maapektuhan. But we would like to damo kasi nagpapatsarang mga information, and somehow some information medyo nakaka-alarma eh. But would like to somehow correct the information nga diri maging sugad ka-alarmi. Kasi kung sugad nga information, ito na ito nakikita permi ha social media, ha TV, mabatian ha radyo, maalarma ka, magre-resulta ito yung panic buying.
2: Labot-la aada gihapon itong warehouses and NFA nga punuhin buffer stocks in bugas nga logistics nga magiging abilable ha panahon itong kalamidad. Kumupangandaman ginsisiguruhan DA nga tanan nga probinsya riyon itong matatagan hin igo nga supply hin bugas.
3: We'd like to give the assurance that this region is food secure. We have available food supply. Talk about rice. Yan na nakatani. Along with that, although we are not self-sufficient when it comes to rice, we're at least lacking in about 20% iton aton requirement. But there are food rice supply coming from outside. So makikita mo naman na merkado nga may ada, diri la local supply kita basta. So napupunan ito hin available supply nga from outside the region, outside the country.
2: Pag-abot liwat sa poultry nga livestock productions, gindo ni Macapanyas nga may sufficiente nga supply hini tikang mga local chicken raisers, labot la ang tikang gawas o imported nga mga produkto hin manok nga baboy. Sugad man ang iba-ibang klase ng tanon nga may daigo nga supply hini ha maungadapit. Pagsisiguruhon liwat ang DA ipinaagiton ira regular nga monitoring ha mga merkado nga diri mamumulayan hin pera nga singabot nga tindero ang pagpasulabi ha presyo ang mga ini.
3: And apart from that, kasi di man ito nato nakokontrolar kasi nasulod na malatiya talaga ng mga imports. Apart from that, may ada paghihapon NFA nga nagme-maintain hin buffer stock. So we have available rice supply. In fact, napapadayon pa nga nito naton 20 pesos na bugas. In fact, we're expanding. Ang intention naton nga bugus nga tara nga mga probinsya, well, may ada. We had a challenge in Biliran because we have the existing nga mechanism, 20 pesos na bugas, but we were able to complement ito nga para just to make sure nga we have expanded rollout ng atong 20 pesos na bugas, including Eastern Samar.
2: Higin patapon ang opisyal nga ang production ng mga maong food supply in makakasustener na duhasunod nga tuig. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
4: samtang ika 44 katuig na adversaryo ng Eastern Visayas Health Research and Development Consortium. Gintitigam na niya ng adlaw kung ano ni aton hibaruan ha report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
0: Ginpatigangan na sa Regional Health Symposium Research Competition ng Poster Making Competition. Ani ka 44 ng anibersaryo ng Eastern Visayas Health Research and Development Consortium yan ang adlaw. Gintabungan na niya magkadurdilain ng profesional ng mga estudyante halarangan itong health and science ng profesyon ng kurso.
5: This symposium is not only an opportunity to share knowledge and recognize the achievements of our researchers, but also a celebration of our collective commitment to advancing health research and improving health and well-being of the people of Eastern Visayas.
0: Usapan nyo yung kompetisyon ng mapadukwag pa itong health research sa Rehon 8 na makakabulig liwat ang health sector.
6: There are studies that looks into social determinants of our health in the region, while others, as I am looking into some submissions here, there are studies at the Eastern Visayas Medical Center which looks into the incidence and risk factors among patients which have been contracted with tuberculosis.
0: O sa liwag ng significant research, amo itong pag-research sa disaster response in kaso may ada may tawo nga diri maupay.
7: Why education students were the participants in the study? Because the researchers believe that the education students are the future teachers. And we know teachers are very important in disseminating, inculcating knowledge to our students. So,
0: mahagos nga nabuas ang selebrasyon nga diba pang mga aktibidad sini hasunan itong Tacloban. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
4: Walang gutom kitchen, gintukod asamar 200 kahat meals kada law igahatag. Hapinili nga individual, Silvia Badingo hanotisya.
2: Arangkada!
8: Ginabrihan na probinsya ng Samar ang ikaupat nga walang gutom kitchen na Pilipinas nga nanunuyo paghatag induwa kagatus nga masustansya ng bago pala nga luto nga pagkaon kadadlaw para mga individual ng pamilya nga nanginginahanglan hinbulig. Formal nga ginlunsar ang BSWD Regional Office, Kaupunan Provincial Government ng Samar ang ikaupat nga walang gutom kitchen na nasodidahan Lunes. Ginpangunahan ang paglunsar ni BSWD Secretary Rex Gatchalian o po nira Undersecretary Ido Punay, Director Grace Sobong and Samar Governor Sherry Antana. Durante aktibidad, nagpirmahay in memorandum of agreement han DSWD and provincial government and Samar sugad nga pagpakitahan ira padayon nga kooperasyon hapag atubang han kagutuman ngan paghatag in proteksyon ng mga sektor nga nanginginahanglan. An pasilidad may kapasidad nga magserbe hinduha kagatos nga mapaso ngan masustansya nga pagkaon kada adlaw para hiton pamahaw ngan paniudto. Makakarawat ini nga serbisyo ang mga individual ngan pamilya nga nakaka-experiensya ng kagutom tungod ang kakulangan ng pagkaon. Mga tao nga naukuya kalsada ngan mga trabahador nga guti ay ankita pero dirila pagkaon. Ang panuyuhin nga programa, pinaagyan walang gutom kitchen gilalauman liwat nga mas madali nga may kukonektaan mga kabataan, pamilya, mga indigenous people ngan iba pa nga mga vulnerable nga mga tao. Nga to kaangayan nga mga programa ngan serbisyohan gobyerno. Pinaagyan nga inisyatif tiba ginpapakusugan ahensya ang mga panalimbasog nga maatuhan ang kagutom, mapauswag ang siguridad na pagkaon ngan masiguro nga ang mga nanginginhanglan may access sa importante nga serbisyo ngan suporta. Ang pag-abrihan walang gutom kitchen na Samar usa nga dugang nga pita na pagbulig ha mga pamilya nga kulang ang pagkaon ngan panginahanglan ng kada adlaw. Silvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
4: Importansya naman itong health research gintagan hindoon han EVHRDC. Kung ano ni, adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
0: Gitagan hindoon han Eastern Visayas Health Research Development Consortium ang importansya pagkakaada health research sa kada tuig din ni Rehon 8. So wala kang DOH 8 Regional Director Exuberia Sabel Berino, may mga medical concerns na kinanglanon adman kung naanon pagsulbar, sugad din mga infectious diseases, sugad lot itong dengue.
5: Research is very important, especially that health developments are very dynamic. Some of the old strategies that we were doing before are no longer appropriate for the current times. And there are new technologies, not only in the country, but especially in other parts of the world.
0: Usang kinanglanon at banliwat, andi rin na pagtalabi ng antibiotika usang tao tungkol itong pirmi nga intake ni, labi na kumayada infeksyon.
9: Bacteria evolved. But of course, there are so many factors why bacteria become resistant eventually. And one of these is taking antibiotics without proper prescription of physician.
0: Inianunod na nagpapadayon nga health research competition at akloban nga mahagos kada buwas. Gilalauman, dako ang magkukontribuer ini nga programa ng aktividad sa health sector. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report!
4: Motorcycle shop hamay downtown area hang Tacloban naugbaw hasunog insidente giniimbestigaran na aditong report.
2: Arangkada.
10: Naugbaw hasunog ang mga accessories han usa nga auto ng motorcycle shop hamay Real Street siyudad hang Tacloban City kanina han alas 7 han aga. Hainisyal nga report han maotoridad nakasindi nga kandila ang ginkikita nga kausan maong sunog. Kadagmitan nga rumisponde ang bumbero nga dayon nga naparong ang kalayo rason nga waray na ini makaalakbat pa ha mga kasapit hin nga building. Ginbabanabana nga maabot ha 2 milyones ka pesos ani ginbili nga danyo sa nasabi nga sunog. Padayon pa yan na itong investigasyon han maotoridad han nasabi nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
4: Ngan amang to an ato naging kabugusan nga magpasong mga balita ngan bisita ha Facebook Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download an FM radio app of Laser ngan App Store. Makikita gihapon an Arangkada Balita ha YouTube. I-search laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para mapinagkabago ng update. Nanhangaran ng bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, yan mo pa yung oras. Hatun nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Parang ganun ba ang dapat na sound effects pagkatapos na i-anunsyo ng prosecution na tapos na sila, hindi na nila ipepresenta pa yung tatlong articles of impeachment.
1: Uh-huh.
0: At dahil isa na lang ang gagamitin nila. So, reactions from so many sectors. May mga mismong taga-kamara na dismaya.
1: Oo.
0: May mga ilan sa mga naghain mismo ng impeachment complaint dati na dismaya.
1: Mm-hmm.
0: Mga ilan sa mga abogado at mga analyst na kinakausap natin na dismaya.
1: Mm-hmm.
0: Sino pa?
1: Ang taong bayan na dismaya.
0: Oh, kasi parang may survey na kinakailangan daw sana, no?
1: Oo.
0: Na mismong si Vice President Lazaro Duterte ang tumestigo sa sarili niyang trial.
1: Oo.
0: But that's not gonna happen.
1: Hindi naman siya humarap maski kailan naman din, partner, diba?
0: Okay.
1: Oo, so, and it's her right naman din.
0: Pwede rin naman siyang tumanggi.
1: She's just exercising her
0: right
1: na.
0: Unless nga, kasi ipasupina siya. Wala naman kasing, kumbaga, wala rin man balak yung prosecution na ipasupina siya.
1: Oo.
0: Hindi rin naman siyempre tinatangka ng depensa na siya mismo umupo sa sarili niyang paglilitis.
1: So, tama.
0: Sa ngayon, mga kapamilya, because we just need to take a break from the impeachment,
1: mm-hmm.
0: at saka na lang natin po sariwain lahat ng mga nangyari na mula nung Hulyo.
1: Yeah, pag malapit na ang November 9.
0: Pag bumalik na tayo sa November 9 trial, sariwain po natin siguro the day before. No? Para naman medyo pagpasok natin ng November 9.
1: Naalala pa natin.
0: Oo, babalikan pa natin na ano na ba yung mga nasayang.
1: Oo. Hindi ba na sayang?
0: Like, kasi nga po, ang dami nating inupo ang hearing.
1: Tama.
0: Day 30, ano ka ba?
1: 39. Oo. Na. 39. Nagabot tayo ng 39.
0: So, yung pong day 13, hanggang day 39, siyempre, inupuan po natin yan, di ba? Kaya nga tayo may spatial coverage.
1: Mm.
0: Lahat ng mga analyst, kinausap natin.
1: Oh.
0: Lahat ng mga reporter na nakatutok doon, siyempre, nag-report.
1: Oh.
0: Sinamarize.
1: Aga-aga pa ni Joyce Mansay, simula July na nandun.
0: Joyce Mansay, buti na lang, meron siyang kotse car.
1: Kaya nga.
0: Maaga-aga siya nagpupunta. Hindi nakikinig si Joyce Mansay. Wala siyang paki sa mga komento mo.
1: Hindi niya alam, pinag-usapan siya.
0: Biro mo yung oras na ginugol po natin doon, mga kapamilya. At siyempre, tayo po ay nagtangka din naman na ipaintindis, no? Sa ating pong mga nakikinig at manonood kung ano na po yung mga tinalakay at mga naungkat ng prosecution. Yung pala lahat yun
1: wala.
0: Hindi
1: for
0: naman pagbobotohan. Hindi naman exactly mga forgot dahil tumatak na sa isipan ng publiko.
1: Yun nga.
0: Hindi lang nga na pagbobotohan.
1: Oo.
0: And that in itself, no, parang lumalabas, hindi na ho tayo naghahanap ng pananagutan kahit na inilahad mo lahat ng supposed to being naging paglabag ng Vice President.
1: Exactly.
0: Ayun na.
1: Hindi na ba natin hinahabol yung mga questionableng paggamit?
0: Yes.
1: Hindi na natin hinihingian ng kasagutan yan?
0: Uh-huh.
1: Dahil lang sa dinrop niya na? Ganun na ba yun?
0: I guess,
1: all those years they wasted even, di ba?
0: Tsaka hindi lang years. Wag lang years, pati yung peso value, partner.
1: Oo, ayun lalo.
0: Kasi meron naman daw, syempre, pinaglaanan ng pondo para sa pagdaos ng impeachment trial. Yung mga, yun na lang daw, robes, partner. Medyo mahal pala yun.
1: Ah, talaga?
0: Yes, so kanina, laman ang balita kung magkano yung ginastos for the robes.
1: Magkano sa robe?
0: Actually, alam mo, milyones din ata ang ginastos.
1: Talaga? Akala ko nga, hiniram lang sa mga santo sa simbahan yung robe nila.
0: Kung ganun sana, baka...
1: Nakatipid tayo, di ba?
0: Pero maliliit lang yun dahil yung mga santo, ganito lang kalalangan.
1: Hindi ba, life size.
0: Life size, dapat medyo ba, mahal.
1: Di ba?
0: So, hindi ho talaga sukat akalain ng taong bayan, no? Na may mga oras at pondo na iginugol po dito sa political exercise din naman ito. No?
1: Oo.
0: Na tila nabaliwala. Mm-mm. At sa ngayon, parang siyempre, ang naghahanap ng taong bayan ng kasagutan na sa isang article of impeachment na naiwan, yung pong hindi maipaliwanag na yaman, nakakatiyak po ba tayo na naniniwala din yung mga senator judge, no?
1: Mm-hmm.
0: Na meron pong naiharap na sapat na ebidensya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa naman din ho kasi tapos dahil ang depensa, meron pa rin hong pagkakataon na ilatag yung kanilang testimonya, testigo, mga dokumento. Titingnan natin, no? Kung isa-isa nilang malalansag yung argumento o yung testimonya na iniharap na ng prosecution.
1: Oo. Kasi, partner, no? Marami-rami rin naman ang hinarap ng prosecution noon. Pero kung matatandaan mo sa mga pag-uusap natin, Well, I'm only speaking for myself pag sinabi ko na hinahanap ko talaga yung koneksyon ng mga akusasyon eh.
0: Uh-oh.
1: Doon sa paano nila ito i-kukonek kay Vice Presidente. And I really did not find, ako lang ito, sa aking palagay, a very clear connection. Up until iniharap nila si Attorney Cabrera at nagbigay ng kanyang financial analysis, forensic analysis. Doon ako medyo na pa, Holy Lord, God Almighty, Creator of Mother and Earth.
0: May mga ganyan palang mga pera or whatever, di
1: ba? Pero aside from that, napakatibay na ba ng nailatag ng prosekusyon?
0: That remains to be seen. May break tayo na how many days?
1: 26 days.
0: 26 days para po tayo magpahinga muna no? Sa ating pong pagtalakay ng impeachment. Pero, hindi naman po yung merits ng case ang ating pag-uusapan ngayon. No? Kung hindi yung tila, ano ba?
1: The spendings because of the case.
0: yung tila na sayang, na ubos, na pera, para po dito sa ilang araw na pagdaos ng impeachment trial. Ito bang kakausapin natin? Siya ba ang may hawak ng mga resibo, partner? Siya ba ang
1: forensic analyst ng resibo
0: nila? Siya ba ang taga-kwenta? Where's that?
1: Kaching-kaching natin. There.
0: Siya ba ang taga-total? Di ba? Kapagay, alam mo yun, hindi mo naman naririnig na yung tunog na yan dahil yung mga lumang mga kahadiyero lang gumagawat. Digital na po tayo, no? Okay, wala nang ganyan tunog. Sabi nga siguro yung mga bata, anong tunog yun?
1: Hindi nila
0: ma-associate ngayon sa kahadiyero yun.
1: Yes.
0: Actually, pag sinabi mo nga yung term na kahadiyero, isipin nila, kahadiyero, iron box. Katabi ba ito ni Iron Man? Hindi naman siguro. No? Makakapiling po natin, nasa linya po natin telepono, ang ating pong magiging guest. Siya po ay Senator Judge, na ngayon ay nakapahinga. Mm-hmm. Siya rin po ay Vice Chair ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang hapon. Tony and Rica.
2: Tony, yes. Enrica, magandang hapon sa ating lahat.
1: Hi, Senator Ping. Salamat po for joining us po.
0: Diba? Pinaka-ching-ka-ching ko na yung kahadiyero, Senator Ping, dahil gusto namin ni Partner Rica malaman, magkano ho ba talaga ang nagastos for 39 days ng impeachment trial?
2: Tama yun. Ako yung chairman ng Committee on Accounts. So medyo kabisado ko yung mga numero. Dahil galing kay Attorney Paulo at hindi kay Attorney Sal yung payag, ako ina-assume ko na honest mistake yan, ano, yung kanyang mga figures tinagbasihan. Ang 25 million a day, ito yung pondo na nakalaan para sa buong legislative, lahat ng legislative functions at duties ng mga senador. Binasi ko yan noon, I think last June, noong nagpalit ng liderato ang Senado, at nasayang period ng 28 days yata, kaya umabot ng 700 million ng aking estimate, kasi yung 25 million a day, ang pinanggalingan noon, yung MOOE, yung annual budget, MOOE saka PS, yung personal services, sweldo ng mga staff, sweldo ng senador, lahat-lahat. So, kaya ako nag-come up ng 25 million pesos daily.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po yun nagre-refer sa impeachment trial.
1: Mm-hmm.
2: Kasi impeachment trial, ano nyo, ang pinondo rito noong 2025 kasi nagkaroon din ng impeachment case na na-transmit sa Senate noon, 27.5 million sa buong impeachment trial na yon. Ang nagastos doon last year, yung nasa mga 2 million, pinagpagawa ng mga robes, tapos yung ibang mga logistical requirements, mga staff. So may naiwan pang mahigit 25 million. So hindi pwedeng umabot ng 500 million kasi ang pondo, kasi under yung continuing appropriations provision sa GAA, pwede pang gamitin niya sa 2026.
0: So na-carry over lang yung pondong yon, Senator Ping?
2: At hindi 500 million.
0: Naman.
2: Ang naiwan, 25.5 million, siguro nabawas na rin yon. Pero at the end of the impeachment trial, magliliquidate yan I-audit yan ng COA. Pero hindi po 500 million at hindi 25 million a day.
0: Naman.
2: Yung 25 million na naiwan, yun yung buong kabuuan na ng trial.
0: Oo. Ganyang hubang mga figura na binibigay niyo, Senator Ping, may mga kaakibat hubang mga resibo yan? Na may mga pangalang nakasulat na Mary Grace or...
1: hindi, walang Mary Grace Piatos.
0: Wala.
1: Hindi na nga natin nakilala si Mary Grace Piatos.
0: Sige, sino nakapirma sa mga resibo?
2: nasagaa yan eh, yung budget, yung appropriations yan eh, actually, ng 2025 ga. Pero dahil mayroong provision ng continuing appropriations, pwede pa rin gastusin yan sa 2026. At yan ang ginagastos ngayon
0: sa
2: impeachment trial.
0: Okay.
1: Kung titignan...
2: Ang resibo niyan, General Appropriations Act.
0: Oo. Yung mismo General Appropriations Act. Pero yung mga kunwari, yung mga sundry expenses, yung mga pakape, pakain, ganun. Lahat ho ba yun, eh, may separate budget or pasok yun sa budget ng regular budget ng Senate?
2: Pasok yun do sa budget para sa impeachment.
0: Impeachment mismo,
2: talagang
0: item.
2: Naka-itemize yun para sa impeachment trial. Kasi nga, in-anticipate ng 2025, magkakaroon ng impeachment trial.
0: Eh, paano?
2: Pero dahil ang nagastos nga lang doon, 2 million, dahil nakapagpagawa na ng robes eh.
0: Oh, last year.
2: Hindi naman natuloy yun na-stop nga eh. Dahil yung Supreme Court nagkaroon ng ruling.
0: Correct.
2: So yung naiwan doon na sa mga 25 million, more than 25 million kasi 27.5 million eh.
0: Kineri
2: yun
0: over.
2: Ang ginagastos ngayon. Mm-hmm. So doon kinukuha yung mga pangkape, yung mga pangbisita, lahat.
0: Yeah.
2: Doon kinukuha yun. Naka-separate item yun. Hindi ito kasama sa... budget
0: ng Senate operations. Ng Senate operations.
1: So meron po ba tayong daily allowance para po sa paggastos natin, sa pagbabudget natin dito? Kasi kung tutuusin, Senator Ping, maliit lang naman talaga yung 25 million.
2: Wala kaming allowance dyan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron naman kaming sweldo bilang mga senador. Walang special allowance para sa pagiging senator judge.
1: Opo.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 5:45. Goodbye.

0: And polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at pamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX
4: 500!
5: DTX 500!
4: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
5: at the sugar,
4: sugar cane extract
5: na may pinakamataas ng ORAC value
4: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
4: DTX 500!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Hindi pwedeng the same article, the same parang... bill of particulars sa kaso, ibabalik na naman. Kaya nga with prejudice. Now, yung ruling din, nakasad doon na hindi pinagbabawalan yung defense na isama sa kanilang mga manifestations yung gusto nilang sabihin patungkol sa tatlong artikulo kung gusto nilang ipahayag yung depensa ng vice presidente. Pero hindi naman sila para magharap ng testigo kasi yun ang waste of time kasi nga wala naman tayo ina-adjudicate doon eh. Poste, parang good as acquitted. Dismissed na yung tatlong artikulo na yon. Isa na lang yung pinag-uusapang article. Yung sa unexplained wealth.
9: Unexplained wealth,
8: At yun ang didinggin natin yung mga testigo at mga ebidensya na iharap ng defense.
10: Personally, Senator, I don't know if I can ask this, but personally po sa inyo po ba, would you have wanted to hear the side of the defense doon sa mga dinarap na articles of impeachment?
8: Yes, definitely. Kasi may, in fairness to the defense, ano, tama rin yung kanilang punto na narinig na ng buong bayan yung mga ebidensya na pinakita ng prosecution. Of course, nakapag-cross-examine naman sila, no? Pero hindi sapat yun. Kung napagbigyan silang ipresentan lang kanilang mga testigo para kontrahin yung mga ipinahayag ng prosecution, pati mga testigo, I think on that note, pwede sabihin medyo argabyado sila.
10: Oho. Pero hindi po ba...
8: Sa isang banda naman, dismissed na. Parang nanalo na sila sa tatlong artikulo kasi winidraw. At kung ano man dahilan kung bakit winidraw, pwedeng alam ng prosecution na mahina yung kaso sa tatlong artikulo. Pwede namang sa tingin nila, sapat na yung isang artikulo. Maraming mga ano, nakakalam lang dyan yung nag-decide na i-withdraw o alisin na yung tatlong artikulo.
10: Oho. Pero dun po sa naging ruling ni SPO Chief Senator Ping, sa tingin niyo po ba hindi naman na-violate ang right to due process ng Vice Presidente?
8: Hindi. Kasi ang sabi ko nga, dahil effectively dismissed na yung tatlong articles eh. Ang kanila lang issue, hindi naman kami nakapagpahayag man lang ng aming depensa. Of course, hindi naman talaga completely true yon kasi nag-cross-examine naman sila eh. Maski pa paano, naipakita rin nila yung kanilang defense point by point sa mga testigong iniharap ng prosecution.
1: Oo. Siyempre si Vice Presidente Duterte hindi naman po nananahimik, no, dahil na nakapagbigay din siya kaagad ng kanyang mga reaksyon sa mga kaganapan sa impeachment court. Ang kanya pong tanging siyempreng ipinupukol na kritisismo ay napipilitan na lang nga daw ang prosecution na mag-fabricate ng evidence. Dahil sila po ay parang nadidiktahan at kumikilos lang sila na ayon sa nagugustuhan daw ng namumuno. Naniniwala ho ba kayo na meron ding pong fabricated nakitang ebidensya?
8: We have yet to see that. Pag nagpresentan na sila ng kanilang depensa, kasi I believe may mga ipresenta sila mga testigo eh. So doon nila mapapakita kung fabricated ba yung mga pinakitang ebidensya at saka yung mga testimonya ng mga testigo na inarap ng prosecution. So it's early for me to say or conclude na fabricated o hindi. Kasi yan ang kung ma-prove nilang fabricated, then hihina yung kaso ng prosecution. At yun ang makapagbabago ng isip, kung ano man yung nabubuong isip sa isipan ng mga senator judges, yung hindi pa naka-decide kasi alam ko, may mga ibang kasama kami, disidido na eh.
1: Parang kami rin.
10: Parang kita din po namin nakikita kung sino-sino yun.
1: Anyways, syempre dahil hindi naman po dapat strictly puro legal technicalities lang po ang nasusunod, no? Pag ang depensa na po ang nagpresenta ng kanilang testimonya at mga testigo, mga dokumento, bibigyan nyo na ho ba ng mas maluwag na leeway ang depensa gayong hindi na nga sila makapagpresenta sa mga winidraw na tatlong articles of impeachment?
8: Yes. Actually, very consistent yung presiding officer. Napaka-liberal eh. Pinagbibigyan niya, maski nga yung medyo stress na yung pagbibigay, pinagbibigyan niya pa rin. Yan ang na-observe namin. At pinapaliwanag niya sa amin yan eh, sa mga senator judges, na bigyan natin ng liberality yung magkabilang panig. Kaya nga, di ba, minsan na hindi na ayon doon sa rules of court,
1: bibigyan
8: niya pa rin eh.
1: Yes.
8: Dahil sui generis naman kami, hindi naman kami strictly compliant na sa rules of court.
1: Bigyan natin ng pansin yung particular na hinaing ng depensa na yung piercing the corporate veil. Bakit daw ginagawa yung gayong wala pa naman daw established na paglabag sa mga reglamento at yun lamang daw ang dapat na basehan kung bakit bubusisiin mo kung sino yung mga taong nasa likod ng corporation. Sumasang-ayon ho ba kayo dun sa pananaw na yon?
8: Again, Tony, hintayin natin makapagpresenta ng ang defense ng kanilang ebidensya bago tayo makapagbigay man lang ng opinion.
1: Okay.
8: Kasi napaka-premature. Kalahati premature pa lang naririnig natin, of course. May portion din yung depensa sa kanilang cross-examination, pati yung recross at lahat. At pag sila naman nag-present, meron na mapagkakataon yung prosecution
1: na mag-cross-examine
8: din. So doon mabubuo yung ating ating opinion, ating informed decision pagdating sa dulo.
10: Senator, di ba po meron po tayong sub-judice rule, ano po? Kung ang Vice Presidente po ay magsalita tungkol sa mga articles of impeachment na ngayon ay idinrap na, ito po ba ay covered pa rin ng sub-judice rule?
8: Yes, kaya lang talaga napaka-liberal ng impeachment court through the presiding officer. Kaya binibigyan na rin ng leeway na makapagpahayag ng ganon. Although, kung tutusin, dahil naglabas na rin ng ruling yung presiding officer noong, kung tatandaan nyo, tungkol sa sub-judice. At sinaklaw niya yung prosecution panel, defense panel, pati senator judges. Ano? Pero yung outside of the gray area yun eh, kasi siyempre ang respondent si VP Sara. Pero yun nga, may mga puna rin, bakit pinapayagan ng impeachment court na makapagpahayag ng ganong pananalita ang vice presidente? Pero yun nga, kasama na sa pagiging liberal ng presiding officer at saka ng impeachment court.
1: Sa ngayon po, ano, kumikilos din ng hiwalay ang National Bureau of Investigation. At meron silang ginagawang pagsisiyasat dun sa umuna yung mga ari-arian ng Vice Presidente na hindi umano nakadeklara sa kanyang SALN. Pero ang sinasabi po ng Vice, ito ay na parang nagagamit bilang political persecution na naman at ang NBI daw ay hindi dapat nagiging kasangkapan sa political persecution. Ano hong nakikita nyo dito, Senator Ping?
8: Well, hindi naman saklaw ng ginagawa ng NBI yung impeachment court. Bukod yun sa amin eh. At saka yun, hindi naman yun saklaw noong mga ebidensya na naipakita. Of course, bahagya, kasama kasi may kasamang sell-in, may kasamang mga properties na ipakita doon sa trial, doon sa ng prosecution. Pero itong mga bagong pinakita ng NBI, hindi naman ito nasaklaw eh. So, hindi kasama sa consideration namin yan.
1: Ah, okay. So, hindi na to maaring ihabol ng prosecution sa idadagdag nilang ebidensya.
8: Nag-rest na sila eh.
1: Yeah.
8: So, hindi na sila makakapagdagdag pa ng ebidensya.
1: Hindi ho ba, Senator Ping, meron pa silang panahon na to present the formal offer of evidence sa... ano araw yan?
10: November...
1: Hindi, October 23? Yun ho ba yun?
8: Yung formal offer, yun lang yung mga nakasubmiti na. Yung mga exhibits, yung na-stipulate nila. Pwedeng maski hindi na talaka, hindi na testify.
1: Pero
8: yun ay
1: namarkahan na.
8: Tama na sa pag-submit eh, namarkahan na. Yun ang pwede nila isama sa formal offer.
1: Okay, so whatever pang mahalungkat ng NBI, hindi na maaaring ihabol pa sa October 23?
8: I don't think so. Hindi na po pwede.
1: Ayun lang.
8: Kasi ano yun eh, labas na doon sa na-submit ng mga ebidensya.
1: So whatever they find, para lamang ito sa konsiderasyon na ng ombudsman if ever.
8: Oh, criminal na 'yon. Criminal case na.
1: Okay.
10: Senator Ping, pasensya na po. Medyo hindi ko lang po na naalala. Nagsabi na po ba ang prosecution ng the prosecution rests their case?
8: Effectively, actually, wala na sila representang tisigo, pero of course, meron pang tinatawag na formal offer. Pero effectively, wala na sila representang testigo.
10: Mm-hmm.
8: Tapos na yung kanilang role. Part na ng defense pagbalik namin sa November 9.
1: Yeah, yeah.
8: Yun na yung party naman ng defense na mag-present ng case nila.
1: So, in all practicality, nag-rest na ang prosecution dahil wala nang ipipresenta.
8: Yes.
1: Kayo rin, magre-rest din kayo, Senator Ping, dahil naka-break kayo. Or meron ba kayong, budget pa.
10: Budget pa pala. Busy pa.
8: Ang laki ng problema ng budget. Kasi... Nararating ka, didistribute lang ng printed copy, naku po, Luz Mariose, pati yung foreign assisted project,
1: tinanggal.
8: Napakailaman, nadut-dut. Yun ang aming ihima yun, kasi alam mo, pagka foreign assisted project, at yan ay ginalaw mo, at hindi na-implement, meron tayong commitment na tinatawag, na babayaran. So may cost yan sa atin, may consequence yan, may financial cost sa Republic of the Philippines. Tulad halimbawa, isang example ano yung Lakeshore Road Network, yan ay parang ang ka-partner natin diyan yung JICA ng Japan.
1: Santo sa Laguna ba ito, Senator?
8: Yan yung papuntang Laguna eh.
1: Laguna.
8: Na, hindi ito yung Laguna Lakeshore na reklamasyon.
1: Ah, iba pa to.
8: Ito yung road network ito na talaga ito kasama sa programa ng gobyerno ito. Legal.
1: Okay.
8: Hindi legal na reklamasyon.
1: Legal, okay.
8: So yan, hindi pa tapos yan kasi multi-year yan eh. Yung proyekto na yan. So mukhang pati yun, yung counterpart fund. Pag sinabi natin foreign assisted, may counterpart tayo dyan.
1: Correct.
8: Whether ito'y loan o kaya grant ng foreign country, pero tayong counterpart. So pag yun ang kinalikot mo, may financial cost yan. Sa kwento ng aming chairman ng Finance Committee, parang ang total na nagalaw nila sa foreign assisted nasa mga mahigit 100 billion, parang 130 billion eh.
1: May gali.
8: So napaka dami pa naming gagawin sa Senado, tuloy-tuloy yung aming pagdinig, pati pagbusisi ng budget.
1: Correct.
8: So meron din yung mga naipaglalagay sa mga distrito na basta hinalukay eh. Ang laki ng ano. Ang laki ng nagalaw. So, marami kami trabaho actually sa Senate.
10: Senator, lumusot na sa lower house. Nag-iyakan na nga po sila eh. Kasi okay na yung budget nila doon. Tapos, papasa na po yan sa inyo. Ang sinasabi ng lower house, wala daw po sila nakikita ang mga pork barrel. Pero ang ating mga civil watchdogs are saying otherwise. Na nilipat nga po ito doon sa mga proyekto ng LGUs. Yung mga pet projects nga po na tinatawag nila. Are you seeing this doon sa current budget na meron po tayo ngayon na pinag-aaralan ng Senado?
8: Nasabi ko na rin to. Simula pa lang naiyakan yun kasi pagka kinorek namin lahat yung mga ginalaw nila, baka lalo pa sila mag-iyakan.
10: Bigyan ng tissue.
1: Ganyan
10: ito.
1: Iba pa yan. Sige. So, Senator Ping, excited ka na ba? Meron daw dadalaw na presidente ng Amerika para sa ASEAN. Magkikita ba kayo?
8: Holiday tayo eh. November 16 to 18 oh, yung kasi yan na yung 3 days. So, deliglan na holiday siguro so, para sa security consideration.
1: Ayaw mong ano?
8: Kasi maraming mga heads of state.
1: Ayaw mong makadaupang palad si President Trump, I want to meet with all the great Philippine senators, especially Senator Ping. Hindi nyo, ayaw nyo makita si ano? Si Boss Trump, ganun?
8: Honestly,
1: I'm so disappointed. I'm not going to see Senator Ping. Grabe, oh. Senator Ping, thank you so much ha, sa oras.
8: Thank you, Tony. Thank you, Rica.
1: Thank you,
10: Senator. Ingat po.
1: Ayan po si Senator Ping Lacson ha. Ang isa po sa mga senator judge ng impeachment trial at siyempre po the vice chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang ating ano ba gagawin? Anong gagawin natin, Jello?
10: I think so. We'll take some breaks. Ay, pwede rin.
1: Uwi na tayo, Jello.
10: Para makakain tayo.
1: Jello, mukhang gusto na mo eh. Oh, Jello, uwi na.
10: Yan.
1: Ayaw pa.
10: Excited na ba kaya?
1: Sige. Ngumunguya pa yung ating emission control sa ating munting handog sa kanila pong pagpagod na inilaan sa 39 days na walang kain at walang tulog yung mga yan. Grabe, oh,
10: effort
1: mo lang.
10: Effort.
1: Lalo na yung isa na araw-araw pupunta doon, na daladala niya yung kotse car niya, nagpapagod siya na.
10: Alam na ba niya na siya yung tinutukoy natin?
1: Alam niya, nangiti siya. Sa oras po natin na 6:02 kami po. 6:02, may time check ba? O sige na, tututs tayo ha. 6:02.

0: Higit 2,000.
1: Tuloy tayo nakasubay tayo.
2: Maraming salamat, mga kaserbisyo para sa barangay mula sa 29th Golden Dove Award sa pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas para sa PRTV Manila Channel 31. Nina Corpus, Best Newscaster, with due respect, Best Public Affairs Program, Cleve Arguelles, Best Public Affairs Host, at Angela Babad, Best Field Reporter.
3: Ako din, gusto ko ng pagbabago.
4: Ulan, umaraw, talagang baha dito.
5: Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan.
2: At para sa DZMM Teleradyo sa Estrella, Aksyon Dones sa DZMM, Best Public Service Program, Yanin, Lindor sa Pilipinas, Best Documentary Program, Ariel Rojas, Best Science and Technology Journalist, Alvin El Chico, Best Newscaster, Winnie Cordero, Best Magazine Program Host, Peter Musky, Best Public Affairs Program Host, at Nina Corpus, Best Public Service Program Host.
5: Grabe, nakakataba ng puso at isang malaking karangalan po.
2: Tuloy-tuloy ang tapat at taus-pusong pagsaservisyo namin para sa bawat Pilipino. Uno, dos, tres, cuatro, alas! Season 3 na ng mga alaskador! At ngayon, mas titira pa more!
6: Wala naman magpapatahimik sa kanila.
2: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
7: oh boy, we're going there.
2: May mas no filter na baliktaktakan, exclusive online!
7: Okay, well, okay.
2: No holds barred.
7: Galing ka ba? Galing.
2: Galing. Mas diretso, walang preno! Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, Secretary Ronald Llamas. 4 alas, Season 3 na. Tuwing Sabado, ala 1:30 ng hapon sa PRTV Manila Channel 31. At para sa mas maanghang na bardagula, 4 alas, Unfiltered. Eksklusibong mapapanood sa PRTV Manila YouTube Channel.
8: Ang daan ng ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Hala ko, hatching yung...
1: Ako rin!
0: Hatching! Ay, nasabi ko na eh, kinakarati ko na lang nga eh.
1: Akala ko kasi Hana rin yun eh. Katunog eh.
0: Tunog, ay, tunog tuloy. Hanggang po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrolalalala! Defense Secretary Gibo Teodoro, pinalagan ang pahayag ni Vice Presidente Duterte na troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radio Patrol, Marlene Pajernas. Marlene?
2: Kaya Trico, hindi matuturing na lang gugulo ang mga sundalong nagsasakripisyo para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Ito ang iginiit ni National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ang payag ni Vice President Sara Duterte na nagiging troublemaker umano ang Pilipinas sa Southeast Asia. Ayon kay Teodoro, hindi makatulong ang tawagin troublemaker ang mga sundalong patuloy na nagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at mas

0: senior citizen discount at iba pang diskwento.
1: Ay, ganun.
0: Narito.
1: Nasad ako.
0: Can't use yours together with others. Ang balita ang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Yes, Rica, Tony, hindi na pwedeng pagsabayin ang senior citizen discount at iba pang discount sa mga produkto o serbisyo. Ayon sa Konse Suprema, kung may promotional price o diskwento ng isang produkto o serbisyo, maaaring piliin ng senior citizen kung alin ang mas makatitipid sa dalawa. Nag-ugat ang desisyon sa kaso ng isang hotel manager kaugnay ng paglabag sa Senior Citizens Act na pag-alaman ng korte na naibigay na ang 20% discount sa pamamagitan ng presyong napagkasunduan para sa accommodation ng grupo kung saan miyembro ang dalawang senior citizen na nagreklamo. Dahil dito, hindi na kailangan magbigay pa ng karagdagang 20% discount ang hotel. Binigyan din ng Supreme Court na dapat protektahan ang karapatan ng mga senior citizen, pero kailangan din maging patas at makatwiran ang pagpapatupad ng batas para sa mga negosyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella.
3: Yun ay tunog lamang kalansing ng yelo na hinihuhulog sa baso. Pero paano ka gagawa ng yelo
0: kung wala
3: kang tubig? Can you make yelo out of something else?
0: Sino ka? So ano ka ba? Si Wanda ka ba?
3: Wanda?
0: Ikaw ba si Vision?
3: Am I
0: Scarlet Witch? I'm
3: Scarlet
0: so sorry.
3: Witch? Si Wanda. Ano nga ba yung apelido ni Wanda?
0: Si Wanda.
3: San mo ima-magic yung panggawa mo ng yelo and other stuff na kinakailangan ng tubig? Yeah?
0: Wanda and Tommy, inisip ko tuloy.
3: Sino?
0: Si Wanda. Si kapatid niya si Tommy.
3: Tommy?
0: Inisip ko yung apelido
3: nila.
0: Si
3: parang something. Zimov, mga ganun.
0: Ayun, yeah.
3: Anyway, sa mga kapamilya, dahil nga po siya, tayo po ay pinaghahanda ng pamahalaan sa posibleng pahirapang supply ng tubig, no? Bunsod po ng parating na, or nandito na, na El Nino, na maaari pa daw tumindi pa at maging Super El Nino, ay naging, ano ba ito? Tampulan ng batikos, ng parang pangungutya, at syempre, no, parang, anong tawag dito? Yung pag-alipusta dun sa payo ng Pangulo Marcos Jr. na maganda raw kayo ng balde.
0: Makabalde.
3: Oo, ng timba, balde, whatever you call it. Para po may mapag-ipunan ng tubig.
0: Oh.
3: Iba kasi hindi na kailangan magbalde. Baka meron kayong mga drum or tanke, di ba?
0: Tanke, yes.
3: But kanina po, no, dinemonstrate pa mismo sa Malacanang na meron silang parang
0: water
3: filtration system.
0: Oo.
3: Medyo simple lang naman yung itsura ng aparato. No? Tapos para ipakita na patunay na ligtas inumin yung na-filter na tubig, uminom mismo yung taga DSWD secretary. At si Auntie Claire. No? Hindi po natin alam kung ngayon ay humihilab na yung tiyan nila.
0: Pinanindigan talaga
3: so,
0: kasi nila yung
3: balde. I'm sorry
0: balde.
3: To say, we will have to wait for the effects. namimilipit na yung tiyan. No? Anyway, so makakapiling po natin para po malaman kung ito po bang mga bagay na ito ay kailangan po ba talaga natin paghandaan dahil siya po ay Local Water Utilities Administration Administrator. Lua. At siya pong director ng Philippine Water Works Association. Yung Water Works, galing po ito sa tubo at hindi yung Water Works na kunwari sa house, nag-iyakan sila, di ba? May Water Works din yun. So makakapiling po natin siya via Zim.
4: Papaya!
3: Si Administrator Jose Moises Salonga. Administrator, magandang gabi po, Tony and Rica.
5: Good evening, Sir Tony, Ma'am.
3: Hello
5: Rica.
3: Po.
0: Hi, sir.
5: Sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin.
0: Opo, magandang gabi din po.
3: Medyo na siguro no, na pinakita na hunang Malacanang na paghahandaan po talagang seryoso ang balde na may kasamang water filtration system. Kabahagi po ba ang luwa sa proyektong yun?
5: Hindi po. I think that's DSWD.
3: DSWD. Okay. Pero kayo, bilang kayo po ay in charge of local water utilities, doon po sa mga local water utilities po, kinakailangan po ba talaga na masinsino na paghahanda ng water, ano tawag doon? Water storage para po sa mga lugar nila.
5: Water conservation.
3: Conservation.
5: Yes. Yung storage kasama yan sa utilities natin, sa distribution side. No? Kailangan natin mag-imbak, mag-impok ng tubig. So, kasama yan. I think you

0: pinapakita kanina is yung extreme yun eh. Na
1: sa ulan ka na sasahod ng ulan eh.
0: Hindi. Akin naman, yung suggestion na dapat may balde tayo, tama. Okay, tama yan. Kasi nga, for example, kung ikaw magdidinig ng tubig, mas malaki ang chance na mag-aaksaya ka ng tubig kung nasa hose.
1: Ah, okay.
0: No? Kung nasa balde ka, alam mo kung ganong kadaming tubig
1: sukat mo lang.
0: Ang ginagamit mo. Sukat mo, di ba?
1: Okay.
0: Same thing pag naglinis ka ng kotse. Diba?
1: So conservation.
0: There's a point there. Conservation. Diba kanina nga, meron kaming kausap na sa World Bank.
1: Yeah.
0: So we're trying to arrange a meeting.
1: Uh-oh.
0: Yung kakausapin namin, siya yung in charge sa African ano eh, distribution water distribution utility.
1: Okay.
0: Kasi there was a time na meron silang day zero. So computed nila kung kailan magiging zero na ang tubig nila sa Africa.
1: Okay.
0: At naayos nila yon kasi nga through proper water conservation na hindi never na reach ang day zero. So okay. We're going to talk to him.
1: Mm-hmm.
0: On the means and ways kung paano nila na-achieve na avert nila ang zero water situation sa Africa.
2: Oh, pero
0: I think those things are needed here.
2: Okay. Mm-hmm. But like what you said in attorney, no, galing sila ng Africa where people are used to having
1: long
2: little to no
1: of
2: water.
1: Rainfall.
2: Walang rainfall. Talaga. Oh. So sanay talaga sila na mag-conserve ng tubig. Mm-hmm. Dito sa atin, wala tayong ganun eh. Hindi naman talaga tayo virtually nagtitipid at all. Well, as long as may tubig, gagamitin natin yan. Mm-hmm. So I think malaking factor din yung education ng water conservation sa mga tao, di po ba?
0: I think that's one thing that we should learn from this crisis or this event, no?
1: Mm.
0: We should change yung relationship natin sa tubig. Sanay tayo sa Pilipinas na maraming tubig. Merong mga buwan na umaapaw talaga at bumabaha ng tubig sa Pilipinas. Pero we forget that water has value and it's a finite resource. Dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa tubig. Hindi ito sinasayang kahit minsan nakikita natin ang dami-dami. So I think that's one behavioral change na kailangan gawin. It's a mindset change.
1: Uh-huh.
0: Para alam natin na kailangan natin magtipid sa tubig, hindi every time na magsisipilyo tayo bukas 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Maglilinis tayo ng kotse, talagang high pressure
1: todo.
0: Ganyan.
1: Todo pressure.
0: Todo, 'di ba? Sanay tayo na spoil tayo eh. Na spoil tayo sa Pilipinas na maraming tubig.
1: Mm-hmm.
0: Dapat magkaroon tayo ng change of mindset na you know, may value 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan niyo sa kuryente. Sa kuryente, bumibili pa tayo ng mga gadgets para makatipid ng tubig, ng kuryente.
1: Mga solar, gano'n.
0: Sa tubig, sa tubig walang translation yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Walang translation na magtitipid tayo ng tubig.
1: Mm-hmm.
0: Tapos minsan, we make fun of things na magtitipid ka ng tubig. Bakit? Eh, dami-dami.
1: Mm-hmm.
0: Now is the time to change that mindset. Now is the time to think that our relationship with water should revolve around that it is a finite resource.
1: Ngayon, ang batikos kasi ano, attorney ng mga tao sa mga ideas like maghanda ng balde o ng timba is because ang akala ng mga tao, bakit naming sa amin yung iniatang yung responsibilidad? Gayong dapat yung mga water suppliers or the big water concessionaires ang matagal nang naghanda para sa El Nino at alam nila na darating tayo sa panahong kakapusin tayo ng supply. Sa tingin niyo ho ba may nagkulang din ho ba sa mga water concessionaires sa paghahanda for this weather phenomenon?
0: I think that's unfair, no? Yung El Nino, tama, nagiging cyclical yan. Pero yung gravity, hindi naman natin nasasabi yung gravity na tatama. Tamog, even the way we report El Nino, posibleng super El Nino, posibleng ito. So we may think that it's cyclical, para lang yung seasons natin, di ba? We can prepare for that. But the gravity, hindi natin alam. Even this whole climate change na ano, hindi natin alam ganong kataas or ganong ka-violent ang change ng climate natin.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6:17.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
0: And yung infra side lang can only go so much, no? If I take the African situation, wala masyadong infra intervention doon. Nagawa nila yon through intervention sa conservation.
1: Ang problema kasi with the analogy, no, Africa and us is that as a tropical country, masyado tayong nasanay na nga na meron tayong regular rainfall. Africa is landlocked.
2: Yeah.
1: Wala silang dagat, wala silang lakes, or may kung meron na maliliit. So, I hope the comparison is not going to be kumbaga balanced.
2: It's not going to be used as much.
1: No, kasi nga, no. Africa can be a different kumbaga geography than Asia.
0: No, I'm only saying this is because pwede nating i-change yung behavior natin properly.
1: Behavior.
0: Na kanina na ano na natin na yung behavior natin sa tubig.
1: Oo.
0: 'Di ba yung paglilinis ng yung andami-daming na action na tubig diyan. Nakikita rin namin yun sa mga non-revenue water situations all over the country.
1: Uh-huh.
0: Di ba, minsan may napapabayaan mga buildings na hindi naaayos yung plumbing, hindi naaayos. So, kailangan lang talaga na if they can do it in a worse situation, paano pa tayo? I think mas kaya nating to be successful in this situation na hindi tayo magiging we don't need to resort to extreme measures, di ba?
1: Yeah.
0: Na parang ano na yung parang kanina yung ganoon na yung parang extreme, but yeah, it's nice to have.
1: Parang ang sa akin ano, ang magiging experience ba natin is mayroong prolonged periods na wala talagang tubig na dadaloy sa mga tubo at tayo'y kailangan talagang mag-ipon ng tubig, mag-imbak ng tubig, attorney?
0: No, I don't think ang sinasabi lang ng PAGASA is it is a meteorological drought phenomenon. Ang ibig lang sabihin yun, there is little to no rainfall.
1: Yeah.
0: Hindi naman sinabi na walang tubig. Kaya there might be instances na umuulan.
1: Mm.
0: Okay, bakit tayo kailangan magtipid? Para maiwasan natin na magkaroon ng situation na magkaroon ng interruption. Case in point, tingnan nyo yung sa Angat Dam.
1: Uh-oh.
0: I think noong July, sumadsad tayo ng 150
1: below
0: meters above sea level.
1: Uh-oh.
0: Yun ang ano na yun, na pinakamababa natin in history.
1: Uh-oh.
0: Pero nagkaroon ba ng water interruption dito?
1: Sa amin meron.
0: Na meron sa inyo.
1: So, sa kabunduhan namin.
2: Sa amin din.
1: Lagi kaming napuputulan kapag alas 10 ng gabi.
0: Nasaan po ba? Water district ba yan?
1: Kami po ay malapit sa La Mesa Dam.
2: Which is
1: La Mesa Dam is very near. Kaya nasa Bakura namin. Kami yung walang tubig.
0: Anak ko. Okay. Buti na lang, hindi water district. Hindi. Manila pa.
1: Water concessionaire kami.
0: Ano ko yan? Problema ko yan.
2: But sabi mo rin, jumping on from what you said kanina, attorney, no, na seasonal itong El Nino, may mga
1: cyclical
2: moments din naman tayo na talagang panahon ng tag-ulan. At pag-ulan, ang dami talagang buhos ng tubig.
1: Nasasayang
2: diba?
1: Lang.
2: Pag ganito nga, na meron tayong mga panahon na excess ang water natin dahil sa lakas ng ulan, what is the government doing about it? Na para meron din talaga tayong makita na instead of passing the responsibility to
1: the consumers,
2: the government should be the one taking this responsibility dahil ang serbisyo ay dapat naman talaga hatid ng gobyerno.
0: Tama. I think the government is looking at new technologies to treat flood water as a resource already. Hindi siya talagang inaansad. Sayang eh.
1: Yes, uh-huh. Sayang talaga.
0: Saka yung umani yung population natin. Lumalaki yung population natin.
1: Mm-hmm.
0: Water is scarce. So why don't we treat flood water as a resource rather than a nuisance?
1: Nice.
0: And I think there are projects already with DPWH and other government entities looking into that. I think dapat it's high time.
1: Kanina nabasa ko attorney, no. Meron atang pinag-aaralan no yung mga linya ng yung mga MRT LRT. May mga drainage yan eh. Sa totoo lang sa Commonwealth Avenue, lagi kong nadadaanan nito. Yung hindi pa nagagamit na MRT 7, pag malakas ang buhos ng ulan, yung mga ano noon, yung embudo noon. Ang agos ng tubig noon parang high pressure hose, partner. Sa bawat poste ng MRT 7, kung maipon mo lang sana yung tubig ulan na yon, ang daming pakinabang noon. Pero wala lang, sa kanal lang pumupunta, attorney. Eh,
2: maglagay ka na ng balde mo dun, partner.
0: Kung diba, pwede lang. Merong ano yan, ha? Meron rin nangyayari yan sa ibang mining sites.
1: Mining?
0: Yung ibang mining sites, yung mga hinuhukay nila. Napupunta ng tubig yun.
1: Ah, ginagawang water impounding. Tinedrain lang.
0: Minsan yung mine, napupuno ng tubig, tapos tinatapon lang nila. Yes. Hindi naman necessarily poisonous yung minimina nila. Pwede namang ayusin yun or i-treat para maging kahit gray water man lang, di ba? Yeah. Para
1: okay.
0: There's so much things that we can do with water.
1: Paano nga po itong mga ibang mga water districts, na attorney, na alam naman nating lagi silang merong kakapusan ng tubig? Ano ho bang ginagawa ng mga anong tawag dito? Yung mga kumpanya na may-ari ng mga joint venture, with the water districts.
0: Yes. Hmm. O yan, pinupukpok namin ngayon yan kasi issue talaga yung tubig. Hmm. Now, they need to come up with new water sources, magpapahanap, magpapastudy kung meron.
1: Hmm.
0: Or kung wala talaga, yung water needs to be managed properly. So minsan yan, sa gabi kasi, pagka high pressure lahat yan, malakas rin yung tulo mo.
1: Natural.
0: Kaya wala naman nagkukonsumo. So merong mitigation measures dyan na ibaba mo muna yung pressure.
1: Totoo.
0: Diba? Meron rin kami mga pinapanukala na siguro sa mga city hall, mga government buildings na dapat walang tao,
1: babaan ang pressure.
0: Sigurong isarado yung valve.
1: Pag overnight, isarado
0: mo na yan. Kasi minsan, yung mga matatandang buildings, ang maraming leakages.
1: May water, yes. Tama diba? Naman.
0: So meron kami mga interventions na pinapanukala na siguro pwede natin gawin yan.
1: Okay. Sige.
0: Yung ibang mga recreational parks, baka hindi naman kailangan ganong kadaming tubig yung ano dyan, di ba? It's high time we pitch in. Government is there. Government will do what it can. But hindi lang talaga one way. It really needs it really needs the whole nation to address this. Kasi nature yung kalaban natin eh.
1: Okay. Bago tayo magtapos, attorney, dahil may ilang segundo na lang po tayo, ano? Sa inihahanda po na 2027 budget, dun po sa inyong budget, no? Sa LUA, ano po ang nakalaan para sa mga proyekto to augment yung water supply po natin next year?
0: Okay. Yung budget ng LUA, pinapataasan pa namin kasi pag binention ko sa inyo, may iyak kayo.
1: Oh, yun ang water works.
0: Yun ang water works talaga. May iyak kayo. Mm. Ang ginagawa ng LUA is doing its best with internally generated funds to help water districts. But admittedly, ngayon masasabi ko, it will not be enough kung internally generated funds. Ngayon, meron naman mga senators and congressmen or willing to help kasi nga minsan nakakalimutan na importante yung ano eh
1: kayo pang kinalimutan ano ba yun
0: minsan talaga it's sad to say we're asking help of Congress to take a look and maybe it's high time we fund or recapitalize itong water distribution network natin na government.
1: I agree. All right. Sige, so tayo po yung magpapaalam na kinapos tayo sa oras, pero sana sa mga darating pang mga araw, attorney, we can get back to you with other ideas kung paano po madagdagan ng water, makonserve yung water, at kung ano pong ginagawa din ng mga water utilities sa mga lugar na hindi naman nasa servisyohan ng mabuti. No? Attorney, maraming salamat.
2: Salamat, attorney.
0: Thank you.
1: Si attorney Jose Moy sa Salonga po ng LUA at ng Philippine Water Works Association. Bago po tayo magtapos, si Kabalen Zosimo Gasmin, normally nagpapabati yan ng mga nagbe-birthday. Pero today, malungkot ang pabati niya dahil gusto po niyang magpa-condolences sa pamilyang iniwan ni Carmelo Ocampo Soriano na pumanaw lamang po noong October 12. At ngayon po ay nakaburol sa May San Jose Chapel, Angeles City. Ang kanya pong libing ay nakatakda po sa October 17. So ating pong pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay na iniwan po ni Carmelo Ocampo Soriano. Pabati po ito ni Kabalen Sosimo Gasmin. At syempre po, ano, ang mga nagbe-birthdays today. Happy birthday! Ekang E. Chavez,
2: Raji Magbanwa,
1: Jennifer Lennon,
2: Becca San Jose, at kay Daniel Cabisada na aking kaibigan.
1: Si Richard, Kuyang Richard Merck.
2: Ay, si Sir Richard Merck. Oh,
1: classmate ko, Mina Agbayani, dating kapamilya, Ira Panganiban, Ara Perez, Marivic Acosta, classmate ko din sa UP dati.
2: Ara Perez, Ara birthday din.
1: Yes, yan. Tapos siyempre, ating, isa po sa mga talik na kaibigan po na ating pamilya, si Judith Velasco Roda na nag-birthday din kahapon. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Maraming salamat po mga kapamilya. Kami po'y sinamahan nyo today. We'll see you again tomorrow. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Hindi kalaso po. Ingat kapamilya.
1: Susunod na ang TV Patrol. Tra-la-la-la-lal. Bye-bye.
10: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, are now accepting enrollees for Senior High School, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday with the following dates: January 10 and 24, February 7 and 21, March 7 and 21, April 11, 18 and 25, May 2, 9, 16, 23 and 30, and June 13 and 27 this year. Students are advised to visit the Students Affairs Office and look for Sir James. Enroll now!

0: Holly Cotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Nagpapatrol, Bea Cuadra.
4: Halos hindi na makilala ang 57 anyos na padre de pamilya dahil sa tinamong mga taga sa mukha at saksak sa katawan. Natagpuan ang bangkay ng biktima na nakahandusay sa kama sa loob ng kanilang bahay sa barangay San Nicolas Tres, Bacoor City, Cavite. Ayon sa pulisya, narinig ng ilang residente ang pagtatalo mula sa bahay madaling araw noong Linggo.
5: May mga naglakas ng loob po na silipin kung ano yung sitwasyon sa loob. So, yung witness natin na hanap ay sinabi niya po mismo na nakita niya yung pamilya sa loob, pati po yung lalaki na nakahiga na yung biktima nga po na duguan yung mukha. Nung napansin po nila na tinitignan nung witness natin yung nangyayari sa loob, sinabihan siya ngayon na wala kang nakita. So, pansamantala po, na nahimik po si witness.
4: Parehong araw inaresto ng pulisya ang 62 anyos na misis ng biktima, pati ang tatlong anak nito sa unang asawa matapos tangkaing pagtakpan ng krimen. Isa sa mga ito ang nakita umano ng mga testigo na nilalabhan ang duguang damit ng ina.
5: Yung cover story nila na accordingly ay nadatnan na lang daw nila si victim na nakahilata sa ganong sitwasyon at hindi nila matukoy kung sino ang suspect. At yun ang nag-trigger sa atin para mas lalima po yung investigation. So, ayon sa mga witnesses, ang itinuturo po nilang suspect ay yung mag-iina po.
4: Lumabas sa investigasyon na ang pagsita ng biktima sa madalas na pagiinom at pagsusugal ng misis ang motibo sa pagpatay.
5: Madalas pong umuwi ng lasing at galing sa sugalan yung kanyang legal wife. At ito pong victim ay napupuno na rin at sinusumbat niya yung effort niya sa family na siya lang daw ang bumubuhay sa kanila. At pagdating niya ay wala man lang maabutan na pagkain. So yun yung madalas na naririnig ng mga kapitbahay.
4: Umamin ng isa sa mga anak na nasa bahay siya noong mangyari ang insidente, pero iginiit ng magkakapatid na wala silang kinalaman sa nangyari sa amain.
6: La mama po yun madalas mag-away.
7: Dahil?
6: Simula bata pa po kami, ganyan na yan silang mag-asawa. Kahit lahat ng kapitbahay, alam na lagi yan sila. Kaya talagang kaming tatlong magkakapatid, talagang wala kami dyan, labas kami.
8: Dahil wala naman po akong kasalanan, hindi man ako umano dun eh. Pagdating ko po, wala na, marami na po tao.
9: Hindi ko po alam, kasi hindi naman ako lagi pumupunta sa kanila eh. Wala po kami doon. Hindi rin po namin alam.
4: Nakakulong na ang mag-iina dahil sa reklamong parricide habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
3: Nabalot ng pangamba ang mga residente sa Barangay Fortune sa Marikina City dahil sa sunod-sunod na putok mula sa nasunog na pagawaan ng armas sa kanilang lugar nitong Martes ng gabi. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
10: Nagliwanag ang paligid sa bahaging ito ng Barangay Fortune, Marikina City nang sumiklab ang malaking sunog sa isang compound nitong Martes ng gabi. Kasabay nito ang sunod-sunod na putok dahil paggawaan ng mga bala at armas ang nasusunog na gusali sa Balete Drive.
11: Umahagis yung mga islag ng bala dun sa dito sa lugar ng kabilang bakod, kaya nagligasan yung mga tao papunta rito para makaiwas.
12: Ito po yung mga bumagsak galing sa
13: arms ko.
12: Sa arms ko. Marami po itong nakakalat din sa labas.
10: Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nag-umpisa bandang alas 9 ng gabi ng Martes at naapula ng 9 na BFP fire trucks at mga fire volunteers madaling araw ng Miyerkules. Dalawang bahay sa kalapit na Champaka 1 Street ang nadamay.
14: Mga bala po, bala mo laging umulan. Open pa yun nandun, hindi pa gano'ng inaabot yun dun eh.
15: Sa may likod ng banyo, lagiba na yun. Kasi pag hindi nila pinanik yun, talawang yung apoy nandun na eh.
10: Ayon sa pamunuan ng Arms Corps Global Defense Incorporated, ligtas na nakalabas sa gusali ang kanilang mga tauhan.
16: Safe naman ang mga employees ng Arms Corps. So wala naman nasaktan. We're very thankful to all the responders fire volunteers, PFP 161, and pati si Mayor Maan Teodoro, pati ang Marikina Police.
10: Nakikipag-ugnayan na rin ito sa Marikina LGU na una ng tumugon sa mga kailangan ng tatlong pamilyang naapektuhan. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala. Ito na ang ikatlong insidente ng sunog sa Gusali mula noong 2024. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
2: Iniimbestigahan na ng Parañaque City Government ang isa nilang empleyado na nakuna ng video na nakikipagtalo sa kalsada sa isang babaeng motorista. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ang lisensya ng lalaki nagpapatrol Bia Cuadra.
13: Go ahead, pareview mo yung CCTV mo. Go. Go, go, go. Sige, go ahead. Ikaw naman ang ano eh.
17: Viral ang video na ito ng pagtatalo ng dalawang driver sa tapat ng isang subdivision sa Barangay Don Bosco, Parañaque City noong Sabado ng gabi. Inakusahan ng babaeng driver ang lalaking driver na bumuntot sa kanya habang tuloy-tuloy na bumubusina at nagha-high beam matapos niya itong i-overtake. Kumalma lamang umanong lalaking driver nang makitang babae pala ang nagmamaneho ng kotseng pilit niyang pinapahinto.
18: Nag-ikot ako, tapos paglabas ko, mayroon na ditong sasakyan. Siya, may nakaharang ganyan. Tapos, narinig ko na lang na lumabas ako. Narinig ko nagasagutan sila. Mga saglit lang ko nakatayo doon, mga 5 minutes yung yata. Walang bakwapa, na sila, sigawan lang sila.
17: Nakasuot ng ID ng kanyang pinagtatrabaho ang kumpanyang lalaki sa video habang may nakadikit namang logo ng Parañaque City Government ang minamaneho nitong puting kotse. Ayon sa barangay, hindi na nakapag-report sa mga otoridad ang biktima.
19: As for the logo, may possibility na taga city siya. Wala kami natanggap na complaint. Kung alleged road rage yan, pwede na rin siyang dumiretso ng Traffic Bureau, pero much better magkaroon din kami ng record.
17: Inamin ng Parañaque LGU nitong Martes na kawani nila ang lalaking nasa viral video. Pinagpapaliwanag na ng LGU ang kawani sa umanipaglabag nito sa Code of Conduct at Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inalarma na ng Land Transportation Office ang sangkot na sasakyan. Pinapupunta ng LTO ang lalaking driver sa kanilang tanggapan sa Oktubre 21 para magpaliwanag sa pangyayari. Inutusan din ito ng ahensya na isuko ang kanyang lisensya sa pagmamaneho habang umiiral ang 90-day preventive suspension. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Sa ibang balita naman, may dalawang bagong miyembro ng gabinete. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nilang ipatupad ngayong dalawang taon na lang ang nalalabi sa termino ng Pangulo sa pagpapatrol ni Jarvis Manahan.
20: Sa isang pagkakamay, sinimula ng dalawang bagong kalihim ang kanilang termino sa ilalim ng Marcos administration. Maglilingkod bilang pinakabagong kalihim ng Presidential Communications Office, ang PTV General Manager at dating tagig Mayor at Congressman na si Lino Cayetano, habang papalit naman bilang DICT Secretary, si SSS President at CEO Robert Joseph De Claro. Si Cayetano, na kapatid ni Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ang ika-anim na PCO Secretary sa 4 na taon ng Marcos Administration. Ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit madalas magpalit ng kalihimang PCO.
21: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy what especially the demands that you make upon our presidential communications group.
20: Isa sa mga pagtutuunan ng pansin ni Cayetano ang paglaban sa fake news at ang pagpapaabot ng mga programa ng administrasyon sa publiko.
22: We need to engage media to continue to see how we can most effectively communicate with the Filipino people and to bring down our message, not just to Filipinos all over the country, but to Filipinos around the world.
20: Nagbigay din siya ng pananaw sa pagkakatalaga sa kanya, kahit pakilalang kritiko ng Pangulo ang kanyang mga kapatid.
22: Regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
20: Aminado ang palasyo na malaki ang hamon ngayon sa PCO.
0: Hinimok ni Communication Secretary Lino Cayetano ang mga taga-suporta at maging ama kritiko ng Pangulo na magtulungan para sa ikuulad ng bansa sa huling dalawang taon ng Marcos administration. Nangako naman ng Pangulo na igagalang niya ang kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng kanyang termino.
20: Sa DICT naman, pag-aaralan ng bagong kalihim ang mga panukala sa pagbabawal o ban sa online games.
1: I think dapat pang pag-aralan. I have to review the Senate bill and also kung ano yung mga panukala na nasa ating kongreso. Pag-aaralan na natin mabuti before we make the right action.
20: Tiwala naman si Marcos sa kakayahan ng bagong DICT chief.
21: He's the current SSS president and CEO. But he also, now besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
20: Ngayong Miyerkules, bumisita na sa opisina ng DICT si De Claro at sinabi niya sa mga kawani na isusulong niya ang digital transformation agenda ng bansa. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Patay ang isang rider matapos sumemplang na mabangga ang isang aso. Paulit-ulit pang nasagasaan na ang rider ng mga sumunod na motorista sa Cotabato. Samantala, sugatan naman ang walong individual sa magkakahiwalay na aksidente sa kalsada sa Ilocos Norte at Isabela. Yan ang CCTV patrol ni Karen De Guzman.
4: Nasagasaan ng isang rider ang isang asong kalye na biglang tumawid sa National Highway ng Midsayap, Cotabato nitong Linggo na madaling araw. Nawala ng kontrol ang rider at tumilapon sa kalsada. Ilang motorista ang nakapansin sa nakahandusay na biktima. Tumabi sila sa daan at nagtangkang parahin ang mga paparating na sasakyan. Pero hindi na naiwasan ng ibang rider ang biktima na ilang ulit pang nasagasaan at nakaladkad sa kalsada.
5: Unfortunately, nung nabangga niya ay natumba siya and hindi po siya napansin nung mga sumusunod na sasakyan at nadaanan nga po siya which caused his death.
4: Batay sa CCTV, madilim ang kalsada at kitang mabilis ang takbo ng mga sasakyan.
5: Pinapatignan pa natin kung there are enough signages. So, ito po ay nakikipag-coordinate na ang ating local police sa LGU as well as sa DPWH for the provision of lighting as well as signages in the area.
4: Ayon sa pulisya, nagkausap na mga sangkot sa insidente at posibleng hindi na magsampa ng reklamo. Sugatan naman ang limang individual matapos mabangga ng kotse ang isang tricycle sa National Highway na San Nicolas, Ilocos Norte nitong Martes ng hapon. Sa CCTV, makikita ang tricycle na nasa kanyang linya na salubungin ng kotse. Sinubukan pang umiwas ng tricycle pero nasapul pa rin siya ng kotse bago tuluyang bumangga sa konkretong padera. Sugatan ng driver ng tricycle at ang kanyang dalawang pasahero, gayon din ang driver at pasahero ng kotse. Ayon sa San Nicolas Police, galing sa ospital ang mga sakay ng kotse at nakaidlip umano ang driver nito habang nagmamaneho. Sa Cahuayan City, Isabela naman, binabaybay ng isang tricycle ang highway na bahagi ng Barangay Minante 2 nitong Lunes ng umaga nang biglang lumiko ang isang motorsiklo. Tumilapon ang rider ng motorsiklo sa lakas ng pagkakasalpok. May sugat sa iba-ibang bahagi ng katawan ng rider, maging ang driver at pasahero ng tricycle. Isinugod sila sa paggamutan para mabigyan ng agarang lunas. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa magkakahiwalay na insidente at nagpaalala na laging mag-ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
2: Kapamilya, papalapit na ang Pasko, kaya simula na rin ang paghahanap ng mga pangregalo o palamuti sa bahay. Pero sa dami ng mga produktong mabibili, lalo na online, paano nga ba matitiyak na ligtas at hindi peke ang ating mga ina-add to cart? Nagpapatrol, Andrea Tagines.
23: Dahil Burr months na, naghahanap na si Javier ng mga kumukutikutitap na Christmas lights para sa kanilang bahay. Pwede naman siyang umorder online, pero anya, mas gusto niyang personal na nakikita at nasusubukan ang mga produktong binibili niya.
6: Bili pala substandard, mayroong problema, may warranty, mayroong pabulin, kaya dito nila ako.
23: Ayon sa Department of Trade and Industry, ito ang layunin ng Certified Products Expo na idinaraos ngayon sa isang mall sa Mandaluyong. Ang turuan ang mga mamimili na pumili ng mga produktong ligtas at pasado sa DTI standards. Lalo't marami pa rin nagbebenta ng mga peke at hindi sertipikadong produkto sa merkado.
7: Madami talaga, especially with the e-commerce. No? Pwedeng masunog, pwedeng masira, pwedeng quality is not so good. So after a few uses lang, sira na. Or it can cause also damage to property. So sayang naman yung hard-earned money that you put into these products. So we need to make sure that the consumers are protected.
23: Payo ng DTI, sa tindahan man o sa mga online selling platform bibili, tingnan muna kung may Philippine Standard o PS mark o kaya naman ay Import Commodity Clearance o ICC sticker ang napupusuang produkto bago ito bilhin. Patunay ang mga ito na dumaan sa pagsusuri ang mga produkto at natugunan ng mga ito ang mga kinakailangang pamantayan ng DTI. Meron ding app ang DTI kung saan pwedeng iscan ang QR code ng isang produkto para makita kung legit ba ang nakalagay na PS mark o ICC sticker. Pagdating naman sa mga pagkain o ibang health at cleaning products, red flag yung mga naglalagay ng FDA logo o kaya ng mga labels na FDA approved. Sa halip, ang kailangang hanapin ay itong license to operate ng establisimento at certificate of product registration ng bawat produktong binibenta nila. May sarili ring online verification portal ang FDA para masuri kung nakarehistro ang mga produkto at lisensyado ang seller dahil hindi lahat ng mura ay tipid, lalo na kung kaligtasan ang nakataya. Samantala, sinabi ng DTI na sa ngayon, wala pang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga grocery at supermarkets gaya ng mga Delata at Tinapay. Sa kabila ito ng patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
8: Patuloy ang paghahanda ng ilan sa pinangangambahang epekto ng umiiral na El Nino sa supply ng tubig sa mga susunod na buwan, kahit na maayos pa rin ang level ng tubig sa mga dam. Payo naman ng PAGASA, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
9: Halos 4,000 piso ang ginastos ni Olivia sa mga drum ng tubig na kanyang binili sa isang tindahan sa Quezon City. Tuwing gabi niya ay nawawala ng tubig sa kanilang lugar at dahil 11 sila sa kanilang bahay, mahalaga ang mag-imbak lalo't inaasahan ng tagtuyot sa mga susunod na buwan.
24: Napakahirap pong mawala ng tubig kasi kumbaga di mo pa alam kung saan ka magigit. Wala tayong magagawa kasi maganda na yung naniniguro tayo.
25: Hindi na mabilang na may-ari ng tindahan ng drum at mga basyo ng tubig kung ilan ang kanilang nabobenta sa isang araw. Pero malinaw na sa dami ng gustong bumili ay kinailangan na rin nila magtaas ng presyo. At ang dahilan dito ay ang sinasabing paghahanda ng mamamayan sa posibilidad ng kawalan ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa Super El Nino.
26: Dati naman nakukuha yan ng 1,000, 900 pa nga eh. Eh ngayon wala eh, lagpas 1,000 ang delivery eh.
9: Base sa monitoring ng PAGASA, lahat ng kanilang binabantayan na dam sa ngayon ay maayos pa ang antas ng tubig. Yung iba, halos umabot pa nga sa spilling level. Mararamdaman ang kasagsagan ng Super El Nino sa katapusan ng Disyembre na posibleng umabot pa hanggang unang bahagi ng 2027. Pero ngayon pa lang anila, mabuting umpisahan na ang pagiging wais sa paggamit ng tubig.
27: Kayang gawin naman ng lahat. Yung I think yung mag-recycle ng tubig na pwede naman. Halimbawa po, yung mga pinaglabahan, kung hindi naman delikado yung paggagamitan, halimbawa paglinis po ng atin pong mga bakod na bakuran, siguro we start educating everyone na gumamit talaga ng baso sa pag tayo po ay magsisipilyo, mga ganun po. Those are practical ways.
9: Ang mga water concessionaire na Maynilad at Manila Water, tiniyak na may iba pa silang pagkukunan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang sa mga ito ang Laguna Lake at ang Wawa Antipolo Water System. Samantala, ipinakita naman ng Department of Social Welfare and Development kung paano nalilinis ng isang portable filter ang maruming tubig na pwedeng magamit sakaling makaranas ng kakulangan ng supply nito.
3: magkakaroon tayo ng mga barangay installations or later on pwede na lang namin ibigay ang kit, sila na mag-install sa mga tahanan nila.
9: Sa huli, sa paraan pa rin ang pagkonsumo ng bawat individual, pamilya at komunidad makikita kung epektibo ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa wais at responsabling paggamit ng tubig. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
8: Matapos makilala sa kanyang mga natatanging pagganap at markadong sampalan bilang primera kontrabida, handa na siyang humarap sa panibagong hamon bilang ating guest star patroller. Welcome sa TV Patrol ang nag-iisang Gladys Reyes!
10: Salamat, Ate B. Maaga ang takutan ngayong taon sa pagbibida ni Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa bagong mystery thriller original series na Balaraw. Bukod dito, aabangan din natin ang kapamilya singer na si Ella Nimfa sa kanyang debut sa teatro para sa horror musical na Inday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Pasampol pa lang ng ritual. Nakakapanindig balahibo na ang horror musical na Inday. Ito ang theater debut ng kapamilya singer at dating The Voice Kids champion na si Ella Nimfa.
12: Tinake ko tong project na to because gusto ko po ma-challenge. Okay. Kasi alam naman po ng lahat na hindi po ako isang actor, hindi din po ako nagta-teatro. But then nabigyan po ako ng opportunity now.
11: Mga batikan sa teatro ang makakasama ni Ella, kaya nag-workshop siya ng husto. Bukod sa pag-arte, bibigyang boses ng musical ang classic Manila sound ng The Boyfriends.
12: I am going to act alongside with Katrina Velarde. Friend ko din po siya, and I'm just so happy na magkakasama kami finally sa isang project. And first musical niya din, so I am very, very proud of us. So, ayun po.
13: So showdown to, kasi you guys are both known for Biritan.
12: Yes po. We'll see. It's for you to find out.
11: Limited 3-day run lang ang Inday the Musical sa RCBC Plaza Theater sa Makati. Simula October 16 hanggang 18. Samantala, first time ding magsasama ni na Janine Gutierrez at Charlie Dizon sa isang proyekto. Ang Netflix original mystery thriller series na Balaraw. Makakasama rin nila sina Ronnie Lazaro, Noni Buencamino at iba pa sa direksyon ni Ray Red.
14: When I heard that the theme of Balaraw was basically the theme of Babae at Red, kahit ano pa yan, game na ako. And then when I saw the deck, when I saw the script, tatapusin ko siya in one reading eh. Kasi super exciting, super page-turner, and napaka-epic ng kwento. So all of that, easy yes.
11: Lovers ang papel ni na Janine at Charlie. Pero mas pupukaw sa mga manonood ang misteryo sa likod ng isla ng Balaraw, ang pagkawala ng ina ng karakter ni Janine at ang koneksyon niya sa isla. Sa October 29, ang worldwide premiere ng Balaraw sa Netflix.
15: Walang nakakaalis ng buhay sa islang ito.
11: MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: Sa pagpabalik ng TV Patrol, Simbahang Katolika nanawagang ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV matapos operahan dahil sa lung cancer. Tapyas presyo sa gasolina, mas lumalaki ang posibilidad. At sandamakmak na alamang napadpad sa dalampasigan sa Sipalay City sa Negros, mga residente, kanya-kanyang hango. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Miyerkules.
1: Pumasok po kasi na lalaki sa boarding house namin.
2: May nanakaw na lang po yung mga underwear po namin.
3: Alex, parang distansya natin.
4: Sa Emerald Heights, boss. Sa mga ganitong oras umaalis si Misty, sumasakay ng taxi papunta sa clubhouse. At doon din nagre-recruit ng mga babaeng bibiktimahin niya.
3: Kala mo makakatakas ka sa akin, ha? Kahit saan ka pumunta, susundan kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 PM!
5: Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi ayoko nang masaktan kayo muli.
6: Ano ba yun?
0: Billy is changing.
7: Pwede ba? Let's not work on assumptions.
8: Strong coffee for a strong woman.
9: Maglalamay tayo sa trabaho tonight.
0: Is this the start of something worse?
10: I don't have all day. Marami akong kailangan gawin.
11: Really sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng perwisyong dinulot mo sa pamilya ko.
12: Dahil inagawan mo ko.
13: Wala akong inagaw sa'yo.
14: Inagaw niyo yung tatay ko.
0: Someone, someday.
15: Ni-reset ni sir yung CCTV.
16: Nabura, hindi na mare-retrieve.
0: Ayusin ang pagbabantay.
17: Wala naman sinabing masama.
18: Huwag ang titigil.
19: Huwag mong problemahin, okay? The truth is, may na-background check niya ako.
20: Wala naman siyang mahahanap na ikasisira mo, right?
0: Baka malusutan ka.
18: Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Hatid na kita.
20: Sigurado mo kayo? Kapag kumagat siya, then that means he's really not loyal. And he's really having an affair.
0: The loyalty game level up. Weeknights, 9:30 PM. Kinilala po ng mga kaguruan at mag-aaral ang ating mga programa at kapamilya sa 2026 US TV Plus Media Excellence Awards. Binigyan po ng Media Excellence Award in Entertainment for Reality Program ang Pinoy Big Brother at Media Excellence Award in Responsible News Reporting naman ang ating TV Patrol. Kinilala rin po ang mga sumusunod na kapamilya, Bianca Gonzalez, Kathy Garcia Sampana, Eugene Domingo, Luis Manzano, Julie Ann Santos, at Coco Martin.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Nanawagan ng Simbahang Katolika na ipagdasal ang kalusugan ni Pope Leo XIV, sumalang ang Santo Papa sa operasyon para tanggalin ang tumor sa baga matapos ma-diagnose na may lung cancer. At live mula Baclaran Church sa Parañaque, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, ano ang reaksyon ng mga Katoliko sa kalusugan ni Pope Leo?
1: Karen, bago pa ang pagsalang ni Pope Leo XIV sa operasyon sa Gemelli Hospital sa Roma, naglabas na ng pahayag ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan sa mga Katoliko na ipanalangin ang Santo Papa. Hinikayat din ng Simbahang Katolika ang mga simbahan sa bansa na mag-alay ng misa para sa ikabubuti ng kalusugan ni Pope Leo XIV. Mula pa sa Cebu ang mag-asawang Maymay at Richard. Dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, inabutan namin silang nagdarasal. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa lider ng simbahan na si Pope Leo XIV na humaharap ngayon sa hamon sa kanyang kalusugan.
2: Pagpagaling siya, then kailang dapat hindi siya mag-lose hope. Mag-pray lang tayo kasi ang Panginoon lang talaga nakakalam sa lahat. Kasi siya lang kasi may-ari sa tawa natin at sa buhay natin. So, pray lang talaga.
1: Ang magkaibigang senior citizen na Sena Norma at Hermine Hilda, batid kung gaano kahirap lalo na sa isang may edad na ang magkasakit.
3: Well, it's a little sad that the Pope is sick. So, we pray that he will get well because he's a young Pope, di ba? He has not served that long yet. I hope he gets well. Prayers for his healing. Sana gumaling pa siya.
1: Sabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, malaking bagay ang sama-samang pagdarasal para sa ikagagaling ng Santo Papa.
4: Panalangin po natin ang patuloy ang Santo Papa. Nawa pagkatapos ng kanyang operasyon ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Kung ano pa mga medical interventions ang gagawin para sa kanya, sana maging epektibo ito. At hilingin natin ang tulong ng Diyos para isang milagro mangyari para sa ating Santo Papa.
1: Ang turistang si Piolo mula sa Canada, dinayo pa ang Vatican sa pag-asang masisilayan si Pope Leo XIV, pero...
5: Nalungkot ako kasi devoted Catholic ako from the Philippines. Pinalaki ako sa Catholic family. Sayang, hindi ko nakita si Pope. Pope Leo, get well soon. Kaya mo yan. Maraming nakasuporta sa iyo, maraming nagmamahal sa iyo.
6: Get well soon, Pope Leo! Viva el Papa!
1: Sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila, matatagpuan ang mga memorabilia ng Santo Papa. Kabilang dito ang chasuble o kasulyang ito na isinuot niya nang bumisita sa bansa bilang Prior General ng mga Agustinians. Pinakakaingatan din ng mga Agustino ang mga larawang ito at librong gaya nito ng Noe Prior General na si Robert Provost bago pa niya gamitin ang Pope Leo XIV. 90 minuto ang itinagal ng operasyon sa kanang baga ng Santo Papa. Sabi ng Vatican, tagumpay ang operasyon sa 71 anyos na Santo Papa. Sabi ng mga kapwa Agustino ni Pope Leo XIV, ipinauubayan na nila sa Poong Jesus, sa Inang Maria at kay San Jose ang kalusugan ng Santo Papa. Si Cardinal Pablo Virgilio David, ibinahagi ang pagkikita nila ni Pope Leo XIV nitong October 7, ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary. Gaya ni Zaccheo sa Biblia, nasurpresa anya siya sa pagtapik ng Santo Papa sa kanyang balikat habang nakayuko at hinihintay ang pagdaan nito sa kanyang harapan. Sa mga larawang ibinahagi ng Kardinal, makikita ang pagyakap at pagkamay sa kanya ng Santo Papa. Si Cardinal Tagle muna ang namuno sa isang misa sa St. Peter's Square at binasa niya ang homily ni Pope Leo XIV. Ipinagdasal din ang Santo Papa sa misa. Karen, ang sabi ng CBCP, ang mga panalangin para sa agarang pagaling ni Pope Leo XIV ay iuorganisa ng kanya-kanya mga parokya at ng diocese sa iba't ibang panig ng bansa. Dito naman sa simbahan ng Baclaran, dagsana rin ang mga nagsisimba lalo't Miyerkules ngayon, ibig sabihin, Baclaran Day. Kanya-kanyang panalangin yung ating mga kapamilyang Katoliko, pero ang iba sa mga nagsimba kanina, kasama na sa mga naging hiling nila, ang mas mabilis na paggaling ng Santo Papa. Karen.
0: Maraming salamat, Johnson Manabat.
7: Lumalaki ang posibilidad na gasolina naman at hindi diesel ang may rollback sa susunod na linggo batay sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Samantala, iniinganyo ng Department of Energy ang mga Pilipino na maglagay na ng mga solar setup sa bahay bilang pananggalang sa epekto ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Tanghaling tapat na pero naka-aircon pa rin sa loob ng bahay ng pamilya Lopez. Umaandar din ang iba pang appliances. Sinasamantala kasi nila ang matinding sikat ng araw dahil malakas ang produksyon ng kuryente mula sa kanilang solar panels sa bubong ng bahay. Ang ginastos ng mag-asawa sa solar setup, 345,000 pesos.
8: Solid naman sir kasi nung dumating yung bill namin from Meralco, nakita namin, nagulat kami kasi nag-zero bill po kami. So,
7: ano feeling na zero bill?
8: Eh nakakatuwa po na, uy, totoo ba to? Wala tayong babayaran.
7: Dating naglalaro sa 4,000 hanggang 12,000 pesos ang bill nila sa kuryente pero unti-unti itong bumaba nung naikabit na ang solar setup hanggang sa magsimula ang net metering system nila sa Meralco ngayong buwan. Pero tanggap na mag-asawa na matagal-tagal pa bago nila mabawi ang pinuhunan sa mga solar panels.
9: At least po, pag gumamit kami ngayon, alam namin how to use it properly. Like, mamamlansya kami sa umaga or we do the chores in the morning.
7: Hinihikayat ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga consumer na kung kaya ng budget, magpakabit na ng solar panel sa bahay bilang paghahanda sa pagtama ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Pwedeng maglagay ng solar panel at ikabit sa utility o electric cooperatives para makabenta ng kuryente ang consumer sa pamamagitan ng net metering. Pero pwede ring pansariling gamit lang ang bilhing solar panel para makabawas sa bayarin sa kuryente.
10: Just as long as you install it properly, buy from accredited sellers. Huwag lang kayo pumunta sa Facebook or sa social media at magbili doon sa market nila. Just make sure na safe siya.
7: Pero ang tanong, kailangan ba talagang halos kalahating milyong piso ang puhunan para sa solar setup? Sagot ng eksperto, pwede namang magsimula ng maliit o micro solar setup muna na 1 kilowatt na wala pang 100,000 pesos ang gastos.
11: Para lang sang Lego. Pwede kang dalawang panel ka muna, dalawang microinverter, and maliit yung capacity, pero mga 4.5 years pa rin yung balik ng savings sa'yo. So, pwede ka nalang magdagdag later on pag nakaipon ka na.
7: Para maging abot kaya, may pautang na rin ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS at Pag-ibig Fund para magamit sa solar installation.
11: Very low interest financing na in many cases, mas mura pa yung repayment sa financing kesa sa savings. So halos libre yung solar month on month.
7: At para masulit, pinapayo rin ng mga eksperto ang pag-invest sa solar battery para kahit wala ng araw, may naipon ng kuryente sa gabi. Bagay na pinag-iisipan na rin ng mag-asawang Lopez dahil nasa 80,000 pesos din ang halaga ng baterya.
8: Medyo pinag-iipunan naman na yun kasi battery ready naman pa yung inverter natin.
7: Samantala, may konting good news sa mga motorista dahil lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng gasolina sa ikalawang araw ng trading sa world market. Baliktad naman ang nangyari sa diesel dahil lumiit ang bawas presyo. Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia kaya bumagsak ang presyo kahapon. Pero namimiligro manong mabura naman bukas hanggang Biyernes ang naiwang konting bawas sa diesel.
12: Ininspeksyon ni DPWA Secretary Vince Dizon ang sidewalk expansion at rehabilitation work sa kahabaan ng EDSA sa Pasay City ngayong Miyerkules. Ayon sa Kalihim, bahagi ito ng mas malawak na EDSA rehabilitation project na naglalayong magbigay ng mas ligtas, malawak at accessible na daanan para sa mga commuter, pedestrian at maging sa mga persons with disabilities o PWDs. Samantala, inihayag ni Dizon na kasalukuyang sinusuri ng DPWH ang inaprubahan ng House of Representatives na panukalang national budget para sa taong 2027. Ito ay kasunod ng mga alegasyon ng pork barrel allocations sa mga local infrastructure projects. Nanindigan siya na hindi magpapatupad ang ahensya ng anumang proyekto na walang kaukulang legal na dokumento at sapat na aproba.
13: Hindi tayo papayag

0: Laga at katimugang bahagi ng mundo dito sa may Visayas at Mindanao, habang yung mainit na silanganin o easterlies ang nakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, kikilos na palapit sa bansa sa weekend yung bagyo pong nabuo sa malayong silangan ng Mindanao. Wala pa ito magiging epekto sa panahon hanggang sa katapusan ng Linggo dahil sa Martes pa ito posibleng makapasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero gayunpaman, manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 15, Webes sa Mindanao, maaraw po sa malaking bahagi pero maulan sa madaling araw at umaga sa may Maguindanao provinces, Misamis Occidental at Zamboanga Peninsula. At mula tanghali, halos buong Mindanao na ang ulanin at may kalakasan ng buhos ng ulan bago ang paglubog ng araw dyan sa may Zamboanga del Sur, maging sa may Bukidnon at sa Agusan del Sur. Mababawasan na pero may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa hilagang bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa northwestern Panay sa madaling araw po yan at meron din kaunting ulan sa umaga dito sa probinsya ng Cebu, maging sa Negros Occidental at sa Capiz. Buong Kabisayaan na ang uulanin mula tanghali at may kalakasan po yung buhos ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Antique at ng Iloilo, maging dito po sa katimugang parte ng Negros Island. At niaasahan pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Palawan, maghapong may kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi ng probinsya, bagamat mawawala na rin po yan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw at mainit maghapon sa malaking bahagi pero may kaunting ulan umaga hanggang tanghali sa katimugang bahagi ng Quezon at ilang lugar sa Camarines Provinces. Mas maulan sa hapon dyan sa may Masbate at meron pang ulan sa ilang lugar sa Bicol at maging sa Mindoro pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Pero kapamilya, ihanda pa rin po ang inyong mga payong dahil sa tindi ng init ay pwedeng biglang mabuo ang thunderstorm at magdulot ng pag-ulan. Samantala, nasa 208.83 meters ang water level sa Angat Dam nitong Miyerkules ng umaga. Mas mataas po ito ng 12 sentimetro kumpara kahapon ng umaga. At kapamilya, sandamakmak na alamang ang napadpad sa dalampasigan ng Sipalay City sa Negros Occidental ngayong Miyerkules ng umaga. Laking gulat ng mga residente nang magkulay rosas ang kanilang white sand beach dahil sa nagkalat na alamang sa higit 100 metrong haba ng dalampasigan. Anila, ngayon lang sila nakakita ng ganito karaming manilinggit na hipon sa kanilang lugar. Kanya-kanyang dala ng plastic, net at langgana ang mga residente para kunin ang biyaya ng dagat. Ayon sa Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, ito na ang pangatlong araw na may napadpad na mga alamang sa kanilang baybayin. Inaalam pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dahilan ng pagkaanod ng mga alamang sa kanilang lugar. At yan ang update sa Lagay ng Panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Mula social media, ngayon naman may bagong micro-drama series sa iWant. Sa latest episode ng Oh My God, ibinahagi ni Esnier ang kanyang humble beginnings, mga oportunidad, hamon, at leksyon along the way.
2: There's this fear of growing up being gay in the province.
3: There was a facade.
2: Yes, there was a facade.
3: Yes,
2: So hindi siya pa-happy. Parang tinatakpan ko na lang siya through my achievements.
3: Yes.
2: Ganun, naging top student ako. Kahit sabihin ako bakla, hindi ako nasasaktan. Kasi bakla naman talaga ako. Ang mali lang talaga is gawin yung term na bakla as mockery or like as something na insulting. I believe I am a work in progress. Mindset ko na dapat everyday may napapatunayan ako. Not for everyone, but for myself. Oh my God!
1: Samahan si Star Patroller Daniel Krishnan sa Oh My God! Sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z din ang Oh My God! Mula Lunes hanggang Biyernes, pati na rin po sa iWant.
4: At susunod, ilan pang Senator judges pinuna ang pagbawi ng tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.

at hepe ng police clearance section ng Quezon City Hall, sinibak. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Sunday, October 18.
1: 7 p.m. is XP time.
2: ABS-CBS Studios and TV5 proudly present
3: ASAP XP Pampanga.
4: Destination locked para sa grand festive celebration.
5: Sa kantahan, sa sayawan, big energy ang dala.
3: Get ready for a bigger
2: ASAP family.
6: Tuloy po kayo, mga kapatid.
3: All-star concert experience sa
7: ASAP XP Pampanga!
3: Ngayong Sunday sa bago nitong oras, 7 p.m. Mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, All TV 2, at TV5.
8: Pumasok po kasi na lalaki sa boarding house namin.
9: Ninanakaw na lang po yung mga
10: underwear
11: po namin. Alex, parang distansya natin.
12: Sa Emerald Heights, boss. Sa mga ganitong oras, umaalis si Misty. Sumasakay ng taxi papunta sa clubhouse. At doon din nagre-recruit ng mga babaeng bibiktimahin niya.
13: Kala mo makakatakas ka sa akin. Kahit saan ka pumunta, susundan kita.
3: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
14: Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi ayoko nang masaktan kayo muli.
15: Ano ba yun?
3: Billy is changing.
15: Pwede ba? Let's not work on assumptions.
16: Strong coffee for a strong woman.
17: Maglalamay tayo sa trabaho tonight.
3: Is this the start of something worse?
17: I don't have all day. Marami akong kailangan gawin.
18: Billy, sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng pariwisyon dinulot mo sa pamilya ko.
17: Dahil inagawan mo ko.
18: Wala akong inago sa'yo.
17: Inagaw niyo yung tatay ko.
3: Someone, someday.
19: Ni-reset ni sir yung CCTV.
20: Nabura, hindi na mare-retrieve.
3: Ayusin ang pagbabantay.
21: Wala naman sinabing masama.
22: Huwag kang titigil.
23: Huwag mong problemahin, okay? The truth is, may background check niya ako.
20: Wala naman siyang mahahanap na ikasisira mo, right?
3: Baka malusutan ka.
22: Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin. Hatid na kita.
20: Sigurado mo kayo?
24: Kapag kumagat siya, then that means he's really not loyal. And he's really having an affair.
3: The loyalty game level up. Weeknights, 9:30 p.m.
25: What if hindi mo nalawa pinagtabuyan ng Cebu?
17: What if pumayag ka na lang na mag-LDR tayo nung pumunta ako ng Germany?
25: What if hindi ka kasi tumuloy?
17: What if you never got married?
25: Baka sana tayo ngayon.
17: But we have to live with our choices.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Ilan pang senator judges ang pumuna habang dumepensa ang prosekusyon sa pag-atras sa 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, lumabas sa survey ng Pulse Asia na 51% ang naniniwalang dapat personal na tumestigo ang Vice Presidente sa paglilitis. Nagpapatrol, RG Cruz.
2: Sa pinakabagong Pulse Asia survey na isinagawa sa 2,400 respondent noong September 17 hanggang 24, 53% ang umaming kaunti lang ang nalalaman tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, habang nasa 41% ang nagsabing maalam sila dito. Sa kabila nito, higit kalahati ang interesado sa paglilitis. 51% naman ang naniniwalang dapat personal na tumistigo ang Vice Presidente. Pagdating sa umano'y hindi mapaliwanag na yaman ng Vice, 7 sa 10 taong nagsabing batid nila ang isyong ito. Halos tabla ang naniniwala at hindi naniniwala sa bintang, habang 39% ang hindi masabi kung totoo ito o hindi. Tungkol naman sa paghatol kay Duterte, mayorya ang nagsabing may senator judges na patas at hindi. 2 sa 10 taong naniniwalang patas silang lahat at 17% ang nagsabing hindi sila magiging patas at may papaboran. Sa isang pahayag, giniit ni Duterte na hindi dapat gamitin ang pananagutan sa sarsuela sa politika o sa anyay political persecution. Dapat anya maging patas at panagutin ang lahat at dapat manaig ang ebidensya. Sinabi ito ni Duterte sa kanyang pagdepensa sa kanyang lead counsel na si Attorney Sheila Sison, na tinawag na bully ng counsel for the panel of prosecutors na si Attorney Lorna Capunan nitong Martes. Tanong naman ng tagapagsalita ni Duterte, may numero na ba para hatulang guilty ang Vice at posibleng mabago ito kung patatagalin ang paglilitis? Dagdag niya, pinamamadali ba ang hatol para makabawi pa sa halalan 2028 ang mga magkoconvict sa kanya? Ang mga puntong yan, pinawi ng tagapagsalita ng korte.
3: It's so premature now para to project kung may numero na o wala, if a senator will vote this way or another, dahil hindi pa kumpleto yung picture. In fact, parang nasa 50% pa lamang tayo ng buong trial proceeding.
2: Pinuna rin ni Panelo ang anyay malamyang tugon ng Senate Majority sa pag-atras ng prosekusyon sa 3 articles of impeachment. Anya, kung sa ordinaryong hukuman nito nangyari, nakatikim na sa judge ang prosecution dahil sa nasayang na panahon. Pero nitong Martes, ilan sa Senate Majority ang nagsabing gusto pa rin nilang marinig ang panig ng Vice sa mga binitiwang kaso. At ngayong Miyerkules, may mga senador na pumuna sa pag-atras.
4: As a senator judge, I would say na parang it's off for me. I'm coming from fairness na babigyan ng pagkakataon ang pangalawang pangulo.
5: Alam niyo, I am for the truth, justice, and accountability. Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban.
6: Yung defense, the respondent, should be given due process, no? Ideally, mas maganda sana na marinig talaga.
2: Giit naman ang tagapagsalita ng korte na ayon sa batas at balanse ang korte, at sa dulo, nakamenos pa rin anya ng kasong bubunuin ng depensa.
3: While pinayagan yung House Prosecution Panel, hindi naman lahat nila nakuha yung kanilang kagustuhan dahil nga ito ay may withdrawal ng with prejudice.
2: Kinontra naman ng prosekusyon ang mga batikos sa ginawa nila.
7: The decision to withdraw, we consider the interest of the public, as the public has expressed already impatience. The withdrawal of the 3 articles operate to the benefit and advantage of the respondent herself. If we lose on this article, it means that that is the end of the entire impeachment process.
2: Ginagalang naman ng palasyo ang naging diskarte ng prosekusyon at muling iginit na hindi ito makikialam sa mga taga-usig o sa impeachment court. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Samantala, nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi aabot sa 25 milyong piso ang gastos kada araw ng paglilitis ng Senate Impeachment Court. Taliwas sa naging kwenta ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo. Paliwanag po ni Gatchalian, 25 milyon pesos ang operating cost ng buong Senado, kabilang ang sahod at upa na ginagastusan ng mataas na kapulungan, may impeachment trial man o wala. Ayon pa sa Senate President, higit 14 million pesos ang ginasta sa 40 araw na panglilitis o katumbas ng higit 330,000 pesos kada araw.
8: Idinulog na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong kriminal laban sa 12 opisyal at tauhan ng Department of Public Works and Highways at Genesis 88 Construction Incorporated. Ito'y kaugnay pa rin sa umano'y irregularidad sa 4 na flood control projects sa Davao City, partikular sa distrito ni Representative Paulo Duterte. Ayon sa NBI, laman ng reklamo ang sinasabing falsification of documents na paglabag sa Articles 171 at 172 ng Revised Penal Code. Gayun din ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Aabot sa 364.2 million pesos ang kabuang halaga ng 4 na proyekto. Nanawagan naman si Congressman Duterte na maglabas ang NBI ng konkretong ebidensya tungkol sa sinasabing anomalya sa proyekto.
9: Yung Davao City flood control projects, nalaman lang na may mga pinaki na mga dokumento for purposes of collecting money from the government.
10: Sinibak sa pwesto ang hepe ng police clearance section ng Quezon City Hall habang iniimbisigahan kaugnay sa reklamong pagkaantala ng kanilang serbisyo habang lunch break. Noong Lunes, pinagpapaliwanag ng PNP ang buong police clearance section team dahil sa natanggap na reklamo sa social media. Ayon sa reklamo, sabay-sabay na nanghalian ang mga tauhan at kinantahan pa ang isang kasamahan na nagdiriwang ng birthday. Pero sa paunang investigasyon ng PNP, tuloy naman ang pagproseso sa police clearances sa inireklamong oras batay sa computer-generated logs, kasi no noon break. Dagdag ng PNP, maaari namang mananghalian ang kanilang mga tauhan basta magkaroon lang ng relyebo. Nakipag-ugnayan din ng PNP sa netizen para sa posibleng ebidensyang larawan o video na nagpapatunay sa hindi pagganap sa tungkulin ng naturang opisina. Sakali namang nagpabaya mga sangkot, papatawan sila ng karampatang parusa. The Wins!
11: Ay!
10: Ngayong papalapit ng Pasko, meron bang pwedeng subukang negosyo o racket para may dagdag budget?
11: Alvin, bakit hindi subukang gumawa ng scented candles? Patukya na panregalo ngayong Pasko.
12: Strawberry, macaroons, at teddy bear with chocolates. Nakakatakam tingnan, pero lahat yan, kandila.
13: Ito yung mga nasa likod, sa likod ko. Ito siya ay artisan scented candles. Para sa akin, yung candle is more on a relaxing product siya.
12: Nasa kolehiyo pa noon si Kyla nang simulan niya ang scented candle business dahil sa hilig niya sa arts and crafts.
13: Madalas ako mag-browse sa social media sa mga artisan scented candles and ayun, mas na-enganyo ako paano gumawa ng mga ganito.
12: Natural soy wax ang ginagamit niya. Tunawin muna ang soy wax at hayaang lumamig ng bahagya. Saka ito lagyan ng gustong scent.
13: Usually, minimix ko po to at least 1 to 2 minutes. Then after neto, pwede na natin siya i-pour sa glass jar.
12: Winning discarded tip number 1, huwag punuin ang garapon. Maglaan ng espasyo para sa whip wax na magsisilbing disenyo ng scented candle. Lagyan din ng wick o mitsa.
13: Ang tawag po dito is centered wick. Ito po yung ginagamit ko para pumagit na siya kapag natuyo na.
12: Hayaang lumamig at tumigas ang kandila sa room temperature sa loob ng 24 hanggang 48 hours. Iwasang ilagay ito sa direktang sikat ng araw o sa tapat ng electric fan para hindi magkabitak-bitak ang ibabaw. Yan ang winning discarded tip number 2. Dagdag pa ni Kyla, huwag agad gagawa ng bultuhan. Pag-aralan munang mabuti ang step-by-step process.
11: Yeah! naman, sabi pa ni Kayla, mas mainam daw na patagalin o i-cure ng 3 hanggang 7 araw ang kandila bago sindihan para mas kumapit ng husto ang bango. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment. Susunod, U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At NBA legend Dwayne Wade namangha sa husay ng mga kabataang manlalaro. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: tayo Miyerkules.
1: Pumasok po kasi na lalaki sa boarding house namin.
2: May nanakaw na lang po yung mga
1: underwear po
3: namin. Alex, tandista na siya natin.
4: Sa Emerald Heights, boss. Sa mga ganitong oras, umaalis si Misty. Sumasakay ng taxi papunta sa clubhouse. At doon din nag-recruit ng mga babaeng bibiktimahin niya.
3: Kala mo makakatakas ka sa akin, ha? Kahit saan ka pumunta, susundan kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
5: Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi ayoko nang masaktan kayo muli.
6: Ano ba yun?
0: Billy is changing.
7: Pwede ba? Let's not work on assumptions.
8: Strong coffee for a strong woman.
9: Maglalamay tayo sa trabaho tonight.
0: Is this the start of something worse?
9: I don't have all day. Marami akong kailangan gawin.
10: Really sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng permission dinulot mo sa pamilya ko.
11: Dahil inagawan mo ko.
12: Wala akong inago sa'yo.
13: Inagaw niyo yung tatay ko.
0: Someone someday.
14: Ni-reset ni sir yung CCTV.
15: Nabura, hindi na mare-retrieve.
0: Ayusin ang pagbabantay.
16: Wala naman sinabing masama.
17: Huwag kang titigil.
18: Huwag mong problemahin, okay? The truth is, may na-background check niya ako.
19: Wala naman siyang mahahanap na ikasisira mo, right?
0: Baka malusutan ka.
17: Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin, hatid na kita.
19: Sigurado mo kayo? Kapag kumagat siya, then that means he's really not loyal. And he's really having an affair.
0: The loyalty game level up. Weeknights, 9:30 p.m. Kapamilya, panalo ang ating musika at mga mang-aawit sa nagdaang Filipino Music Awards. Kinilala bilang Album of the Year ang Color Coaster ni Maki. Wagi naman bilang Artist of the Year ang Bini. At binigyan ng Tour of the Year Award ang kanilang Signals World Tour 2026. Ginawaran ng Lifetime Achievement Award si Regine Velasquez. At pinarangalan bilang Music Company of the Year ang ating ABS-CBN Music. Maraming salamat po mga kapamilya! Mabuhay ang musikang Pilipino! Kapamilya, sa lahat ng panahon.
20: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Kapamilya, sa lahat ng panahon.
21: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: ko si Tina, ang super loving mommy ni Happy.
1: Ready na ako, mommy!
2: Tima Happy!
1: Perfect score!
0: Ang genius kong anak.
3: Kung talaga mahal mo ang anak mo, ililipat mo siya sa ibang eskwelahan.
4: Sa eskwelahan, kailangan niyong masusuportahan yung talino ng bata. Hey!
5: For the price of 500,000 pesos!
0: 500,000 pesos?
2: Kailangan ko ng benteng kidney para mapag-aral ko si Happy doon. Ang problema, anim lang ang kidney ko.
1: Anim?
2: Dalawa sa akin, tas dalawa po sa inyo, tas dalawa sa inyo, Tati Petro.
5: Wow! Let me make an appeal to the principal.
6: Ikaw na naman!
0: Meet Pio.
1: Sir Pio!
5: Sir Pio!
7: Pio, yung request ko, baka na-approve mo na.
0: Ang super sipag na principal.
7: Anak, can we talk?
0: And Kitty. Ang multi-talented daughter niya.
8: Alam ba pwede yan?
2: Paano?
8: Meron kasing benefits na kapag empleyado ka at meron kang anak, pwede mong i-enroll ng libre yung anak mo.
0: Hindi lang ako basta lady guard. Pwede rin po ako maging mommy guard. Yung gagawin ng lahat para sa kanyang anak. Ganun ko po tatratuin lahat ng estudyante dito. Wala pong makakasakit sa kanila under my watch.
8: Talaga?
0: Talagang talaga.
2: Sus me, pakiayos lang po itong parking natin. Pang VIP lang po yan.
9: Ang grasyo! Welcome!
10: Ang naghihintay na po sa inyo si Principal Pio.
11: I intend to acquire the entire AAA.
12: AAA is not for sale.

0: ngayong Miyerkules.
1: Pumasok po kasi na lalaki sa boarding house namin. May nanakaw na lang po yung mga underwear po namin.
2: Alex, parang distansya natin.
3: Sa Emerald Heights, boss. Sa mga ganitong oras, umaalis si Misty. Sumasakay ng taxi papunta sa clubhouse. At doon din nagre-recruit ng mga babaeng bibiktimahin niya.
2: Kala mo makakatakas ka sa akin, ha? Kahit saan ka pumunta, susundan kita.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
4: Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kasi ayoko nang masaktan kayo muli.
5: Ano ba yun?
0: Billy is changing.
6: Pwede ba? Let's not work on assumptions.
7: Strong coffee for a strong woman.
8: Maglalamay tayo sa trabaho tonight.
0: Is this the start of something worse?
9: I don't have all day. Marami akong kailangan gawin.
10: Really sorry. Hindi mabubura ng sorry mo lahat ng pariwis mo dinulot mo sa pamilya ko.
11: Dahil inagawan mo ko.
12: Wala akong inagaw sa'yo.
13: Inagaw niyo yung tatay ko.
0: Someone someday.

0: Sa full sa CCTV footage ang panluloob ng dalawang kabataan sa isang coffee stall sa Barangay Bued, Calasau, Pangasinan. Ilang minuto ring naghalugog sa loob ng tindahan ang dalawang suspect habang isa naman nilang kasama ang umabot sa mga ninakaw. Ayon sa may-ari, nakalak naman ang kanyang coffee stall pero sinira ng mga suspect ang kandado. Kabilang sa natangay ang kalahating tray ng itlog at gatas. Ayon pa sa may-ari, posible raw na napansin ng mga suspect na may nakakabit na CCTV kaya nagmamadaling umalis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga suspect habang patuloy ang investigasyon.
1: Inanunsyo po ng hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety o DPOS na si Elmo San Diego na sasalang sa evaluation o pagsusuri ang nasa 300 dating miyembro ng binuwag na Task Force Disiplina bago sila malipat sa ahensya. Ayon kay San Diego, kailangan magsumite ang mga dating empleyado ng police at NBI clearance at sumailalim sa drug test at neuropsychiatric examination. Iginiit din ni San Diego na hindi bibigyan ng mga baril o batuta ang kanilang mga tauhan. Binuwag ang Task Force Disiplina matapos mamaril at makapatay ng 3 lalaki ang isang lasing na miyembro sa Barangay Batasan Hills noong Lunes ng madaling araw.
2: I-absorb ko yung 300 strong na mga employee niyan eh. Pero meron tayong vetting procedure doon. We encourage before na may batuta sana, and if you have batuta tapos enforcer ka, chances sir, pag nagalit ka, mababatuta ka eh. Tinanggal na rin namin yun.
1: Sinita ng Commission on Audit ang 11.87 million pesos cash advances para sa biyahe sa ibang bansa ng mga opisyal ng Sandigan Bayan. Pasok dito ang kanilang pagpunta sa Amerika, Australia, United Arab Emirates, Singapore at Qatar. Ayon sa COA, umabot sa 2.57 million pesos ang pinakamalaki at minsan ang cash advance ng 4 na associate justices na pumuntang Hungary para matuto ng paggamit ng AI para sa criminal legal professionals. Puna po ng COA, kulang sa dokumento ang cash advances gaya ng letters of invitation, fare quotations mula sa 3 travel agencies at flight itineraries. Lumabas din na ang liquidation reports para sa 7.16 million pesos na cash advances ay walang kasamang ulat tungkol sa mga naging biyahe, bagamat may mga sertifikasyon ito ng pagdalo. Sinabi naman sa report na tatalima ang Sandigan Bayan sa rekomendasyon ng COA.
3: Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Malacanang na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Tumanggi namang magbigay ng detalye ang palasyo sa pagbisita ni Trump at kung malalagdaan na ang kasunduan kaugnay ng Pax-Silica Project. Kumpirmado na rin ang pagpunta ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa summit. Nauna nang sinabi ng White House na dadalo si Trump sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa bansa.
4: Unang pagbisita pa lang ni Dwayne Wade sa Pilipinas, pero ramdam na niya ang pagmamahal ng mga Pinoy. Namangha ang NBA legend sa energy ng fans at kasabikan ng mga batang basketbolista na matuto sa kanya. Nagpapatrol, Paige Javier.
5: Tila NBA Finals game ang sumalubong kay three-time NBA champion Dwayne Wade sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanyang tadhana, Make Your Own Way Manila Tour Fan Fest, grabe ang suportang naramdaman ni Wade mula sa kanyang mga tagahanga at Heat Nation.
6: It's the connection that we all share from the love of basketball. We all have it. We all had a love of the sport, so thank you guys for giving the love back to me.
7: Thank you, see in front of you today.
5: May ilang solid Wade fans na umaga pa lang pumila na at nakaabang para makita ang kanilang idol. Kanya-kanya silang bitbit ng jersey, figurine, pati artwork ng three-time NBA champion na sila mismo ang gumawa.
8: Si Dwayne talaga yung favorite player ko because of his moves, defense niya, and very athletic.
9: Ginawa po siya 5 days po, tuloy-tuloy. Tapos, ayun, magdamag po. First championship niya po. Kaya ito yung napili kong reference. Tapos may ano po siya, trophy. Mas iconic po siyang tignan.
6: Ready for the video?
7: Yes, sir.
5: Right. Aminado si Wade na matagal na niyang gustong bumisita sa Pilipinas.
7: It's because of everything that I heard about the community here, about the culture here, and about the love of the sport that I fell in love with.
5: Sa dulo ng FanFest, binigyan ng customized na sapatos ng NBA champion, isang customized cap at charcoal painting ng ilang artist at fan. Ayon sa lumikha ng cap para kay Wade, dream come true ang pagkikita nila.
9: 2 years ago, for his statue unveiling, I was invited. So I was supposed to be there in Miami and I got my visa denied, but I got my redemption this time.
5: Sumabak din sa one-on-one hoops action sina PBA stars Ken Tuffin at JC Culliar sa FanFest, habang nagpakitang gilas din ang ilang kabataan sa 3x3 basketball at pati si Wade mismo namangha sa kanilang potensyal. Nagbahagi rin ng kaalaman si Wade sa kanyang basketball clinic kasama ang palarong pambansa champions, ang Calabarzon Heroes.
10: Sobrang saya dahil nag-high five kami ni Dwayne Wade. Di ko ina-expect na ganun eh. Na-hype lang din ako.
5: Para sa kanilang trainer na si Chris Johnson, malaking bagay ang basketball clinic para sa players at coaches.
11: Filipino players can hoop. They can play. But in order to take their game to the next level, you have to be in a structured setting, and that's the separation. So being able to listen, being able to do it, and then being able to do it at a full speed is going to be the difference.
5: May payo naman si Wade sa mga batang basketbolista.
6: Kids, just fall in love with the game. Play the game because you love playing the game, because you love competing, because you love playing it with someone else, right? Don't play the game because it looks good on TV or the money that you can get or the lifestyle. You know, this is just our
5: first time. So dumaan din si Wade sa The Big Dome kanina para manood ng UAAP Season 89 Men's Basketball. Naging komentarista pa siya ng laban ng host FEU Tamaraws kontra USC Growling Tigers.
12: Some of my greatest memories was at Marquette when we didn't have anything, uh-huh, and we all was just playing for each other. And that's what I watched when I watched this team out here play FEU. I watched them play together and I watched them play as a unit.
5: Nangako si Wade na hindi ito ang huling beses na bibisita siya sa Pilipinas. Sa kanyang unang pagbisita sa Pilipinas, hindi lang hilig sa basketball ang tumatak sa NBA legend, kundi ang mainit na pagsuporta at pagmamahal ng mga Pinoy. Umaasa si Wade na magbigay ng inspirasyon ang kanyang pagbisita sa susunod na henerasyon. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, tampok ang mga bagong serye sa I-1 mula Kilabot hanggang Kilig. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: The time now on FMR. It's 7:45.

0: pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: What if hindi mo nalawa pinagtabuyan ng Cebu?
3: What if pumayo ka na lang na mag-LDR tayo nung pumunta ako ng Germany?
2: What if hindi ka kasi tumuloy?
3: What if you never got married?
2: Baka sana tayo ngayon.
3: But we have to live with our choices.

0: Mahigit 6 na pong chef at food establishments ang nagsama-sama para panatilihing buhay ang mga lutong Kapampangan at bigyan ng bagong itsura ang isang pamanang hindi dapat makalimutan. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
1: Sa isang hapag, nagsama-sama ang mga pagkaing bahagi na ng kasaysayan at araw-araw na buhay ng mga Kapampangan. Kabilang dito ang brinhe, asadong dila, murkod, kalgaretang damulog, bibingkang nasi, sampelot, miki, at inangit. Tampok ang mga ito sa pamangang fiestang Kapampangan sa Angeles City.
2: Our objective is the preservation of our heritage, our food culture here in Pampanga.
1: Ibinida hindi lang ang mga recipe, kundi pati ang mga sangkap, paraan ng pagluluto, ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod.
3: Variations dito, yung mga home cook, traditional cooking, is really, yung food culture dito sa Pampanga is really diverse. Maraming mga foreign influence, maraming mga traditional na pinasarap. Pag sinabi mong Kapampangan, masarap, manyaman.
1: Hinikayat din ng mga chef na bigyan ng makabagong interpretasyon ang ilang tradisyonal na putahe.
4: Isa sa mga gusto namin gawin is to use the culinarium, the cuisine kulyat, para mapaituro namin kung ano yung alam namin about Kapampangan food.
1: Layunin ng pagtitipon na mapanatiling buhay ang mga tradisyonal na lutong Kapampangan. Para sa mga organizers, ang pagpapanatili ng lutong Kapampangan ay higit pa sa pagpapanatili ng isang recipe. Ito ay pagpasa ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan sa bawat hapag, bawat salusalo at bawat putahe na muling inihahain. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
5: Mula kilabot hanggang kilig, may mga bagong serye sa iWant na suwak i-binge watch. Kabilang na po dito ang kwentong katatakutan sa True Manila Encounters na base sa totoong karanasan ng mga Pinoy. Para naman sa mga hopeless romantic, huwag palampasin ang pinakabagong serye na Mommy Guard. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Magpapakilig muli ang tambalang Julina Magdangal at Marvin Agustin para sa comedy series na Mommy Guard. Single mom dito si Julina na nagtatrabaho bilang CQ sa isang elite academy, pero naging komplikado ang kanyang buhay dahil sa di inaasahang love story na sinibayan pa ng gulo sa campus.
7: So ito ay very positive, very happy, very light, pero napapanahon.
6: Aabangan din sa serye ang tribute para sa yumaong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez.
8: Aalala ng panahon, si Marvin Agustin, ang tatay niyang ay si Ronaldo Valdez. So ibabalik natin yung alaalang yun. Napaalam po ng maayos sa pamilya.
6: Simula October 19, mapapanood na ang Mommy Guard na baliktambala ni na Marvin at Trilina sa ABS-CBN, sa AllTV2, A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant. Una muna itong mapapanood sa Netflix simula ngayong Biyernes, October 16. Kilig din ang ihahatid ni na Lance Jeremy at former PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate na si Ray Victoria para sa Coach Me Maybe. Ito ang unang vertical series na Boys Love o BL ng iWant.
9: History ito. Tayo yung una. So thank you po sa mga nagtiwala.
10: And I really like the story. And also I take this as a challenge na to grow as an actor.
6: Sagot na rin ang iWant ang katatakutan. Sakto for Halloween, mapapanood na sa October 29 ang unang episode ng True Manila Encounters. Pagbibidahan ang pilot ni na Karina Bautista, Cyril Manabat, Sia Samonte at Heaven Daton.
11: The plot here basically is we buy from an ukay shop na doon na mag-unravel kung anong spirits ang sumama.
6: Series debut ito ni Heaven at Sia.
12: Team role din namin na mapasama sa isang horror series.
13: Takot po kasi since it's based on a true story.
6: Mananakot din si Kaori Oinuma at Elion De Dios sa sunod na episode na base rin sa true story.
14: Si Anna, meron siya mga strange na experiences. Hindi niya na alam
13: kung ano yung reality na nangyari sa kanya.
9: Hindi mo mapapaniwalaan agad na kung totoo ba nangyari to.
6: Ipapalabas ang episode 2 sa November 5. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At mula sa pang-aapil sa teleserye at pelikula, bumasis naman ang napamalas. Ngayon, ang primera kontrabida na si Gladys Reyes.
14: Yay! Songer ka pala, hindi ko alam.
5: Songer ako? Hindi, mahilig mo talaga ako kumanta sa mga karaoke. Pero ngayon nga po, pero sir, may single ako.
14: Oo. Nagulat nga ako, alam ko serye.
5: Opo, ito po yung primera kontrabida. Ang title po niya, Under Star Pop, written by Sir Jonathan Manalo.
14: Oh, the one and only
5: yes,
14: Jonathan Manalo.
5: Yes, multi awarded Sir Jonathan Manalo. And of course, Sir Rock Santos, maraming salamat sa oportunidad. Ay, ito po ay real talk sa mga real life kontrabidas ng buhay natin at sa paligid natin.
14: Nice. May nakapagsabi sa akin, pag kontrabida daw, mabait yan sa tunay
5: ay,
14: na buhay.
5: Ano totoo yan, man, sir? Medyo. Sweet. Ay, hindi. Pero hindi, mababait din naman yung mga inapi ko eh. Totoo mabait din. Naging kaibigan ko sila sa totoong buhay.
14: Mas mabait ka lang.
0: Hindi naman.
5: Madaldal lang.
0: Hindi mabait din.
15: Oh, yes. Mabait yun. Gusto ko sabihin na hindi madali maging kontrabida.
14: Yes. Definitely.
15: Hindi madali to be hated. Tapos yan, alam mo yun, dadalin mo yun sa tunay na buhay.
14: Mas challenging.
15: Mas challenging at mismong ang acting.
14: Subukan nga natin.
15: Okay. So kanina sa TV Patrol Express,
5: okay. Si Jeff, eh, no?
15: Inakita niya yung sikreto ng pananampal. Okay. Sinampal niya si Jeff.
14: So anong gusto mo sabihin?
15: So sa akin,
5: ito ang alay.
15: Yung akin, yung fake sampal kay Jeff, talagang nakatikim ng kontrabida sa pal. Pero I have to say, hindi mo sinaktan si Jem. Pero may sound eh.
5: Yes.
14: Si Ate Bikaya,
15: so ngayon, eto na tayo. Eto na.
14: Babawi ako. May bawi to, Davila.
5: Eto na.
14: May bawi to.
15: So ganito, we have to see timing.
5: Uh-huh. Yes.
15: Timing ah. So,
5: di,
15: nandito kasi siya. So pag sinapag eh, dapat mag...
5: So dapat balik tayo. Dito ka, sir. Yan.
0: Ayan.
15: So may sasabihin siyang linya. It is the timing ah, kasi hindi laman lahat sa, na sinasampal, talagang nasasampal. Parang Hollywood to.
14: Direct, okay. Direct overtime na direct.
5: Okay, okay, oh, na, opisahan niya.
15: Bilis, bilis. Okay. May line ha, wait ha, go.
5: Okay, kuya, hindi ako makakapayag na kunin mo lahat ng kayamanan natin, naintindihan mo? Kaya hindi talaga ako makakapayag, eto sa'yo! Ay! Sir! Pati ka gumanon! Sir, pati ka gumanon!
14: Tinamaan ako, Casey.
5: Yes. Teka lang, sir.
15: Kasi dapat...
5: Sir, hindi siya umilag.
14: Hindi mo
15: naman
14: sinabi
15: kayo umilag
14: ako.
15: Dapat gaganito ka. Hello? Dapat gaganito ka.
5: Oh, tinan mo, di ba si Ma'am?
15: Yung timing, gaganito. Si Karen. Gaganong ka.
5: Yeah.
14: Sinabi mo ba sa akin? Hindi mo sinabi,
16: diba? Wala kang kwentang director.
5: Iba talaga, iba. Pero abangan niyo po.
14: Galing, no?
5: Yes, our music video, Ma'am. Naku, alam niyo po, napaka-star-studded ng aming music video. At very nostalgic and very iconic. Sana abangan niyo po yan. Primera Kontrabida, please stream, share, and download niyo na po yan. Maraming salamat, TV Patrol, for
14: Mabuhay,
5: having me.
14: Mabuhay si Gladys Reyes.
5: Thank you.
14: Magaling, magaling.
15: Go Gladys!
5: Ron Juanio, salamat.
14: At si Jeff Canoy, hindi tinamaan, di ba? Ako tinamaan, masakit.
15: No! Si Jeff Canoy, tinamaan, may tunog pa.
16: Oh. Kasi hindi daw kasi wala daw tunog.
5: Sir, kasi ang usapan kasi iilag, di umihilak si Scott.
14: At least dalawa na kami ni Jeff. Sige, thank you, thank you, thank you. Congratulations.
5: Thank you po, sir. Maraming salamat.
15: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
0: May style dun eh, nung bata tayo, yung...
5: Ganon!
14: Parang may headline na ako bukas. Ang horse nampal sa headline.
0: Grabe. 72 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ang sumampal naman sa'yo si Gladys.
14: Oo. Oh,
0: ano mang hapon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
14: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. Sabay ka sa amin ha.
5: Apo.
14: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Thank you si Ate Bina
0: muli.
14: Sa All TV!
5: Choo.
14: Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa kalam po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi!
5: Bayan! Thank you po!
17: favorite music radio.
18: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
19: Pimples at rushes?
20: It DTX 500 mo na yan!
19: DTX 500!
20: Ito ay may antimicrobial property
19: na nakatutulong sa pagtanggal
20: at paggaling ng pimples at rushes.
19: DTX 500!
20: Highly recommended
19: ng mga eksperto.
20: DTX 500!
19: Mabibili sa mga butika.
21: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
22: Monthly, may tanning ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
23: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
21: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
24: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
21: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
25: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko.
26: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
21: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
27: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

Pinoy. Word of kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, pakaraman, Pablo!

0: Alright, magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Nandito na naman po tayo muli sa ating paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: At ngayon po, October 14, 2026. Ibig sabihin, bisperas na ng
1: Well do?
0: Ay, may sasweldohin pa ba?
2: Meron ba? Ang tanong, meron ba?
0: Mukhang kukunti na lang yata yung mga excited na mag-receive ng kanilang sweldo kasi parang buong sweldo na yata yung naka...
1: May nakalaan. May mga naka-address na.
2: Yun naman talaga yung mga motivations natin para... Aray.
0: Diba? Yan naman talaga, mga aliping sa gigilid. Wala tayong magagawa. Mga alipin ng pera, di ba? Ganun talaga yun. Pero sa bagay, wala naman sigurong mga bagay dito sa mundo na hindi nangangailangan talaga ng pera. Like for instance, pagising mo pa lang ng umaga, bibili ka ng kape, bibili ka ng asuka, bibili ka ng atawag nito, malunggay cheese pandesal. Di ba? Mga ganun, di ba? Tapos, shampoo pa, sabon. Ay,
2: lahat!
0: Wala naman sigurong libre dito sa mundo, di ba? Yun lang ang problema ngayon, di ba? So, anyway, para sa mga sisweldo bukas, alams na ha, tipid-tipid lang muna kasi iba na talaga ang ating panahon sa ngayon.
2: Correct.
0: O, lahat na nagmamahalan, ano tao ba? Na lang hindi.
1: Ano ba dapat sasabihin sa mga magsisweldo bukas? Congrats ba or good luck?
0: Good luck. Oo.
2: And God bless.
0: Basta isipin nyo na lang ha, palagi yung ibinigay natin na formula, 50, 30, 20.
2: Oh.
0: 50 sa mga needs, 30 sa mga wants, at 20 para sa savings. Kung pwede, pwede rin pagbaliktarin yung wants saka yung savings, di ba? Kung maaari lamang, di ba? Pero wag na wag yung titipirin ang inyong mga needs. That is why ikaw ay sumisweldo para masatisfy yung mga pangangailangan mo.
1: Mm-hmm. Akala ko pambayad lang lahat sa utang.
0: Yun nga ang problema kasi sa sobrang nagiging priority yung mga wants, nababaon ka na talaga sa utang. Pero minsan kasi may mga instances naman, mga circumstances na hindi talaga maiwasan na mapapagasto ka talaga, mapapautang ka talaga dahil sa hirap ng panahon ngayon.
2: Mapapaulala
0: ka na lang sa utang. Oh yeah, diba? Pero anyway, speaking of utang, kulang sa pera,

0: everything, I'm sure, iba sa atin dyan. Oh, feeling malungkot. Pero yung iba, parang wapak yung sila. Dead mo na lang sa mga sitwasyon.
1: Ang tanong ba? Yun. Masaya ka ba?
0: Yun. Honestly speaking.
1: Yes.
0: Masaya ka ba?
1: Are you happy?
0: Or... wapakels ka lang sa sitwasyon. Deadma ka lang. Passive ka lang. Yun yun.
1: So yun yung mga yung question natin is about kung masaya ka ba ngayon sa buhay mo.
0: Parang timing, no? Kasi magsisweldo.
2: Parang time na din na parang i-assess natin yung sarili natin, no?
1: O kung masaya ka pa ba sa mga ginagawa mo sa buhay.
2: Or parang... for the sake na lang na may pambayad
0: for survival na lang. Ano na lang.
1: Kasi yun talaga yung motivations natin everyday nga pumapasok tayo sa work. Kasi may utang tayo na babayaran.
2: Oh, at least. Oo, kailangan nating mag-work.
0: Yung sweldo nagiging collateral na lang.
1: Yes. Minsan nga, gin-pre-prenda pa.
0: Naka-prenda pa yung ATM eh. Buti na lang, wala tayong ATM.
1: Oo. Payslip.
0: Yun lang.
1: As a thing, friend, that
0: ay, you're not a friend that payslip. Hindi ka ba't makakakuha? But anyway, there you go mga kavibes. Yan po ang ating tanong ngayong gabi para sa mga kavibes natin
1: dyan. Hindi pa
0: natin
1: sinasabi yung buong question natin.
0: Ay, yun na nga.
1: Yun na.
0: Oo, na-quento na natin. Oh. Yan po ating pag-usama. Kung meron pa kayong may opinion, thoughts, ideas, or mga situation na kahalintulad or parang sagot na rin sa ating tanong, might as well send po, i-share po natin yan sa ating comment section para makatulong po tayo na maliwanagan yung mga ka-vibes natin dyan na nagdumadaan din sa ganitong sitwasyon.
1: Feeling ko lahat naman tayo.
0: Oo. Lahat naman may pinagdadaanan talaga.
1: Yes.
0: Kaya nga yung dumaan dito, napaka-early na.
1: Kasi ayaw niyang ma-late.
0: Di ba? Okay, sige. Hanapin niyo lamang po. Available na po ang ating live stream. Search niyo lang po yung official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban para maka-join sa ating usapan.
1: Yes! Mga ka-vibes, kung hindi po kayo makasali sa live natin, i-download nyo lang po ang FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta. Maririnig nyo ang FMR Tacloban.
2: Sign on to sign off. Pero ulitin natin ha, sa mga hindi pa naka-follow ng ating Facebook page. Hanapin nyo lang 100.7 FMR Tacloban. Pa-follow na din po.
0: Yes.
1: Ayan, para sa mga ka-vibes natin na kaka-tune in lang. Kung hindi narinig yung question natin.
2: Ano yung question? Ulitin
1: natin. Yung question natin, ka-vibes, it kung magiging honest ka sa sarili mo ngayon, masaya ka ba talaga sa... o sadyang wapakels lang?
0: Yeah.
1: Diba? Sa mga sitwasyon natin ngayon, are you really happy?
0: Or dead ma?
1: Or dead ma ka na lang kasi yun na talaga ang cycle of life.
0: Yan. Yeah. Mag-usap-usap pa tayo mamaya mga ka-vibes. In the meantime, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang...
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: Alright mga ka-vibes, ang ating oras, it's 8:29. Alas 8:29 na po sa buong Pilipinas. Kumusta na po mga bumibiyahe dyan? Yung mga nakikinig po sa mga radyo ng mga multicabs, ng mga tricycle, pedicab, jeep, at mga bus. Kumusta po kayo? And sana naman nag-enjoy po kayo sa ating mga songs dito sa 1.7 FM Tacloban ng inyong ka-vibes.
1: Sa Sound Trip.
0: Yan. Alright, oras na para mag-usap-usap naman po tayo.
1: Yeah, yes. Eto, kung magiging honest ka sa sarili mo ngayon, honestly, masaya ka ba talaga o sadyang wapa kels lang?
0: Alo! Ikaw mga ka-vibes, ano bang nafe-feel mo sa ngayon? Are you really happy? Or are you just
1: Don't mind
0: me.
1: Inaantok po, Your Honor.
0: Ayun lang! Wapakels.
1: Wapakels sa lahat.
0: Oo, kasi inaantok lang. Parang wala lang.
1: Ah, wala ng energy.
0: Oo. Ikaw, may mga time kasi sa ating mga buhay-buhay ano, na parang minsan napapaisip ka, ano ba talaga? Uh-oh. Happy na ba talaga ako sa aking buhay ngayon? Or
1: yes.
0: Okay lang, carry lang.
1: Lalo na kapag yung parang napapag-isa ka lang, tapos yung parang bigla na lang, ang daming sumusulpot sa isip mo, tapos mapapaisip mo, ito ba talaga yung life na gusto ko?
2: Wow!
1: Di ba parang ganun eh? May ganun kang na mga realization. Uh-oh. Pero, pag wala naman, yung parang may mga, pag nasa ano ka, nasa trabaho or sa mga
2: wala lang, hindi mo
1: parang hindi mo napapansin na ganun yung ganun yung ganun yung buhay mo.
0: Ganun ba?
1: Yung parang ganun.
0: Parang ganun na nga.
1: Parang ganun na nga. Yung parang sasabihin mo okay lang, ganun to lang. Masaya naman. Pero pag minsan ikaw lang mag-isa, doon na pumapasok yung naiisip mo na
0: yung mga di yung nasa pinakatatagong consciousness mo talaga, diba? Oo. Pero bago ang lahat kasi, itawag natin, i-compare muna natin yung dalawa, yung pagiging happy. Feeling happy with yourself and yung pagiging passive lang, yung parang wapakels lang sa mundo, di ba?
2: Parang mushroom ka lang, tumubo ka lang dyan.
1: See? Yung parang go ka lang kung ano yung nangyayari sa
0: mundo.
1: Go
0: lang ng go, di ba? Go with the flow, ganun, di ba? Eto, yung core definition ng bawat isa. Yung bawat isa, unahan muna natin yung being happy with oneself. Actually, may isang term pa dyan eh. Radical acceptance.
1: Wow.
0: Radical. Ang bigat ah. Radical na radical. Radical acceptance. Anong ibig sabihin nito? That is, of course, acknowledging yung current reality mo. Yung mga flaws mo at yung mga strengths mo without internal resistance or judgment. Ibig sabihin, tanggap na tanggap mo talaga ang sarili mo. Yun ang pagiging happy with oneself. Kung anong meron ka, tanggap mo yun. Alam ko, bobo ako sa mata, pero I don't care.
1: Yes.
0: Matalino naman ako sa ibang subjects.
1: Yes, sa ibang mga bagay.
0: Diba? Ganun. Bobo man ako sa mata, at least gwapo ako. Oh!
1: At least,
2: binavalidate yourself.
1: At least, may
0: tanggap
1: ano ka.
0: Mo yung flaws mo. Tanggap mo rin yung strengths mo. So, you are happy with that, di ba? Kasi, tanggap mo kung sino ka talaga.
1: Alam mo kung saan ka pwedeng mag-excel.
0: Yes. So, sa pagiging passive naman, o yung pagiging wapakels lang kung anong nayayari sa mundo mo, may isa pang term dyan eh, resignation. Diba? From the word itself, from the root word resign, diba? Giving up, settling, or staying quiet to avoid conflict or discomfort. Yun ang ibig sabihin ng wapakels lang. Kasi ayaw mo ng gulo eh. Ayaw mo ng drama. Oh, sige, bahala ka na. Oh, whatever man, diba? For as long as nandito ako. For as long as may trabaho ako, wala akong pakialam, diba? Ganun.
2: Kasi mas madaling maging ganun eh.
0: Oo. Mas madali maging manhid sa mga pangyayari.
1: Kesa naman, ibig iinintindihin mo, tapos wala, parang gano'n naman.
0: Nakaka-stress din kasi minsan, di ba?
1: May stress ka lang.
2: Tapos parang walang pressure.
1: Yes, di ba?
0: You do what you want to do.
1: Go with the flow ka lang. Yes, di ba?
0: Ganun lang. Pag sinabi ng isa na, ay, wag ganyan, susunod ka na lang.
1: Mm-mm.
0: Kasi ayaw mo ng gulo eh.
1: Ayaw mo ng stress. Ayaw mo ng hassle.
0: Oo, diba? So just go on, give up lang, diba? Mm. Hindi ka kumukontra, ganun lang, diba? Kung source of energy naman ang pag-uusap, ano ito, diba? Kung source of energy, for definition, pinag-usapan natin, eto, saan ba nagmumula yung pagiging happy with oneself?
1: Ay.
0: Inside-out living. Anong ibig sabihin nito? True contentment and emotional stability are generated from within. Ibig sabihin, hindi yan pilit. Mismo na feel mo talaga na kontento ka sa sarili mo kasi accepted mo kung ano ka, 'di ba? Alam mm-hmm. mo kung saan ka magaling, 'di ba? Mm-hmm. And you know for a fact that you are happy with yourself. So ano pang sabihin nila, basta itong gusto kong gawin
1: happy
0: sa aking
1: buhay. Sa ginagawa ko.
0: Oo, diba?
1: Happy ako kung ano meron ako ngayon.
0: I don't care sa inyong lahat, 'di ba?
1: Oo. 'Di ba?
0: Magkaiba man kayo ng perception, okay yes. lang kasi mas importante para sa iyong sarili mo.
1: Oo. Tapos parang sasabihin mo lang, I'm just minding my own business.
0: Hindi ka
1: my
0: madidiktahan
1: yes,
0: kasi ikaw mismo 'yung nagdidikta na sa sarili
1: yes.
0: mo. Whereas 'yung pagiging passive, ito outside in living. Nakadepende sa mga nakapalibot sa iyo kung anong magiging perception mo talaga to yourself.
1: Okay.
0: Actions are dictated by external circumstances or desire to please others. Pag sinabing dito tayo kasi hindi maganda dyan, bigla kang lilipat
1: doon. Okay, kasi sige, okay doon din ako. Diba? Kung saan kayo doon ako.
0: Diba, gwapo yun. Ay, oo, gwapo.
2: So, pero nararaksutan. Agree ka ng agree, ganun. Ay, ito, parang other term ng ano, people pleaser.
1: Yes, yun nga.
0: Tapos gagawin mo kung anong gusto nila kasi ayaw mong ma-offend sila, di ba? Gusto mong ma-praise ka. So gagawin mo yon para sa kanila. Kahit hindi ka naman talaga masaya
1: sa ginagawa mo.
2: Okay. So pag sinabi bang gwapa, kails lang, meaning ba nun is hindi ka masaya?
0: Tinotolerate mo lang. Tinotolerate mo lang.
1: Pero hindi ka masaya?
0: Oo. Normal.
1: Parang napipilitan ka lang gawin.
0: Kasi ayaw mo kasi ng stress. Kaya okay na lang. Bahala na lang yan.
2: So parang hindi mo pinaglalaban yung happiness mo.
0: Correct. Kasi na, yung environment ang nagdidikta ko nung happiness
2: sayo.
0: Para sa'yo.
2: Oh, okay.
0: Yun yung outside-in living. Mm-hmm. Whereas sa pagiging happy, yung radical acceptance, mm-hmm. inside-out living. Ibig sabihin, sa'yo talaga mismo nagmumula. Mm-hmm. Sa pagiging passive, outside to you. Diba? Yun ang pagkakaiba. Yung ibang tao ang nagdidikta sa'yo, hindi yung mismong kaloob-looban mo.
1: Asya.
0: Diba? Kaya, kasi pag ibang nagdidikta sa mga dapat mong gawin, do you think happy ka dun?
1: Correct.
0: For sure, most of the time, magka-clash yun talaga sa gusto mo. Diba? Yun ang pagkakaiba ng dalawa. When it comes to boundaries naman, pagiging happy with oneself or radical acceptance, you are strong. You can say no because you value your own peace and time.
1: Ayun.
0: Kung sa pagiging passive naman, weak ka kasi you sacrifice your own happiness to keep the peace or ensure that people will like you.
1: Mm-hmm.
0: Bahala na masacrifice ang happiness mo basta happy yung iba. Yun ang
2: ibig sabihin. May mga ganun kasi talaga.
1: Parang takot ka na
2: i-express yung sariling ano mo, like kahit nakasalalay yung happiness.
1: Takot ka na may magalit sa'yo. Uh-oh. Takot ka na parang iba yung sabihin sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi
0: ayaw mong maging outcast kasi
1: yes.
0: iba yung pananaw mo.
1: Mm-mm.
0: Kaya pag sinabi nilang dito tayo, doon ka na rin.
1: Nakakapagod yun.
0: Ayaw mo naman, pero wala kang magagawa.
1: Pero mapapagod ka rin iba. Naman, may stress ka rin naman.
0: Wapakels ka nga, okay lang. Tinotolerate mo na lang. Mm. Diba?
1: Nice na ako.
0: Yun, hindi ka talaga happy.
1: Mm-mm.
2: Paano pag sinabi like wapakels ka nga parang I don't care kasi ito yung ano happiness ko.
1: Mm.
2: Bahala sila kung ano yung mataman or hindi sila sang-ayon sa akin. Pero dito ako kasi ano happy.
0: Parang mag-fall ka pa rin sa category na number one. Yung pagiging happy na lang with oneself kasi importante sa iyo yung
2: sarili
0: mo talaga. Kasi hindi na yun mag-fall under sa number two. Kasi mas inuuna mo ang sarili mo kaysa yung ma-please mo yung iba.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So confident ka sa decision mo kasi gusto mo, yung gusto mo talagang masusunod, hindi yung gusto ng iba. Yung kasi pagkakaiba ng dalawa. Okay? Number 1, 2, 3, 4.
1: Ang dami, oh. Ang dami pala.
0: Oh, para konti na lang yung adlib natin.
1: May ganun. May pa-exam ba to?
0: View on change. Ano bang pagkakaiba ng dalawa? Yung pagiging happy tapos yung pagiging passive. Ano pang pagkakaiba sa pananaw nila? When it comes to being happy with oneself, you accept yourself as you are and you create a stable foundation to choose intentional growth. Ikaw mismo yung nagpapatakbo ng direksyon ng buhay mo. So, ikaw mismo pumipili ng mga sarili mong decision. Itong gusto kong maging. Diba? Kaya ito ang papatatahakin kong daan. Pero when it comes to being passive, fatalistic. Kung kanina empowered, ito fatalistic. Feeling stuck or helpless, assuming things cannot change or permanently resigning to the status quo. Kasi ayaw mong maka-offend.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw mong maghirap. Ayaw mong ma-outcast. So, dito ka lang. Status quo ka lang. Kung sa go with the flow ka lang. Kung saan ka dadali ng agos. Doon ka. Diba? Status quo nga. So, walang pagbabago. Whereas sa kabila, ikaw mismo intentionally ang naghahanap ng mga paraan na ma-develop yung sarili mo.
1: Oh.
0: Ma-achieve kung ano ang gusto mo. Kaya nga, nagiging happy ka sa sarili mo. Kasi, ikaw mismo sumasagwan sa sarili mong bangka.
1: Yes, kung ano yung mga gusto mong gawin, ginagawa mo. Walang ibang nagdidikta.
0: Kasi kung ibang nagdidikta, most of the time, kasalungat yun sa mga gusto mo in life. Ganun talaga yun.
1: Kasi gusto nila yun, hindi mo yun gusto.
0: Oo. Etong dapat mapangasawa mo, ayaw mo, kasi ang pangit na mo, mas maganda ka pa yata kung naging babae ka, ganun.
1: O hindi! Kasi mag-change din yun. Di mo alam kasi may mga ano yan, kayamanan. O, di ba?
0: Kung mayaman, ay, gumaganda talaga.
1: Di ba? Oo.
0: Nagiging guwapo kaya ang hindi na. Ka guwapuhan.
1: Kahit hindi mo bet ngayon, mabibet mo
0: mabibet
1: din
0: mo
1: yan.
0: Mabibet mo na.
1: Natututunan mo na lang yan ng ano, magustuhan.
0: Oo. Kasi lalo na pag umaambon na ng napaka-raming 1,000, ay! Nagiging, para kang nalalasing.
1: Oo.
0: Di ba? Parang gumagandang paningin.
1: Nagiging si Marian Rivera. Biglang nag-ano yung mata mo.
0: Nag-evolve?
1: Oo.
0: Unti-unting gumaganda sa paningin. Ay, naku.
1: Parang anyway. Nalasing ng isang ano.
0: Oo.
2: Pwede
0: diba?
2: Ng mga rap.
1: Oo. Masasabihin mo, pwede ng mga rap.
0: Like ka?
1: Meron din naman ganda ang buhay.
0: Pwede ng mga rap. Ay, naku. Ang ating oras sa buong Pilipinas, naku, mga ka-vibes, it's 8:42 ang mga haba na ng ating podcast. Mamaya, pagpapatuloy pa natin, iba pa nating mga dapat pag-usapan patungkol sa being happy with yourself and being passive. Kaya abangan niyo po yan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Talk Laban. Ang Lopez.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright, ang ating oras sa buong Pilipinas, 9:05 na po, alas 9:05 at oras na para sa ating recap. I-remind natin yung mga ka-vibes natin dyan na hindi pa alam, yung 5 p.m. Lotto Swerte result kaninang alas 5 nga, 5 p.m.
1: Yes. Inulit mo lang.
0: Ano ba yan? 277 po ang number natin kanina. 277. Ngayon, okay. Ang question is 9 p.m. draw. Ano kayang lalabas na numbers? 2 0 0 6 0 2 6 6 0 2 6 0 2 6 0. Basta yun. Try po natin mamaya mga ka-vibes kung meron kaming swerte ngayong week na to. Abangan niyo po yan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban
2: Ang Lupet.

0: 500
1: TTX 500
0: Ito'y gawa sa pinag-alungang palaya at the sugar, sugar cane extra
1: na may pinakamataas ng orat value
0: na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar levels
0: TTX 500

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa malusog na tayo, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DJX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At kami po muli ay nagbabalik, mga ka-vibes. 9:24 na nga pa lang ating oras sa buong Pilipinas. Akalain nyo, ang bilis ng oras.
1: Yes, matatapos na rin.
0: O mga ilang oras na lang natulog, eh sweldo na bukas.
2: Yung talaga yung highlight natin dito, no?
0: Pinaka-highlight talaga, no? Anyway, mga ka-vibes, oras na para natin i-reveal yung 3-digit Lotto Swerte result po. Yung number po namin kanina is
1: 0-2-6,
0: di ba? 0-2-6 po ang ating number. Ay, naku, munti ka na.
2: Uy, bakit?
0: 9 PM, October 14, makinig po kayo ng mabuti. Naku, naku, naku. Mukhang iisang hindi nakapunto nito. 2!
1: Ah! Nice!
0: 6!
2: Uy, oh. Anong ginawa ko dyan?
0: 3!
2: Bakit hindi nyo sinabi kasi na dapat nag-3 ako? Para oh,
1: three,
2: nasali noon ako.
1: Sabi ko na babalik si 2.
0: Oo, 2-6-3.
1: Ganon talaga ang buhay. Oh, sa magkakasama, may hindi sineswerte.
0: Yun lang.
1: Diba?
0: Aray!
1: Pero sa human line, usahay ako liwat at diri.
2: Eh, palaging hindi aray naman mo ako eh. Wow, uh-huh, nag-selfie!
0: Aray mo! Oh, Lolita, congratulations once again para sa mga nakuha ng tamang winning number combination. Kayo pa ang naguwing wagi ngayong gabi. 2-6-3 ang yes exact winning number combination. Hi, congratulations po. At bago tayo mag-commercial break, ay nako, may nag-hi DJ Cherry Lou dito. Bakit si Cherry Lou lang?
1: Mm-mm.
0: From Denver, Obinia Garrido.
1: Oh,
0: familiar
1: hi,
0: sa'yo?
1: Oh, okay. Hey, my high school bar, Kara.
0: Oh,
1: and
0: kaya
1: is already a MIU.
0: What's an MIU?
1: Men in Uniform.
0: Oh,
1: yeah.
0: Anong office?
1: Huh?
0: Ano basta, office? Police.
1: A, yeah.
0: Police.
1: Yes.
0: Ah, kasi marami kasi mga men in uniform.
1: Naagi na liwatinin nga dit update ang
0: busy. Oh, okay.
1: Yes. Hi, sir. Oh, watching pa siya talaga, ha?
0: Okay, mupi ka na numduman. No?
1: Ginarawan ko din pa ni snack, di rin na ha.
0: Uy!
2: Oh, sige, shout out yan na, sir.
1: Shout out ka, sir Denver of Birya Garrido. Pasnak ka naman.
2: Adi po ang Gcash number.
1: Beka
3: wow
1: lang.
3: Sana
1: may kaling naman.
0: Balita. Once na siya shoutout, ngayon di alams na.
1: Yes. Waray pa may napalya.
0: Required.
2: Nakaka-pressure magpa-shoutout.
0: Alright, there you go. Ako, ma'am. Thank you so much kay Denver. Denver. Ovinia Garida for the message. Ayan. At sa lahat po ng mga nag-heart react, like, Ate Shirley Gitigan, hindi siya nag-message pero nag-react. Thank you so much. Si J-Ann CM, thank you so much
1: po.
0: Hi,
1: Ma'am J-Ann. Thank you very much po.
0: Shane Ruado. At saka, ay, of course, ang dakilang Mark Alfred Revamonte ni Cherry Lou. Di yan mawawala. Okay, oras na para magpatuloy ng ating tugsugan, mga ka-vibes. Ang ating oras sa buong Pilipinas, 9:28 na po. Nakahinig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa soundtrack. Ito po ang
1: 100.7 FM, Talk Laban.
2: Ang lapit!

Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Sweet naman. Tahimik na buhay, kapiling ka. Wow, everybody dreams about it.
1: Sana diba? All.
2: Sana all.
1: Tahimik na buhay. Parang wala kang inaalala lahat.
0: Mm-hmm. Lahat ng mga worries mo in life, nagpa-fly away, gaya ng buhok.
1: Fly away. Pa-fly away, fly away lang.
0: Oo. Mga worries mo nawawala pagkasama siya.
1: Wow.
0: Yung pag-uwi mo sa bahay, may biglang dinner na on the table.
1: Ano kasi, Mopsy?
0: Wow. Habang kumakain with matching massage pa sa mga pagod mong shoulders. Oy!
1: Parang yung sinasabihan yan is mga babae. Pero pag yung mga lalaki siguro, I mean, yan yung yung nagsasabi niyan is babae. Pag yung mga lalaki, yung I don't think so. If ano,
3: may peace.
0: May pag-abot pala lalaki. Parang
1: confirm mo lang din.
0: Pwede ko maturog na lang. Okay, mga kabais. Nako, susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: At of course, walang iba kundi ang inyong mga kasama yung gabi, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Kanina pa, nag-start pa lang tayo, dumating na.
1: Oh, excited masyado
3: Siyempre,
1: sa programa
3: walang
1: niya.
3: Walang iba kundi si DJ Rotoron.
0: Yan. And of course, maraming salamat po sa lahat ng mga fellow night shifters natin na nakiisa sa ating program. Yung mga tahimik lang sa kanilang mga bahay. Yan. Maraming salamat po for tuning in.
3: Yan. Thank you very much po at pagupod. From 8 PM to 10 PM. And of course, ayaw gihapon ka mukhang alimot.
0: Yes.
3: My late night vibes pa until 12 midnight.
1: Yeah. Oh. Yes. Kaya huwag kayong aalis.
3: Yun.
0: And of course, ang ating mga technicians, baka natin makalimutan.
1: Oo, thank you so much sa mga kuya-kuya natin, mga guwapo.
3: Ayan.
1: Oo, relay stations natin ng mga technicians and also Tacloban. Mm-hmm. Thank you so much.
0: Okay, see you once again tomorrow, same time, same program, same station, dito lamang. Before anything else, kami nga pala yung mga ka-vibes ka, DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lemon.
3: And DJ Cherry Lou.
0: Good night po sa ating lahat. At ingat po sa pagbiyahe. Bye-bye.
3: Good night, guys.
1: Bye.

Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

0: oras natin mga ka-vibes, 10:15 na. At syempre kayo nakikinig dito sa 100.7 FM Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes.
1: Yes, Mom!
0: Eh mga ka-vibes, October 14, 2026. Ayan. Isang tulog na lang yung inaabangan ng lahat. Ayan, pwede na bukas mga ka-vibes.

0: Sana all may darating na may kukunin. Di ba? Siyempre mga ka-farms, live tayong napapanood sa ating official Facebook page 1007 FMR Tacloban. At siyempre huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating Facebook live. Siyempre pa-follow na rin DJ Ron Toran para updating kayo lahat ng program ko dito sa FMR Tacloban. Ayan.
1: Gets mo?
0: Eh, magandang gabi mga ka-vibes dito sa Metro Tacloban. Mga ka-vibes natin na hindi pa makatulog. Ayan, nagmumuni-muni. Ayan, sa mga bumibiyahe pa rin ngayon. Mga ka-vibes na kumakayod pa ngayon. Di ba? Yung mga ka-vibes natin na mga riders. Ayan, yung mga tulog kayo talaga ng mga ka-vibes na naka-tune in ngayon. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-vibes at sa mga ka-vibes natin dyan na bantay ng mga tindahan. Ayan, 24/7, nag-aabang ng ating confession letter mamaya. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At syempre mga ka-vibes, sa ating mga tagapakinig dito sa Stern Visayas, ayan, magandang gabi sa, lalo na sa ating mga release station. Nakikinig ngayon sa ating mga release station dito sa FMR Cat Balogan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa FMR Calbayol, FMR Katarman, and syempre sa FMR Burunggan. Ayan. Happy Wednesday sa inyong lahat mga ka-vibes. At hayaan nyo akong magpuno ng kaligayahan ng mga awiting hinanda natin sa inyong Miyerkules. Kaya sa mga gustong magbigay ng kanilang mga pa-shoutout or greetings, song request, ako mga ka-vibes, huwag nang mahihiya. Yan, mag-comment nyo lang dito sa ating Facebook Live. Katulad ni Harvey Pabunan ng Pinabagdaw Samar. Ayan. Shoutout Kuya Rons. Yan, magandang gabi sa inyo dyan. Yan, shoutout nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Malay nyo, ano, sa may mga crush dyan. Malay nyo, nanonood ngayon or nakikinig. Ako, natutuwa yon kapag papakinggan nila na binabanggit ang pangalan nila. Ako, huwag nang mahihiya mga ka-vibes. Nga pala mga ka-vibes, sa mga hindi pa dyan nakadownload ng ating FMR application. Ako mga ka-vibes, ano pa yung inihintay ninyo ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once ma-download din nyo mga ka-vibes, nako, napakaraming FMR station dito sa Pilipinas. Pero dito tayo sa FMR, 1007 FMR Tacloban. Yan, para ang lupet, diba? Siyempre mamaya meron tayong babasahing confession letter, ano, na talagang inaabangan ng ating mga ka-vibes. Sabi nga ni Sarah Lerma, ano kaya yung confession natin ngayon, DJ Ron Toron? Tayo ba ay mai-inlove, mai-inis, matatawa, mapapatawa, or malulungkot? Ako, sabay-sabay nating alamin mamaya. Kaya wag nang lilipat mga ka-vibes, patuloy lang sa pakikinig at panunood. Oras natin 11:20, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1007 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.
2: FM Radio, the vibes
3: ang lupet!

0: Oras natin mga ka-vibes at 10:46 na. Siyempre nakikinig pa rin kayo dito sa 1.7 FM Arta Globan ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Kasama pa rin si DJ Rontaron dito sa ating programang Late Night Vibes.
1: Gets mo?
0: Ay mga ka-vibes, magandang gabi sa mga bagong pasok dyan. Kaka-tune-in pa lang. Ayan, sa mga galing pa lang ng trabaho, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan, welcome kayo dito sa ating programa Late Night Vibes at live tayo na papanood sa ating official Facebook page 1.7 FMR Tacloban. Ayan. At ito na nga mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

0: Ahit ng ahit, wala namang nagamit. Dirty Gerontoron, nakatitig sa salamin. Gustong-gusto ko po kasing iparating sa inyo ang sama ng loob at katatawanang nararamdaman ko sa sarili ko ngayon habang sinusulat ito. Digerontoron, aminin ko man o hindi, pakiramdam ko talaga ay baliwalang baliwala na ang lahat ng pag-aayos ko sa sarili ko. Sabi ko nga sa sarili ko kanina habang hawak ang aking shiver, ahit ako ng ahit, wala namang gumagamit. Diyos ko, Digerontoron, palagi akong nag-aayos, palagi akong handa, at pinagmukha kong malinis at mabango ang sarili ko palagi, pero para kanino nga ba? Tatlo na po ang naging ex ko, Digerontoron, tatlo. At alam nyo naman po kung ano ang pagkakapareho nilang lahat. Halos lahat sila tambay, walang trabaho, at ako pa ang naging palamuni nila sa buhay. Yung una 5 buwan kong pinapakain at binibigyan ng pambili ng sigarilyo at load, naghahanap pala ng ibang kalaro sa Mobile Legends. Yung pangalawa naman, maghapon lang nakahiga sa bahay, tapos ako pa ang nagbabayad ng buwanang hulog sa motor niya. Pero nabis naman dahil magaling siya. At yung huli, Diyos ko, Digerontoron, pati pambili ng brief at panlabas na damit, galing ko pa sa mismong sweldo ko. Naging provider ako, Digerontoron, pakiramdam ko tuloy, ay totally naubos ako kaya lahat sila iniwanan ko. Ang swerte naman nila, libre na nga yung may pera pa. Ngayong 28 anyos na ako at single ulit, nararamdaman ko yung lungkot pero kasabay noon, nararamdaman ko rin yung galit sa sarili ko. Kaya habang nag-aayos ako kanina, napasigaw na lang ako sa loob-loob ko na Mikaela. Ahit ka ng ahit, handang-handa ka na ba palagi para sa tamang tao? Pero wala naman pala ang gumagamit at nagpapahalaga sa'yo. Digerontoron, siguro hindi pa ang oras ko ngayon, pero sana makatagpo naman ako ng lalaking seryoso. Totoo, may trabaho at syempre mamahalin ako at tatanggapin kahit nakatatlo na ako. As din po ako kung kulang pa ba sa akin. Please advise naman po. Salamat po. Ayan mga kapoems, ang kwento ng ating letter sender na itinago na lang natin sa pangalang Mikaela. Yan! Ahit ng ahit, wala namang gumagamit.
1: My God!
0: Aray mo, pero personal hygiene naman yan, di ba? Ayan mga ka-vibes, siguro maraming nakarelate dito sa mga ka-vibes natin dyan. Ayan, pag-usapan natin yan mga ka-vibes. Ayan, ibigay nyo yung inyong mga opinion sa mga nakarelate dyan, mga advice para sa ating letter sender na si Mikaela. Ayan, pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik mga ka-vibes. Kaya dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
2: Late Night Vibes na!

0: Oras natin mga ka-vibes, 11:17 na at kayo nakikinig pa rin dito sa 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Ayan, kasama pa rin si DJ Ronteron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, magandang gabi sa lahat ng nakikinig pa rin hanggang ngayon at sa mga kakapasok pa lang. Ayan, gaya ni Sari Lerma. Ayan, sayang hindi daw naabutan ni Sari Lerma ang ating confession letter tonight. Pero, eto mga ka-vibes, ano, basahin muna natin na kanina ay ahit ng ahit, wala namang nagagamit. Ayan, pamagat ng ating confession letter tonight. Ayan ang kwento ni, tinawag na lang natin sa pangalang Mikaela, no? Isang 28 years old at single muli matapos ang tatlong bigong relasyon. Sa bawat relasyon niya, siya ang naging provider, siya ang gumastos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga dating nobyo. Pati pa sa kanilang bisyo at mga personal na gamit, at ang masakit pa doon ay hindi niya nararamdaman na masuklian man lang ang kanyang pagmamahal at sakripisyo. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo, nakaramdam siya ng lungkot at frustration at galit sa sarili. Ayan, habang nag-aayos siya sa harap ng salamin, pabiro siyang nasabi na ahit ako ng ahit, wala namang gumagamit. Aray mo!
1: My God!
0: Ayan mga ka-vibes, sa likod ng nakakatawang pahayag na yon ni Mikaela, isang babaeng pagod ng magbigay at umaasang sa susunod na makatagpo siya ng lalaking seryoso, may trabaho, responsable at tunay na magmamahal sa kanya, ang tanong niya, may kulang ba sa kanya dahil tatlo na ang naging nobyo niya, naging ex-boyfriend. Ayan. Pag-usapan natin to mga ka-vibes. Ayan. Alam nyo kasi, minsan may mga kwentong nakakatawa sa unang dinig. Sa unang dinig pa lang, sa pamagat pa lang, di ba? Ay matatawa na tayo. At malalim pa lang, may pinanggagalingan na sakit, di ba? Nakakatawa ang banat ni Mikaela na ahit ako ng ahit, wala namang gumagamit. Di ba? Kasi pag mga kanto lang na mga marinig yun, nako, marami ng mga komentong maririnig mo pagdating sa ganyan. Kasi mga ka-vibes, ang tunay na problema ay ang paulit-ulit niyang pagpasok sa relasyon na nagbibigay ng halos lahat pero hindi niya nakukuha ang pagmamahal at responsibilidad na inaasahan niya. Ayan, walang masama sa pagiging mapagbigay mga ka-vibes. Walang din masama sa pagtulong sa taong mahal mo. Pero kung palagi kang gumagastos, nagsasakripisyo, at umaako ng responsibilidad para sa taong ayaw namang magsika para sa sarili niya, kailangan mong tanungin ang sarili mo na pagmamahal pa ba ito o ako lang ang bumubuhay sa relasyon. Diba? Kaya nga tayo naghahanap ng ng katuwang sa buhay, partner, di ba? Kasi para may dadamay sa atin, eh, mga. Hindi lang tayo aako ng mga lahat ng mga problema, di ba? At tandaan natin mga ka-vibes na hindi porket may trabaho ang isang lalaki ay siguradong mabuting partner na siya. Hindi rin porkit walang trabaho ang isang tao, sa kasalukuyan ay wala na siyang halaga. Kasi ang mahalaga ay kanyang pagsisikap, pananagutan, katapatan at kahandaang makipagtulungan sa relasyon. Diba? Dapat ay meron talaga kayong open communication. May mga future plan kayo kung ano talaga. Kasi doon na... Doon kasi nagsisimula yan kapag wala lang eh. Kapag walang binabanggit na parang Kasi yung babae, naghahanap yan ng ano eh, na dapat na, ano sila eh, may term yun eh, na tinatawag na mapapanatag sila sa isang sabi lang ng lalaki na ganon. At hindi rin dapat masukat ang halaga ng isang babae sa dami ng naging nobyo niya, sa kanyang hitsura o sa kung may mga taong pumipili sa kanya. Diba, hindi naman sukatan yun. Tulad na lang ng kantang mamahalin kita maging sino ka man. Diba?
2: Guess mo?
0: Ang payo na lang natin kay Mikaela. Ayan. Mikaela, una sa lahat. Ayan. Wala kang kailangang ikahiya dahil tatlo na ang naging ex mo. Yung iba nga dyan eh, halos araw-araw nagpapalit agad. Oy! Meron pa nun, eh, di ba? Parang ginawang ano lang eh. Parang ginawang disposable. Nako!
1: My God!
0: Pagkatapos gamitin, itatapon, parang ganun. Ayan, pero may isang bagay kang kailangan pag-isipan, bakit tila pa ulit-ulit kang napupunta sa sitwasyong ikaw ang nagbibigay hanggang sa maubos ka. Ayan, baka sa sobrang pagmamahal mo yan, nakakalimutan mong mahalin at protektahan muna ang sarili mo. Iba baka iniisip mong kapag tinulungan mo ang isang lalaki sa lahat ng pangangailangan niya, ay mas mamahalin ka niya. Pero tandaan mo na hindi mo kailangang bilhin ang pagmamahal ng isang tao gamit ng pinaghirapan mong pera. Dahil ang pagmamahal, mga ka-vibes, ay kusang binibigay yan. Wala nang inihintay na kapalit, di ba? Kasi, di ba, sabi nga, pag magmahal, talagang binibigay mo lahat. Parang sa'yo, parang yung mga lalaki, no, pag... bibili ng mga ano ng mga underwear, bihira lang, di ba? Kahit ano. Eh baka sabihin niyo si DJ lang bihira lang, hindi naman. Parang ano lang yung kasi matagalan din ah. Basta nagagamit ba ay okay lang 'yan para sa mga lalaki. Hindi naman kasi ano pag 'yan, pipiliin niyan kumain pa sa mga karinderya. Pero pagdating sa mga date ganyan ay talagang doon talaga sa mga ay pagyayabang ng girlfriend nila na oy dito tayo sa ano ah dito tayo nakakumakain sa isang mamahaling mga restaurant. Ganyan talaga yung mga lalaki ano. Sabihin ng mga babae nakaka-LL ka ngayon ah. Hindi ganun lang talaga basta mahal mo ang isang tao, di ba? Balik tayo ano, baka sa sobrang pagmamahal mo, ayan, nakalimutan mo nga na mahalin ang sarili mo. Ayan, sa susunod na relasyon mo, huwag kang magmadali. Kailangan mo muna ang isang lalaki na tingnan mo kung paano siya mag-isip, kung paano siya humawak ng responsibilidad, at kung may mga ginagawa ba siyang patunay na seryoso siya sa'yo, di ba? Huwag mong akuin ang lahat ng gastusin dahil lamang nakakatakot kang mawala siya. Pwede kang tumulong pero dapat may malinaw na hangganan. Ibig sabihin na tumulong ka ngayon ay hanggang sa humingi siya ay ganun na lang ay magbibigay ka. At tungkol naman sa pag-aahit mo, di ba? Eh, Mikaela, gawin mo yon dahil gusto mong maging malinis at komportable. Di ba? Hindi dahil kailangan mong maging handa para sa isang bakbakan o lalaking darating. Nako!
1: My God!
0: Hindi mo kailangan patunayan na iyong halaga ay sa pamamagitan ng pagiging kaakit-akit o pagiging handa para sa intimacy. Yan hindi sa lahat, ano, huwag mong sisihin ang sarili mo sa nakaraan. Matuto ka mula rito, magtakda ka ng matibay. Magtakda ka ng matibay na boundaries at huwag mong hayaang ang takot na maging single ang magtulak sa'yo. Natanggalin ang relasyon, hindi naman mabuti para sa'yo. And darating man ang tamang tao sa lalong madaling panahon o hindi pa, huwag mong kalimutan, buuin muna ang sarili mo. Dahil pinakamagandang relasyon, mga kabibes, ay hindi yung may taong sasalo sa lahat ng problema mo, kundi yung may taong handang makipagtulungan sa'yo sa pagharap ng mga ito, di ba? At mga kabibes, tandaan lang natin to na huwag mong gawing trabaho ang pagbuhay ng isang taong ayaw namang tulungan buuin ang sarili niyang buhay. Yan.

0: And oras natin mga ka-vibes, 11:28 na. Kaya magbabalik pa rin yung Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet.
1: FM Radio, ka-vibes!

0: Good vibes na.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

oras natin mga ka-vibes, 11:49 na. At syempre, oras na para tayong magpaalam dito sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes natin na tumutok simula kanina sa ating pag-umisa hanggang ngayon. Sa mga ka-vibes natin na nanood ng ating Facebook Live, nag-share, nag-comment, ano. Ayan, maraming salamat dito sa Metro Tacloban at sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas. Ayan, sa FMR Catbalugan, FMR Calbayog, FMR Catharman, and FMR Burunggan. Ayan, maraming salamat sa mga bumibiyahe pa rin hanggang ngayon. Ayan, ingat-ingat lang po mga ka-vibes, takbong pogi lang. At magkita-kita ulit tayo bukas mga ka-vibes sa same time, same place. At syempre, ako ang inyong nakasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes, all here sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit. And I love you all, goodbye mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The Secret of Health.
5: Maibigan, welcome po sa programang Kalusugan. Iwas karamdaman, hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyo po makasama po ulit sa programang ito para makasama na naman natin yung ating mga alternative medicine doctor at talakayin po kung paano ba maiwasan at lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algie Bakla.
6: Partner, at po sa lahat na ating mga tagapakinig sa ating pong programa, sana po ay makapagbigay kami ng kapakipakinabang na kaalaman.
5: Yan ha, sa may mga katanungan po at gustong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan, ano? Tsaka edad na rin po at saka ng gender. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, puntahan lang po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, saka yung iba pa po mga leading drug stores. Saka sa Shopee at saka sa Lazada, available po yan ha. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line, ulitin ko lang sa may mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan kasagutan yan ni Dr. Algie yung inyong pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre, pangunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
8: Yahoo!
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the sun ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing iba la. Kampiyong gijang Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clabu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Carlos de la Cruz.
15: Taga saan po?
14: Taga San Pedro.
15: Sir, bakit kayo nagtitake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C? Ano ang effect sa katawan nyo?
14: Mabuti naman at nagbalik na din dati kung kalakasan ng katawan ko.
15: Ibig sabihin sir, before kayo nagtake ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, sir, ano ang mga nararamdaman mo?
14: Ay, dami kong nararamdaman, yung nahihina ako.
15: Nahihina.
14: Mataas ang blood pressure ko. Ngayon, yung marinig ko din sa radyo, yun, nagpunta ako dahil para bumili ng mga...
15: Sir, after nyo po nag-take ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kamusta na po yung nanghihina, yung mga nararamdaman mo sa katawan?
14: Okay na rin, hindi na ako ganong nararamdaman ng sakit niya.
15: Ibig sabihin, lumakas na sir, yung panghihina, nawala na?
14: Wala na rin. Kasi sir, yung coffee na binibili sa drugstore.
15: Sir, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-inom ng ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at Santon Plus Coffee Mix na
14: ininom. Magandang epekto ng mga ganyan po mga gamot.
10: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
10: Yahoo!
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganun din ha, ating pong Santon Plus Coffee Mix, ang ating Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at Turbo Herbal Supplements for Men sa Watson's Pharmacy, Mercury Drug, The Generics Pharmacy at iba pa mga leading drug stores. Available po yan sa mga local drug stores. Mga local pharmacy, available din po yan ha. Sa Shopee at sa Lazada, sa official store po ng Yes to Health, pwede nyo pong i-order din yan. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto magpakonsulta sa ating pong programa at na mabigyan ng free consultation on air ni Dr. Algie, just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito doc, bigyan na po natin ng pansin yung mga nagpadala na kanila pong katanungan. Doc, pwede po ba ang Santon Plus Gold? Sa asawa ko, 68 years old po. Tim po, pangalan niya. Nang lalaki po ang tiyan niya at magaang paa, tapos di po siya makatulog sa gabi. Findings po, liver cirrhosis. Ngayon, masakit po. Tagiliran, doc.
6: Liver cirrhosis, no, kaya talaga nagkakaroon siya ng pamamaga ng kanyang mga paa sa paglaki ng tiyan. So pwede po kayong mag-take ng Santon Gold kasi ito po ay napakagandang suporta, nutritional support po sa inyo. Kasi lalo na kung medyo mahina yung liver dahil tinamaan nga po siya ng ganong karamdaman, kailangan natin ng highly functional o yung madaling i-absorb at madaling pakinabangan po na ating katawan. Kasi pag mga regular food, minsan hindi na natin nakukuha yung enough na nutrients sa mga regular food kasi may problema nga po tayo. Lalo doon sa isa sa importanteng organ na metabolism, yung atay. Kaya I suggest po, mag-take po tayo. Kahit mga 2 capsules po, 3 times a day, plus vitamin C ay inyo pong i-take po araw-araw. So ito po, walang limitation. You can take it as long as you can. Mas mahabang panahon, mas maganda para po makasuporta po sa inyong pangangailangan sa inyong nutrisyon.
5: Ayan. Doc, may bukol po ako sa spine. Ayan, matagal na po, lari po ng binangunan.
6: Since bukol po yan, so yung ating formula kasi meron tayong mangustin sa ating pong Santon Gold. Meron din tayong spirulina at moringa na napakaganda po sa mga ganyan na suporta ho. Pwede po kayo mag-take ng Santon Gold. So i-take po ninyo yan araw-araw, kahit 1 capsule, 3 times a day plus yung vitamin C. Tapos sikapin po ninyong umiwas doon sa mga high process na mga pagkain. Sa mga pagkain inihaw, especially kung kumakain po kayo ng karne, iwasan nyo talaga yung mga barbecue o yung anything na mayroong nasusunog na mantika. Kasi yung mga yan ang nagtitrigger ng mas lalong paglaki ng mga bukol. Kahit hindi sa spine, kahit anywhere in the body, if may bukol kayo, talagang hindi maganda yung mga inihaw. According to study, yung mantika kasi from meat, pag napunta doon sa apoy na ginigrilled natin, nagbumabalik yung usok. Di ba pag na pumapatak yung mantika, yung usok talaga matindi. So meron siyang chemical na diethyl stilbestrol na pwedeng nagtitrigger ng growth, and worse is carcinogenic po kasi yun. So take more fruits and vegetables every day, and hydrate well. Inom ng tubig na sapat. At mag-take ng supplement, lalo na itong Santum Plus Gold, para po sa inyong prevention na rin na hindi lalaki lalo. At, kasi pag sa spine yan, at lumaki po, makukompress po yung spine, pwede po nating ikalumpo yun. Yan po yung pwedeng consequences pag lumalaki yung bukol sa may spine.
5: Maraming salamat, Doc. Doc, itanong ko lang po kung pwede po ako mag-take ng Santum Plus Gold at ilan meron po akong UTI ngayon, Doc. Thanks po.
6: Kung may UTI ka ngayon, 2 capsules 3 times a day ang pag-take. Okay? With the lukewarm water dapat. Tapos, kung kayo po ay may access sa buko, yan, mas maganda po mag-buko juice po kayo. Kasi ang buko ay magandang natural isotonic solution. Ano? Maganda po siya sa mga may UTI. Meron siyang mga phytochemicals na nagpapalakas din ang immune system. Pero don't forget din yung vitamin C. Ha? Isa ba yung vitamin C? Kung meron kayong UTI, 5 capsules sa loob po ng isang araw. So yun po yung dapat nyong i-take. And uminom din ng sambong. Maglaga ng sambong para po makatulong sa UTI. Kung wala namang sambong, yung ano na lang, buhok ng mais ang inyong lagain. Kung wala ding buhok ng mais at may access sa kayo sa grocery store, pwede kayong bumili ng cranberry juice para makatulong po dyan sa inyo. Ano. Kung may pipino, i-juice yung pipino, samahan nyo ng ano, singkamas. O kung pipino lang, pwede na rin yun. Yung juice noon, inumin po ninyo para makatulong po sa inyong pag-ihi. Ha? At malaking bagay po kasi kapag naagapan ng UTI. Ha? Kasi pag laging pabalik-balik, pwedeng ito humantong sa mas malalang infeksyon.
5: Doc, diabetic po ako. Sa araw po, mga 10 beses ako umihi. Sa gabi naman po, mga 7 times po. Umiihi po ako. Ano po ba dapat kong i-take, Doc? Salamat po. Warren ng Tarlac.
6: Oo, yun nga yung isa sa sign ng being a diabetic, ano, yung parang frequent urination. Sa kalalakihan, lalaki si Warren, di ba? Minsan maiisip mo, baka mayroong prostate enlargement. Pero alam nyo, isa rin yan sa symptom ng pagiging diabetiko o mataas ang sugar. O sa mga kababaihan, most of the time, yan ang nararamdaman nila. Kasi parang may urge ka lagi na gusto mong umihi. So you can take supplement kasi nga, yung Santon Gold, meron po siyang Ampalay Extract. Ha? Yung Ampalay Extract po is well known yan to help balance our glucose level in the body. So may mga gamot na pong ginawa na ang extract po na ampalay ang ginagamit. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kilala na po yan. Meron pa siyang moringa at meron pa siyang garlic, which are also known to help the body metabolize better. Kaya nga yung mga diabetic patient, ang suggestion natin is madalas kayo kumain ng bawang, kung kaya nyo, madalas kayo magmalunggay, kumain ng ampalaya, lalo na yung salad na ampalaya, maganda po yan. Tapos, i-regulate ninyo ang inyong carbohydrates intake and hydrate. Uminom ng tubig na yung walang kulay, ha? Ha? Iwasan yung mga may soda at anything that have sugar, ay iwasan po ninyo. Pero kung kayo po'y makakabisita, if ma-launch na yung ating clinic, much better for you to detoxify, mag-cleansing o detoxification.
5: Ayan. Miss Aurea po, 63 years old ng Pasay City, namamaga po ka ng tuhod ko. Makirot po yung gilid ng tuhod facing left knee, kaya maga din po ang ng konti ang hita ko. Ano po dapat gawin, Doc? Maraming salamat po.
6: Mataas po ba ang inyong uric acid? Kasi alam niyo, nagkakos ng tuhod knee pain. Yan. Kung ang edad natin ay medyo bata pa tayo, di pa naman tayo siguro 50 o 60, no? Malamang uric acid ang tumataas. Kasi yun yung common inflammation. Kapag tumataas ang uric acid, nagsisimula yun dun sa ating mga toe, dun sa ating mga tawag ko ito, bukong-bukong sa paa. Pero kung kayo nasa edad na 50s pataas, maaaring nagde-develop kayo ng osteoarthritis, ibig sabihin ng osteoarthritis, nanipis na ho yung mga protective cartilage ng ating joints, kulang na rin minsan sa fluid, yung synovial fluid, na kinakailangan itong ma-replace o ma-restore. So, ang mga usual na ginagawa dyan, kapag mga ganyan, namamaga, first aid po is maglagay kayo ng warm compress. Yung mainit na tuwalya o mainit na bag, ilagay niyo po yan dyan para ma-relax, ma-relieve. Then, mag-take po tayo ng mga supplements that can increase yung pagtaas po ng calcium and collagen, katulad po ng collagen supplement, pwede kayo mag-take ng B-complex, fish oil, maganda rin yan, or flaxseed kung vegetarian kayo. And gumamit po kayo ng mga supplements na nakatutulong sa buto. Yan, marami pong klase ng supplement yan. Pero kung kayo'y medyo nalilito sa mga supplement, eh alam niyo itong Santon Gold, kaya nga ginawa na ho itong limang sangkap, ano, in-improve na ho ito. Meron na po ito para sa pag-increase ng ating joint health. Nandiyan na po yan. At marami na ho nagpapatunay na once na nagtitake sila regularly ng Santon Gold, nag-i-improve yung condition po ng kanilang mga tuhod. At igalaw-galaw nyo rin po, i-exercise po ninyo if in case na medyo sumasakit. Kasi alam nyo, yung mga tuhod natin, once na hindi nagagalaw yan, nag-stiff yan, okay? Kaya sa mga medyo maedad na, konting galaw-galaw ha, ng inyong mga tuhod, exercise, para po makatulong sa pagpapanumbalik ng lubrication. Pero kung kayo po ay medyo overweight, maaring yun ang isa sa dahilan na trigger po ng pain. So, hindi naman kasi niya nasabi kung ano yung status, edad at ano niya. Kaya, ito lang po yung mga possibility na sinasabi natin. So, mag-take kayo yun, Santon Gold. One capsule 3 times a day, assured nutritional maintenance plus vitamin C. At mag-take din kayo, pwede kayong mag-kumain ho, uminom ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kung nagko-coffee ho kayo, i-replace nyo po yun or Nature Soya Coffee. Kasi alam

0: disease ang isa sa pinakang ano niyan eh, kadalasang nakikita ko na nagko-cause ng ganyan. Kasi pag may fatty liver kayo, parang bloated ang pakiramdam, tapos hindi kayo natutunawan na maayos. Kasi very important nga yung liver sa digestion, at kapag bumagal yung liver because siya po ay na-accumulate na ng fats, so yun yung common symptom, yung bloated, parang hindi ka natutunawan. So una, bawasan yung fat intake natin, at huwag po masyadong kumain ng sobrang ano, sobrang karne. Bawasan po yan. Itaas yun po yung mga gulay sa inyong diet, katulad po ng mga gulay na dahon. At ang suggestion ko, kung sa bawat kain mo ay makakakain ka ng pinya. Ano, kasi yung pinya ang ganda sa digestion niyan, maganda rin sa liver yan. So doon sa mga may indigestion at bloated lagi, ang suggestion ko sa kanila, sa aking mga protocol sa clinic, every meal meron kayong pinya, kahit isang slice lang, sa loob po ng 7 days or up to 15 days. Mai-improve po yung digestion niyo, kasi alam niyo yung pinya, meron siyang natural na digestive enzyme, yung tinatawag na bromelain, that usually help yung digestion ng fats and protein sa ating pong kinakain. So, try niyo po yun. Makatutulong yun. Tapos, sa gabi, huwag muna kayo kumain ng hard, gaya ng mga maraming kanin or karne. Mag-ano kayo, root crops or fruits or gulay na, yung sinasabawan na gulay, parang soup. Ha? Katulad ng pumpkin soup, yung mga talbos ng kamote na yan. Basta mataas yung fiber, gawin niyo po yan sa loob ng 7 days to 15 days. Mag-i-improve po yung liver function natin at saka yung digestion po natin. Ha? At tandaan po natin na ang tiyan, kapag nagbo-bloated na, parang lagi nang ginatutunaw, ibig sabihin yan, bumagal na ho yung process of metabolism or digestion. Ha? At ito po ay maitatama lang kung aayusin din natin kung anong kinakain natin, na hindi na mag-i-stress na ating panunaw.
1: Mm-hmm. Ayan. Hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, ano po pwede sa dialysis patient? Taas ang creatinine. Ano po pwedeng i-take? May pag-asa pa po ba? Anak ko po yung may sakit. Taga Nasugbo po, Doc.
0: Alam nyo, yung mga nagda-dialysis ngayon, yung iba nawawala ng pag-asa, kasi just imagine yung iba dyan, 3 times a week ang dialysis ay magkano dialysis. Sa naturopathy kasi, hindi natin masasagot in general na kung may pag-asa, no? Or kung wala ng pag-asa. Kasi marami din ako nakitang patient na 3 times a week yung dialysis before, naging twice, naging once, hanggang sa mawala na yung dialysis. Bakit? Eh kasi una, yung kidney naman, sa totoo lang, kung nakakaihi, nakaka-ano ka pa, ha? Hindi ka pa naman totally na failed yung kidney mo, okay? O kumbaga eh, hindi pa naman totally shut down ng kidney mo, alam nyo, nakakatulong yung mga sustansya para mapaganda yung ating kidney function. Napatunayan na po yan na sa napakaraming mga treatment using natural remedies, ha? Napatunayan na po yan. Ha? Katulad sa mga paggamit ho ng mga sapat ho ng mga sustansya. Ano yung mga sapat na sustansya na kailangan ng kidneys natin? So all nutrients, especially minerals, na nakapagpapalakas ng muscles, ng circulation, can help the kidneys. Okay? Kaya depende lang kasi yan. Kung pasyente ay sobrang namamanas, medyo limitado na yung pwede nating ipainom. Pero kung tumataas lang yung creatinine, nagda-dialysis, at hindi pa naman talaga sobrang bagsak ang katawan, you can do something para po dyan. So, you can take supplement. Kasi supplement is like food. Wala akong problema dahil wala naman supplement siguro na nakakasama sa katawan. Maliban kung may chemical o may nakalalasong sangkap yan. So, kaya nga kami, pag may mga pasyenteng gaya po ninyo, we always suggest, because ang kilala namin, yung brand namin, ano, yung Santon Gold, pwede kayo mag-take up to 2 capsules 3 times a day. So, hindi naman kaya ba too much yun? Hindi po, kasi alam nyo, ang mga nagkakaroon ng kidney problem, kidney failure, nakukuha nila yan dahil sa paghina ng kanilang kidney function, yung sobra din yung load nila ng mga particles sa pagkain at inumin natin na hindi na-handle na tama ng kidneys natin. So, pinagsasamang nutritional therapy and detoxification ang pinakamagandang gawin sa mga katulad po ninyo. So, kung nagdadialis kayo, tuloy nyo lang. Then you can take the supplement, especially vitamin C. You can take also vitamin C, kahit 1 capsule 3 times a day. At tuloy nyo lang yung dialysis ninyo kasi time will come, mapapansin

0: nyo, nag-i-improve yung mga ano mo, yung qualities of life mo. Yung iba dyan, pagka-dialysis, nanghihina sila, umiitim sila na masyado, nag-iiba yung kanilang vitality. Pero once you're taking supplements, especially those supplements that are standardized ang extract na madaling i-absorb, alam niyo nangyayari, kahit dinadialis kayo, napapansin niyo, lumalakas kayo, tuloy-tuloy. So time will come, doctor will tell you, twice a week na lang, kaya na. Di ba? So yun po yun. Pwede kayo mag-take ng ating supplement. Then iwas talaga sa pagkain na nakakadamage sa ating kidneys.
1: Ayan. Thank you, Doc. Sa mga kababayan po natin, ha, na naghahanap din ng ating pong kape na makatulong po sa ating kalusugan, pampalakas ng ating resistensya, pampasigla na rin po ng ating pangatawan, at makatulong din para mapanormal ang balanse na hormones sa ating pong pangatawan, sa mga kalalakihan at saka sa mga kababaihan, para healthy tayo palagi, hanapin nyo po Santong Plus Coffee Mix or Nature Soy Coffee kung yun po yung available dyan po sa inyong lugar. At yan po, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Pwede po ba, Doc, Santon Gold, pag nawawala po ang pang-amoy? Di naman po siguro COVID kasi matagal na, mga 4 months na po, Sir Lito po, ng kamiling.
0: Pwede po, pwede. At saka ano, yung nawawala ng pang-amoy na wala namang, hindi naman lahat COVID yan eh. Mm-hmm. Di ba? So, pwede nyo rin gawin yung tinatawag na steam inhalation. Okay, steam inhalation ay magpapakulo ka ng tubig, lalagyan mo ng luya ang magandang ilagay, tapos kung meron kayong yung Santon Plus Herbal Oil, ipatak nyo. Kasi meron siyang peppermint na content eh. So, yung steam, i-inhale nyo yun. Most of the time kasi na kung meron kayong rhinitis before or sinusitis, pwede po yung makapag, may resulta po yun sa pang-amoy natin minsan. Kasi ibig sabihin, hindi na nasesense ng ilong nyo ng mga mahalagang ugat dyan sa inyong ilong, yung amoy. O maaaring siya'y barado or marumi, kaya yung sensory natin apektado. So pwede pong mag-ano kayo, suob or steam inhalation, I mean, with the Santon Plus Herbal Oil. Tapos, ito, sunod, i-discuss ko ito yung tinatawag na nasal flushing, partner. Mm-hmm. Yung nasal flushing, pag pumunta ka ng Lazada o Shopee, hanapin mo yung sinus flush. Yun yung parang parang bauna ng tubig yun na meron sa dulo na kinakabit, tapos nagtitimpla ka ng maligam-gam na tubig na may salt, konting salt lang, pina-flush yung ilong, tapos lalabas yung mga plema, mga dumi sa ilong natin, na after noon ang ginhawa ng pakiramdam, yung pang-amoy natutulungan na ma-restore na ano. So yun yung pwede nyong gawin, kasabay ng pag-take po ng ating mga supplements, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Maraming salamat, Tok. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng sabon na makatulong po sa skin po natin para hindi mabilis mag-dry, hindi po mabilis kumulubot, at para malis din po yung mga bacteria, para anti-virus at anti-bacteria na rin po, mga kaibigan, hanapin nyo po Santong Plus Herbal Soap. May mga herbs kasi yan siya, katulad ng guava na noon pa ginagamit po ng mga elderly persons natin para panglanggas sa mga sugat, para hindi ma-infection. At meron kasi siya mga natural antibacterial at antiviral properties. Kaya makatulong po yan siya para maiwasan yung mga tigyawat na yan, mga pamamaho po ng ating pangatawan. Tsaka yung mga kababayan po natin na sobra-sobrang magpawis, at saka yung mga mabilis kumulubot ang kanila pong skin. Yan, ha? Santong Plus Herbal Soap, available yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores. May whitening formula din siya, kaya matutulungan po para maging fair naman yung ating pong skin. Yan, ha? Santong Plus Herbal Soap sa Shopee at Lazada, available din po yan. Sa mga naghahanap naman po, ha, ng pang-tanggal ng pananakit sa ating po mga muscles, sa mga joints po natin, lalong-lalo yung mga elderly persons natin na laging kumikirot yung mga buto, yung mga kasukasuan, likod, at sa iba pang parte ng ating po pangatawan, haplasan nyo lang po yan, ha, ng Santong Plus Herbal Oil. Yung mga parte po ng mga masasakit, or yung mga heavy workers natin, ano po, na physical, ika nga, kung magtrabaho, kaya pag-uwi sa tahanan, masakit po yung mga pangangatawan, no, pag minsan nga, wala nang time sa pamilya dahil sa mga body pains, nagpapahinga na kagad, hindi na nakapag-banding, ano po. Mas maganda, i-massage nyo po, ano, santong plus herbal oil, makatulong po yan para ma-relax at kinabukasan para ma-relieve po yung pain. At may gana ulit na makapagtrabaho. Yan ha, Santong Plus Herbal Oil, makatulong din po yan siya para maiwasan po na kagatan ng lamok, matusukan ng lamok, ano, para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Santong Plus Herbal Oil, kung saan may bili yung mga product ng Yes to Health at Doc Samaritan, available din po yan. Ganun din yung Turbo Herbal Supplements for Men natin ha. Huwag pong kakalimutan, take po tayo sa mga kalakihan araw-araw para lalakas po yung ating katawan, yung resistensya din natin, pangalagaan po yung mga ugat natin, ano, na hindi po mabarhan, at mapaganda yung blood circulation, lalong-lalo na sa male organ natin, para ganado si Mr. pagdating sa pakikipag-loving kay Mrs. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may paalala pa po kayo dyan para sa mga masugid po nating tagapakinig.
0: Ayan, pasalamatan lang natin yung mga every night nakikinig, tsaka yung mga nagpapatronize talaga ng ating mga produkto. At alam nyo, nakakatuwa yung inyong mga text message na dati ganito yung nararamdaman ko, tama pala kayo, nung mag-take ako ng supplement, talagang naramdaman ko yung kaginhawahan. Kasi alam nyo kung bakit, ang basic lang naman yung ating strategy, dahil ang katawan natin ay nabubuhay sa sustansya, sustansya po yung dapat nating pahalagahan at unahin, kasi dun po talaga ang buhay natin, pagkain na pinanggagalingan ng sustansya. At pagdating po dyan, syempre kailangan natin yung subok na talagang marami na ho ang natulungan. Yan po ang mga produkto natin, lalo na po ang Santon Plus Gold. At maraming salamat po, at tayo magkarinigan muli bukas sa ganito ring oras at himpila. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po ha, ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doctor Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan ha. Palagi pong antabayanan at pakinggan, ano po, abangan yung ating pong programa, dahil patuloy pong magbibigay ng payo at paalala, mga tips, health information, at para sagutin na rin po yung inyo pong mga katanungan kasama po ang ating mga alternative medicine doctor. At syempre, para mabigyan po kayo ng payo, ano po, sa pag-take ng ating pong mga napakabisa, napaka-epektibo, at subok na ng napakarami po natin mga kabayan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Unang-una po dyan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Coffee Mix, ang ating Nature Soya Coffee, Santon Plus Herbal Soap, at Santon Plus Herbal Oil. Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay, pakikinig, at pagtangkilik ng ating pong programa at mga produkto. Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Yes to Health, Doc Samaritan, your best partner in health. Mabuhay, Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 5:30.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Sawa ka na ba sa sabon mo?
7: Ha?
6: Sulit ba ang sabon? O madaling matunaw?
7: Ganon?
8: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
7: Talaga?
8: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
7: Subukan mo.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:46.
3: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatihon, kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una, kanang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, manig yung kudiri.
0: TTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
0: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and its Showtime performers, Baby Doll. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
1: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: It's Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
2: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
3: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
4: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
6: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
7: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Imposibleng makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
8: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
9: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
11: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away!
12: This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Kavibe sa sound trip!
13: Maayong adlaw mga kaigsuunan! Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal, unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong Dayang Ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananaga at protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat. Sigurado!

words, Maida Kinsidias, may ada 60 dias, pagkatapos sapungan mo maduha pa kaadlaw. Maida nagawas nga 77 kaadlaw nala. It nabibilin porluminos. Hita tuig 2025 san umatapos ini nga tuig, no? Ana ibut nga mo dire ton pagtigaman iton kapaskuhan. Ana pagtigaman ito na bag-o nga tuig nga masulod, no? Ana ita pagtigaman ito dos Los Santos anay. Ngan iton adlaw iton mga kalag ilabi na ita Nobyembre ono. Og pagtigaman han aton na kasakit han Super Typhoon Yolanda han November 8 2026 tikang aton natabuhan 2013 no Super Typhoon Yolanda. O paingaga mga hinigugma mamarati ha mga merkado ha mga sagahan ha ama San Jose ngan mga sagahan kay damot sagahan ngan mga maras-baras ida nga parte may sirin no Quarry District Pasio de Legazpi Reclamation Area Sabang ngan didiha may Northern Barangay maupay nga tak na hayo mga naka-tune in radio hulat kamo to na aton oras istorya ni aton politika. Tatamaan ini ito ni iyo mga minamanok nga na iyo inuugupan hapag hingaday natin yan ito na istorya hita nagpapadayon nga kasaysayan hita Republika hit Pilipinas. Sugad man mga reaksyon, mga update-update ha-politika samtang adto ha-sulod ha-presyuhan hi Congressman Ferdinand Martin Romales. No? Siyempre na ta iba nga baga ini na iba-iba lat reaksyon baga ibat na ira pinamamati kung nakabatihira nga preso hi Congressman former Speaker Ferdinand Martin Romales. Kan iba in imbisan una kuno baga makusog hira mag-udyok kay na tagadidihira pero han makarealize hira nga nagsiservisyo ngan gihapon kuno halite hi Congressman Martin Romales pagadiri gud kuno baga hulos ito ni hira baga pakasiring kontento na hira nga napreso hi inin Congressman Martin Romales baga iba kuno tira inaabat nabaga in nasugad gihapon no salit an iba na duyog hit pamisa may dito di da mga nakasalakot nga diri mga hadto na suporta kan Congressman Martin Romales no na yan na in kung nagpapamisa na attender man hira ito na misa kapag kahirain na kakahigayon nga dahito na mga simbahan kung diin man gidudumara itong misa. Alright, babalikan nato nito niyan kaya may update halakas no? Nornian na lakas ka political party ang kinakaptan ni Congressman Martin Romales no? May kamabaga kahulop, kawaran paglaom naamong ataong naging makasaysayan ha pagserbisyo ha nasod naton magin ha international nga pantag nga puros nangagian na hing kapriso no kay pagkagawas sa prisuhan o samtang nakatusulod ang prisuhan nag papakahuna-huna ang mga tao no may dihira kay ibang reflection samtang an usang tao in bilanggo no mga istorya nira Ninoy Aquino no istorya nira Jovito Salonga.

0: Of course, Ferdinand Marcos Sr., no? Preso. Tamay na doon mga taga Ilocos. Pagkita ni Rawara, nagay bilanggo na ini, no? Labi na niya mga kakontrapolitika. Agino kay nakagawas. Nagpresidente lugod, no? Good man na palagpot hain siya. Bata, ibaliwat niya istorya. Apamati ko amo ito na inspiration nga na paningkamot nga makagserbi hintimos si President Bongbong Marcos Como Jr. nga dahito na mga Pilipino nga namapanahon, no? Halangyaw nga labnasan na mga istorya hinna priso, no? Era Martin Luther King, no? Nelson Mandela, nga iba pa. Guti ay nato yung mga himbabaruan na han makagawa sa presuhan na di ba habang kapagsiring parihot magiging kapalaran, pero ito mga nakagawas ng mga maiging papagigbisog inagin bayani palugod, no? Mga kasaysayan, no? Haira mga tinitindugan nga baruganan, no? Kung mapamatudan yan, hindi nga talagang waray good, klarado nga nagsusumpay nga ebidensya. Waray good ito na ibang hingangatuan, kundiri ang kaabsuelto, nga na maipasamwa kangatanan, nga waray mapamatudi, o kundiri man waray kasalanan, hi Congressman Martin Romualdez. Harinawa, mapabatian ito niyo mga pag-ampo, amo ito maging tal nga kapalaran ni Congressman Martin Romualdez, no? May ginbuhat nga tinatawag nga status conference ha International Criminal Court kontra kan former President Rodrigo Duterte, no? So itong International Criminal Court in may da nagpapadayon nga trial crimes against humanity samtang niya anak naman na Vice Presidente in may inaatubang impeachment ha Senado ha Pilipinas, yan ang mga panahon, no? Yung mga drama ha drama ha politika, no? Na kinahanglan good baga upayon ining in impeachment paghingarayan pa nato na noronian ay ba baga inin pagka na proparehon sa lida ni James Bond, no? Nga confident ang katugbang ni James Bond ha Casino Royale hanira huygo, ha? Nga maupay-upayan na niya baraha paghukad ni James Bond niya baraha pa waray sinabi, no? Kaya yung binuhat igin iparatay na lang niya James Bond. Tigawas makunin ni otro nga pelikula Casino Royale, no? Sumatik niyo kung nada na, ha? Anamon mga generation ni Jade Birino, no? Ha? Magpaki James Bond movie kami, no? I came prepared for a cold reception. dito ito ha, Alaska nga shooting. No? Anong maaram na nga daan nga pagkanhi ko matugnaw itpag aaboton ko, no? Ngay ang kay mga kaaway na niya palibot, kaya matugnaw na gihap. Para man ni Congressman Martin Romualdez, no? Matugnaw na pala ang suporta niya mga brads. May sing pa man, Mr. Bond, I want you to know that you have two things that belong to me. The red box and my wife. Ito, no? Kaya mat kasaysayan ni James Bond, talaga na may mga hiwaga at babae. Mariak naman ni mana Esther Dipas. Mga hiwaga ng babae, no? Ha? Aminita ada dida ito naton na mga James Bond movie. Si ha? Mr. Bond, am I easy to forget? Sharing pa ni Roger Moore, action speaks louder than words. Ngayon kayo, pareho rin na hira, nagpapauwat-uwat na. Good morning mga hinigog Mama Martin, nagkadahin sunog, di dah may real kakulop, no? Kairumanhan mga nagdurumaran auto shop, may da kita entrepreneur dida nga nawadanan iya puhunan, no? Pero we believe masigasig nga makabalik gihapon han, you know, inin iya pagbalik han iya negosyo, no? Imahikita usahay ito naton kusog ngan ilob danay tinitistinghin mga sirkumstansya nga makuri, matulon, mapait, maharang-harangan, maaslum-asluman, no? Pero eventually natutulon gihapon, no? Ngan pagkatapos matulon, maagi lang proseso hin paggiling hatian ngan igagawas gihapon. As panibag-o na naman, no? Ha? Salit ayaw kawaling paglaom, no? Anatunang maabot ha St. Peter, no? Sana kung baga maglahinggap ko ng St. Peter, ang sumering ba daw? Lumusad na ko ng impyerno. Ha? Ang impyerno, waray na gudyo nung makahulat. Ang mga... Lumusad na gudyo damay. Pero waray pasag din talo ni St. Peter nga pagsakupon ng kalayo ang maong punerarya, no? Undiri ang St. Peter in ginhadian pihagi hapon ni San Pedro. Ikaw bang kaupod hininga tao? Eh, San Pedro, udiri ako. Waray kito, di na kilala ito, no? Di ba? Pero nag-asaad natin San Pedro nga daan. Ha? Pasan o tumagwa o kit manok na si Jesus Christ, no? May dahiyo, makatulo na maglilirong ako, no? Ngalong diri ako. Diri tayo ikaw iglilirong. Ano ito, ha? Tigam nito, ha? No? It mga dig-on, hit mga patapod, hit mga yano, nga mga tao, nga waray nga ni posibilidad nga maging santos, no? No? Diri ton malupig han mga tao ng mga disipulo ni Jesus Christ nga puro patapon, no? Pero naging santos gihap, no? Naging santos gihap, no? Alright, in kakulo po rin kita nakag-programa balit, ano? Kay ang kan engineer Fernan Paul Tan pasabot nga mawawarayan kita kuryente, no? In halalakip ngayon ang PRTB, no? Waray nat kabasa di dihaluyo. Kita pa naman nagsuggest ito. Magpapasabot ka mo press release, no? Di lang mga feeder 6, feeder 9, feeder 69, ang mga... Ha? Kunahin itong lugar, di mo na nasabot ito, kunahin itong mga feeder, no? Pero ang pinapasabot na kita, yan na pag nagpipress release ka, mamay kala itong liig ko to. Binubutan nga nagunitutloyo ko na ano nga mga affected ng mga feeder, no? Jesus, kaya waray takapakli kasangkulop, di kita maaram nga lakip ngay an PRTV nga kawawarayan na kuryente, no? Yan kay inin mana Madam Hilda Cano, priority itong RTR hospital itong mga pasyente at mga admitted na mga wards, no? Nasaro lat PRTV hiton generator hit RTR hospital, no? Ha? Takay iniraro nila angay-angay Rajid Birino, diri man ini mga pasyente buyag, no? Kaya diri nira priority nga tagan hing kuryente. Inuuna na it mga pasyente dito, no? Waray ka lugaringon generator, no? Ani man didiha, no? Kung maghihimo ka mo, memorandum of agreement, ako't maghihimo, no? RTR and Devoref. Na sublis it PRTV, no? Para diri maotod it broadcast it mga balita, no? Nga na mga programa, mga musika, no? May information, may education, may entertainment, no? Mao pa ini nga baga pagpagana hitaga nga baga pagpahalaba hita kinabuhi, no? Nin na kakulo pa na ako, kasangkulo pala anako na dati immediate boss ha Bombo Radio hadto, no? Sering niya na namis ko gid ang pagkanikanhi dini ha aton lugar, no? Ha? Egan iya area Visayas, no? Sakip niya Tacloban, no? Maaram akong naabat niya kung paano iya pagtagdo ng mga taga Tacloban, no? Ha? Kaya bisan kung baga ini na waray na iya din hi, di rin na iya nagtatrabaho ha, network nga mong itatrabahoan ato, no? Binibiling pa kami niya pag nakaniya din eh, no? Nga na manhinumdumhan mga patarawan yung mga ginagian, no? Di na kami nang hihinumdum ito mga gintangisan. Amon ginahihinumdum nala namon mga marisyo ang mga ginagian, no? Ha? So, sa siniya kung huwag ka mo magtanom, karuyag niya kung karuyag niyo mag-farming, no? Nag-istorya makitan halaba, no? Halaba nga kinabuhi, no? Mga entertainment, mga balita, no? Aton mga senior citizen, ada na nakatutok, no? It farming o sagihap ito nga baga nagpapaupay pamatig, imbabalhas ka pa, naka-exercise ka, nasisirak-sirakan ka pahaaga. So, maupay ni, no? Pero kung karuyag bukod ko, no? Humalaba, no? Labi na ito ni mo tinanong nga tarong, ha? Gina-advocate ko nito ang Department of Agrarian Reform, pati Department of Agriculture, yan ang mga panahon. Ha? Di ba may kadiwa nga tiabot? Kung gusto mo kung halaba, itarong. Ha? Gina-i-intercrop ito hin money, ha ilarong. Para humalaba itong tarong, no? Pag intercropping. Hinay-hinay lang yung bagatawa mano Felix, oh. Okay, man na it gin intercrop nga tarong, no? Karuyag sinyo nito ba, no? Pag inin hataas o pamungahin halaba itinimo tarong, may da pa baga marampag nga money ha ilarong. Salita, kakulo pa, pag brown out, no? Waray kita orosturya mga balita, no? Ay, inin, waray kita kuryente, kakulo, no? Salita, nin aton mga issues, no? Ang aton sana pag-iistoryahan ang pag-atras ang Article 1, Article 3 and Article 4, no? Ana confidential funds ng mga issue, grave threats ng mga issue, no? Nga di rin na ipapadayon. Ana mga public or panel of prosecutors ng mga congressmen nga formal na kunigin pasamwak, no? Hana mga taga prosecutor ni lead prosecutor congresswoman Han Batangas Gerville Luistro, former public prosecutor ko dito, dati fiscal, no? San o sumulo na politika, no? Han san o naging congresswoman, no? So baga na iba-iba ang mga reaksyon ng mga nakarawat mo, no? Na bangin ko na ni baga maga variable sa maitubo, no? E pa na ikaw! Ha, may sugar ito, no? Gin tarhog mo nga na gin hulga mo papatayon, no? Mini, ha? Takip-takip ka mga testigos, mga ebidensya. Taltag din na bati mga dokumento, video, no? Imo igin na katag dida, no? Ha? Mga confidential fund, no? Mga ngaran, no? Mga Irana Hinoto, Maria Piatos, Bilat, no? Something like that, no? Agaw man ito nga tanan, no? Di rin na namon iniidadayon, no? Kaya sering pa man hapit madismayo ang mga taga-respondents, ang mga nadipinsa. You see, ano-ano? Pagka humamon ini pag binalbagay ni, di mo man lang kami papabulsyon, no? Sugod ito, no? Ita mo nala ibibilin ini nga unexplained wealth, no? Sharing ni presiding judge senator Chis Evangelista Escudero, no? Ano ba kaya nga nabuboard na siguro baga waray ka didiligi adahi heart Evangelista puro na ako no ni impeachment. Mani Attorney Christine Ferrer, ayokong maging dahilan ng yung paging late pag-uwi, no? Basin sumirin pa, nasa kay Patsyubis na ito. Patsyubis na ito ni Defense Attorney CPA Lawyer Christine Ferrer. Ayokong maging dahilan na late ka dahil kay Heart Evangelista. Pero mga ganon, no? Kinapaus, kaya nung kung nangamalaksi ka lang nakahimon resolution na, maram kagad ko nung, ha? Buka may inandam ka na resolution. Resolution yan, ito nga ginbabasa yun ay, I move to withdraw, no? The articles 1, 3, and 4 in the impeachment charges against the Vice President, no? Pagagintangan lang magaguti ay mga panaw, ano yung tikakay kulup na ini, ha? And tigda dahil palusan resolution nga nung, andam na. Andam na pala, no? So ganito, no? Ano, nawindang and defense, mga kabugtuan, no? Sakay na ni violation of due process, no? Yan ang mga tira naman nira prosecutor. Ano ka pa nagre-reklamo? Ha? Iniibanan na namon it akusasyon namon na iyo. Ha? Di ka ba ito nalilipay? Nga usa na latin babato nun? Imbis nga upat? No? Kasi hindi. Takaruyag sinyon logi kami. No, ano yan sa... Waray kami makabaton. No, di ba? Ito ta era mga, you know, tirada ay babalikan tapay ni Noronian, no? Ha? Kasi nanumduman ko an inin police woman nga tag-iyahan pusil hana iya umangkon nga na musil nga iya umangkon, ha? Ha? Didi hamay inin San Jose National High School. Sigo na kamo pa nga ito niyo nakamraw. Sorry to say naman. Baga guti ay lang baga latik-latik, no? Nga ito niyo mga nakamraw ngan mata in adalat iyo cellphone, no? Nahabaro na kamo siguro nga ana police woman, no, nga tag-iyahan na pusil nga ginkuha hana minor di edad, no? Ha, nga amo an namusil, hinungdan, hinpakamatay, hina mga inosente nga mga estudyante sa San Jose National High School, tulo, baga, upat, no? Tinanggal na ha iya serbisyo in talo na pagkapulis, no? Ngan baga may ada pa baga pa habol nga perpetual disqualification. Inin na dibali na laging tanggal pagkapulis. Waray la unta ang mga pahabol pa nga mga perpetual disqualification kung na accurate man ini nga balita, no? Ha? May tungod kay pagsumiring perpetual disqualification, diri ka na pwede makasulod ha gobyerno bisan na janitor, no? Talo. Mamay kalahiton nga perisyo. Ano na bang ranggo ini na madam iya pagkapulis? Kay inihiya, nurse ini by profession. Aniya pinakauna nga profession, nurse. Pero palad man ang nagdikta nga nagbuot nga nahisulod hiya ha ini na mga kamandhan mga kapulisan aniya pagka nurse. Samtang na nurse na hiya in command umiskwila liwat hiya din hiya divref hina iya pagka abugada nga na pumasarito habar, no? Dayon. Nga naging abogada. Hindi ko maintindihan kayo no nag-iiniha ka pa din na PNP, no? Damo-damoan ang pagpipilian. I'm sorry to say nga, you know. Bilib man ako't mga gwapo nga masigasig nato niya mga police officer ba? Dilak na bilib kung may mga naidadabi ng kidnapping, robbery, no? At tapos mga one time big time, no? Diri man nga tanan guti ay man lahira. Dito mga balita, no? Na ako na di maintindihan kayo nag-iniha ka pa dida, no? Ang iba nga mga narsis ato nagliliwan-liwan na hinabalay ng mga alamansyon ha Las Vegas, sa New York, no? Washington, diin pa ang mga state, Arizona, no? Iba-ibang states sa United States of America. At iya pinili nga mahingada ang pagserbisyo, no? Niri na ito amo, pagpasara pagkaabugada, pinili ko niya paghigugma ang magpabilin na pulis. Pwede ka na sumulod na public attorney's office, or you open your law office. May I'm sure may mga kasangkay ang kadto nga dati na nahaon na hay, pwede ka bumulig nga na sumunod era law firm, no? Damo-damuan abogada pala, no? Bata pinili niya an PNP nga mag i-issue ha iyahin posil, no? And ultimately magkakadensuga din nga panhitabo hinabata naruruyag hini nga na madidismiss ka pa dishonorably ha imo serbisyo ha imo pagin police woman, no? I'm sure kung waray mga pader ngan bungbong nga ma sasalipod itong imo pangitaan harayo-rayuan hinduro itong imo latos itong imo panidapan yan ang mga panahon, no? Na ini nga umangkon nga anaton na bati mga suok nga pamilya ni madama pulisa woman in binuligan lay ni nira nga makaiskwila, no? At the same time siguro may bilin-bilin na balay, no? Diri ko din ni nira suok nga, you know? Bangin na kanan iya bugto siguro, pero di good bagasuga dito niya lang nga mabuligan niya maka eskwela matagan hing kabubuwason nga na mahamala nga ha gadget nga na magkinita ha roblock, no? Nga na humulbot hin na pusil nga na matanom ha iya isip nga magpagpinamusil. Ang masuga dito, ang dako nga angyan ko din nga dako, no? And hiya kay, di man niya mapipriso, 14 anyos. Pero ang naangyanan niya dako, ang iya dada, no? Mag-uri na inibaliktaron, pero pwede mo pagkat gihapon i-ato, ilaban, ini nga dismissal from service. Because di kagad mawawarayan nga income, may dahad kapaduha nga mga magkusog nga mga profession nga adhae mo, pero pakiana ito, tubtubsan o ito ada, kay bangin ito maalakbatan hita imo mga mahahauna nga mga aadahae mo mga ginagian nga mga kaso, no? Kita nababaraka kita nga bangin kumadto ito, you know? Iba pa nga mga pag-aatubangon yung mga kaso, no? Para nakakapakiana ka, ano ba, taksala nga ini na nabulig man lakon akon umangkon nga maka-eskwila, no? I'm sure wari matutdoi nga inin pamusil ha, sugaray ni, no? At may kaso kriminal pa ada nga inaatubang, ha? The most reckless imprudence, no? Na ikakadahai ang negligence. Ay may tungodan na baga na ita imo ito atubangon niya kaso, kung baga, and then simpleng istorya, hanimo pagpasibaya, gundiin mo ginbutang ito nga pusil, nakuha ituhan bata, ngan tungodan pagpasibaya mo, nagkaadahin damo nga disgrasya mga patay nga para bang amo ito tiya ako sarnira haim, no? Nga na diri gadi ikaw sa enamusil ay ha criminal law may dadidi kalingit hito hit tinatawag nga intentional crime, intentional felony, may tinatawag nga kulpa, no? Kung ikaw negligent, pero pareho ito na baga na hanga turog ka nga nagdadrive kang sarakyan, may daka naligis, diri tinuyo, pero baratonon mo ito, no? Ito na diri gan ikaw ang namusil, hininga pusil mo, pero may tungod ang pagpasibaya mo na kuha ito nga pusilan bata, kung amo man itira waga gusto pa matudan ito, na naging hinungdan hin pamusil hin bata, no? Didaha iskulat. Saklap minay, no? Mga pagkukumpiyansa naton, no? Diri kita maaram kunain mausbongit demonyo, no? Diri natin totoohan, diri natin i-expect nga matatabuha kapalaran. Alasay 50! Pahinomdom!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: bidang bida ka ka vibes ngayon.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang
7: mahitungod kay antidood nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam yan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 at agad tugtong alas 4 e medya itong kulup. Iga kaupon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad han ta Kloman.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 53 sa pagpadayon na natin mga balita, no? Aton impeachment in ini am sure nakadugang ini hita ground nga quick questionon hita taga defensa, no? Depensa na datat gamiton, madali maintindihan, contract respondent, no? Haira rule sa Senate, no? It gini-impeach in tinatawag ng respondent, no? Soy generis good man na, kasi nga ko soy generis. Pagkauman mo pag presentar at ebidensya, ti mo prosigyo, pwede mo labunloton, nga hindi rin na kami mapadayon, no? Talaga na. Kaya, di ba, it's so generic, it's translation, ito naiiba, no? Yeah. Naiiba, good man, no? Yeah, mama, ito, Timo, talaga na, no? And then, aton mga nagasusunod ini ha aton mga balita, no, in baga bisan an mga iba nga mga gusto gud nira nga baga maduon ha an subject han impeachment, no, aton mga inin susunod ng mga authorities along wala namang ganyanan wala namang ganyanan. Aton mga sining paman, no? Ring paman waray kuno kareg suga diton, no? Pero kay ade na iton, no? Anaton, no? Anaton mga inin nasundan, no? Na aton naabutan in gin withdraw, no, and tulong ang mga acquisition, no, hana inin impeachment, no, o susalit ana natabo usa nala it babatunon kay gin withdraw naman, no, ha. Tagay, di na pagod din eh, last day, no? It balik ito na impeachment. Adto ha inin November 9 pa, no? an aton inin gin susunod nga kalendar inag-iba, no? Imbis nga maiha-iha pa matapos, matatapos ini dayon kay target good nira dire na ni paaboton ha Pasko, no? Ilabi pa ngadto New Year, no? Ana aton inin aton mga gin susunod, no? Nga mga schedule in gusto maging suro sayo pa, no? Ako mag mag-analisar la ako itakon, no? Baga dinhi waray Malaysia pero ta akon la baga pagkita-kita ini, no? Ini may han previous nga mga, you know, pagpresentar ang mga ebidensya, waray panto survey nga nagawas, no? So pagkagawasan ini na mga survey ba ini SWS, Pulse Asia, no? Klarado nga ini na an usang nga husgado an publiko an mga Pilipino in nagawas nga absuelto na lugod. So kaya ini na kung nag-iiniha mas diri maupay kay bangin umabot pa ha 80-90 iton popularity rating. Usa iton. Oh. Amo siguro nakasiringa dihi. Ini na Senador Rafi Tulfo nga kayo, taga-radyo magod ni, no? Tira, the way they introduce themselves, si Duhang at Tulfo, they are journalists. Mga journalists, tira. And, mga pamilya at mga Tulfo, talaga naman mga journalists ito. Tira magurang. Amo siguro ito naka-influensya, tira, ng mga manghod. Hira ay naging komentarista, hira ay mga naging kolumnista, mga newspaper, no? Siyempre na diri ito nit, baga diri interesting nga sinusurat, nga diri interesting nga dinidiscuss ha radio ng TV, no? Waray ito mamamati, waray magbabasa, no? Kaya nisering ni Senador Rafi Tulfo, kayo mga taga-prosecutor, pagka mag-present kayo ng ebidensya, yun namang hindi kami makakatulog na balik-balik kami ng CR, no? Ay inaantok na kami. Which is haakong liwat ang mga nakitang kong impeachment ng panahon ni President Joseph Estrada nga ni Chief Justice Renato Corona, di rin ito mga boring, no? Di rin ito mga boring. Well, hato na panahon ni President Joseph Estrada, no? Bumati kalakan na at that time, congressman, naging senador, Joker Arroyo, nga mayakan, no? Bisan di rin naman udlay tiya buhok, no? At talaga na kontento ka, na nabusog ka, no? Didihan na panahon ni inin Chief Justice Renato Corona, no? Serafin Cuevas, Your Honor, for the defense, no? Hangaturog ka kaya ito, no? Serafin Cuevas, Your Honor, for the defense, no? Hangaturog ka kaya ito, no? Kundi dahil ta luyo pagunit prosecutor, aday Salvador Panilo, attorney Panilo, pati congressman Abante, nangihingaturog, no? Kundi dahil ta luyo, no? Mahitungod nga, ini nga mga, labi na ini nga mga istoryahon, mga share substacks, no? Mga para haakon okay ito na mga legal-legalan, no? Pero didi ha common tao diri to nira makit-an hain man it problema, no? Ha? Wara ito, no? Pero ito ginatubang kaso, may grave threat pa, no? May grave threat pa, no? Kaya ultimately dapat mag-wind up na, no? Sa pagkian nala, parang pagkian ni Hato ni sa House Speaker Rosie de Venecia, do we have the number? May 2/3 vote na ba? No, may tuta. Pakiana itu di dal. Ako ni. Sue generis, no? Ibang klase, no? Ha? Diri ya parihot mga kumon, yung mga prosiso, hinusgado, no? Amo ito ta, inin, ada di da, no? Now, nina, an aton, mga,

sinusundan pa, no? Bangin na inin mag-ibait kapalaran kung pag inihaon pa. Ha? Ini kon may da mga isip ini nga mga senator, no? Labi na ini presiding judge sa Chief Escudero, no? Crucial in Indoro it voting pagbotos itak nakikitan. Ano, nakasiring ako nga crucial. Masigurado nga ni Nira nga itaw nga ira gini-impeach in madaog lagihap hit masunod nga eleksyon. Ha? Itaga habato, no? Makadto ito haluyo. Kay it ira interes in ira kalugaringon. Ira political interest, ira political survival, no? Kung lumitwad ka despite nga madaog, you are safe, no? Kung magpabilin ka dinhi hit majority pagkatapos magdadaog lagihap hapag sunod nga eleksyon, todas ka, no? Labi na kung may kaso kapag tiabot. Sigurado ko din na, you know. So, in crucial, no? Kay imo ko din inin kaya may parhaton, may daraleon ito din na, no? Ay tungo dito iya pagka sui generis, no? Dito iya pagka may tungo dito iya pagka sui generis, no? It may tungo dito iya na iibang ibang klase in pagkukom. Now, ha, panahon kung diri umabotin di si Saiz it inin mabutos pag-convict, no? Madali ka nalang yung sumiring wari ako baga makuntinto hadto nga mga ebidensya. Hindi rin ako kumbinsidohan na siringan forensic expert, no? Kaya para akong absuelto ini, no? Kaya para akong ito, akong magapagkita ito, no? 50-50 ito, no? Para akong lang ito, akong lang, no? Di rin ito na para akong, no? At least haliman lalanay, no? Baga wari kila ba bangin ako masubjudice eh, no? Kaya nakiga patawag, no? Pero kay ni agay mabulos it prosecutor kung daogon pala, no? ini niyan, no? Kay bangin mas bakarit it negotiator hakaluyong ani absolute nyo kasi ano bahala sa ito. Di mag-istorya na kamo hinot mauna nga mapipriso. Kaya na mo ini trend mga kabugtuan. Tikang panton panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nga dagan Joseph Estrada, mga inin sugar din nga mga istorya, no? Discussing this in public affairs, no? In public discussion ha media, no? Diri kita liwat ito sigurado kung sintensyado. Kung absuelto ito na akon mga tigo-tigo lang ito, mga hypothesis lang ito, disre ito inin basar ito na mga ebidensya nga ada, no? Pagka ini di ba kaman ini makakagpugong bisan may nasiring dida sole judge of the impeachment cases ini sige tayo sering nga Senado la, no? Pero ito din nga parte ito constitution liwat. Kay constitution ito nga provision. Na sering kung may ada grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So kaya pinapermanente nga tugod din ni Supreme Court mao. Dadlaganay naton nga tugod permiya Korte Suprema ini, no? Oh. Pagkanto ta Korte Suprema, panumbong ini niyan. Ita, inindipinsa. Mamay kala, mamay kala. Senyor Talahuron nga pinakaitas nga hukmanan.
ira gin repair an kahulugan ang 2/3 votes. Ha? Di rin ako no 16, pwede ko no umubos, no? No? Ikaduha, nga isyo, nga imual sound dito, mamay kala, talahuro niya pinakahitaas nga husgado, no? Ha? Kahuman niya magpresentar hin mga ebidensya, hin tutulong ang mga akusasyon, han gin-impeach, tigdan na lang nga gin-atras, di rin ato nga to. Waray man lang kami pabato na. Ini, no? Kaya igting ko din eh, Hinduro. Igting nga ini, no? Pangatanan ini nga power hita institution hita legislative, no? On the part hit impeachment court ngan hita panigit mga taga-prosecutor nga pwede mala pwede din na mahihugot gihap it executive department, no? Ita mga sanga ito naton buod ngan mga harigi hit aton institusyon como demokrasya nga nasod, no? Adto magtatapos sin usapang institusyon nga hudikatura ha Korte Suprema, no? Nga diri ini ha impeachment verdict mahuhuman kundi adto ini ha Korte Suprema matatapos ita kay konsumering niya ni Korte Suprema, no? May the grave abuse of discretion, no? Ay tinalapas niyo han due process diri la kay proseso kundi aniyagod, no? Katungod, no? Ada kay ini na an importante makapiansa hi Congressman Martin Romualdez. An importante, no? Ha? Tub-tub yan ha? Waray pa direct nga ebidensya nga nasire nga Congressman Martin ang kumarawan. Amo na akong gindulhan. Waray pa ito, mabuti ito didat mga ebidensya kuno. Kuno, sering didihit mga balita, no? Waray man dito ha, sandigan. Pero mga reliable ni nga mga balita. Oh, ay, adi kita nagbabasa didat mga mainstream nga mga balita. JMA News, no? Ay, anay, bisan ko na Rigoberto Tiglao, nagdududa kita ko na ano nga political cargo it darahin ni, no? Nagbabasa kita gihapon kay ini na may daman halarum nga hangkag it iya ini na sinurat, no? Salit, good morning mga kabugtuan, no? President Duterte had to president yana priso ha Orange Hotel The Hague, Netherlands. Prisuhan nga yan. Tinapos na nira tinatawag nga status conference, no? Ha rules han room statute, no? Ang tinatawag nga status conference bagahin din hi ha inin aton procedure may tinatawag nga pre-trial, no? Pero ining status conference di dahat trial chamber, no? May da mga administrative nga kinukuha dida, no? Ang mga huwis tulong nga judge, no? Ano nga mga ebidensya ni paplastar mo? Sige na, di ba? Puro pareho ito din hit pre-trial, no? Ano-ano ang mga dokumento mo? Kung may ada, no? Ikaw, dipinsa, ano ni mo, no? Mga suga din eh, no? So, waray na ito niya mga dipinsa nga mga patahap nga President Duterte, not fit for trial, no? Pamati ko waray na yung mga mapugni, han abogado, han bagong abogado yan, ha? Nga ginusto na ko ni President Duterte nga mag-attender na yati ber, no? Kumbaga, it projection kasi yan ha, ni former President Duterte, no?
I did it for my country. Wow, no? Para sa bayan, no? Kaya... yung mga... ay kita pagkanto na kay... husgado na ito at International Criminal Court it magpapamato dito, no? May da pa usang a hearing ha inin November 2 pagbubuhaton na ha para hininga tinatawag status conference, no? Lugar baga hinihipig good nga na san o nagiinandar yan na, kumbaga nagiinandar pero di pa nabiyahe. It pagbiyahe adto na gud trial proper adag yapit bulan it Nobyembre. November 30 adto ada, no? So amo ni nga mga inin drama in inin so amo ni nga mga inin drama inin kinabuhi yan na ha politika. Samtang may mga comment, no? Ha, like ha Vietnam, no? Diri man suga dini kabaga inin mainit gud ito ni restorya politika na nadidivide it mga Pilipino, no? Iti restorya in ekonomiya gud sipag pagpaasinso hita ira nasud, no? Kaya kaud ganito nira mga istorya in damo ito nira production ni Tumay, damot nasulod na ira nga mga kilala hinduro, kakalibutan nga mga investors. So damot ito nira empleo, ira, you know, mga Pilipino, expressive ha opinion, labi na politika. Kaya nga, dinhi natin na mabayaan ito nira istorya at politika, kaya... Mati ko ito natin mga mamarati, labi na kung mga senior citizen, ha? Mga political issues ito nira hinuhulat, no? Na amot ira karuyag ito baga mabatian, no? Kay, hala, banay ni nga aton overtime. Good morning kan Art Berdan, kan mana Esther Dipas Abuyabor, Boy Beats Asudnim, Hilda Honorales, Kalindatas, thank you for coming. Ching Navarro, Gina Marie Ripasa, Hilda Cano, no? Hayo nga tanan nga nakikita, Mano Felix, Boy Maurilio, na Hironel Angay-angay, Aljes Villafuerte, ay Jade Berino, ini Nick Ismali, no? Ay ini nga impeachment, the winner takes it all. Good morning.

0: seeing me so tense. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga, kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!
3: The time now on FMR. It's 7:31.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunthorn Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Nga tanan kita na gustuhin maupay nga salida kada gabi. Pero mas deserving imo sala ang TV nga maurupay itong picture quality. Upgrade na ha Sony Bravia 3 Mark II nga may the advanced 4K processing. Nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tigang 43 nga dahang 100 inches. Ha Sony Bravia 3 Mark II, cinema is indeed coming home.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupet!
7: DJ Jaja Melon, wow, yummy!

0: Radio. Good vibes.
1: I'm the fact.
2: Wow, wow, wow. Jajamela.
3: Ewell.

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 7:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Para sa malinis na dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa malusog na tay,
6: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidant
6: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
5: DTX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
7: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time? Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
8: Mula sa facial services to look younger,
9: pagpapaputi ng skin,
8: kilikili,
9: and singit-singit
8: with diode and their whitening lasers.
9: At ang inyong Slimming Goals
8: with our 12D HIFU and RF treatments.
9: The newest Exilis treatment.
7: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
9: pwede ka ding magpa-lashes,
7: nails,
9: and hair services
7: para sa mas fresh at confident na ikaw.
9: Kaya,
7: kung beauty,
9: confidence, at self-care ang hanap mo,
7: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
9: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
7: Deserve mo yan.
9: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
7: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga, kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!